0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 9.
4: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
5: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
4: Para asa na?
5: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
4: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Maapil sad ko ana.
6: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

once I get you up there, I'll be home.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras. Alas 11.
3: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
4: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
5: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula. 106.3

0: Mayungto sa ato ang tigpaminaw sa ato ang tulumanon ako tribo kauban ng Gokom Western Mindanao Tribal Leaders Federation ugang Mugalong Sambuanga Peninsula. Ani na sab ang ato ang tulumanon ako tribo makiguban kaninyo duyog sa ato ang igsuon. Ang inyo ang Black Timer din ni sa Radyo Bagting Baganyan Broadcasting Corporation Pagadian City. DXCE 106.3 MHz Bell FM DX Basie AM 756 kHz Radyo Bagting Pagadian City. Mga igala nga ito ang pagatukion karon o gatong pagaisgutan karon kining niya ang maong pag-iresisyo ha? Balikatan mahimong panlapdan ha? Pagawas sa West Philippine Sea o mahimong apilan pa og dugang kaalyado sumala pa sa ito ang DND Secretary Gilbert Gibo Teodoro. Human inayon niya dapit sa ato ang mga pag-abi-abi no ato ang dayon ni pagkakabilduhan kini atong topic nga pag-isgutan niya dapit. Shout out sa ato ang mga kauban sa ato ang lumiliok sa tribo no labi na ni Sir John Alcorin no ang ato ang presidente sa Lupa Pagagatawan Mining Corporation ug ang iyang ang atong kauban ug iyang kauban no nga si Gokom Bangat Lucenio Manda dia sa PGB Ancestral Domain Community dia sa lungsod sa Bayug. Bayug, ha? Lungsod sa Bayug, no? Uban sa atong mga lumiliok dia sa ato ang tribo labi na sa pagpanguna usab ni Bangat Gokom, ha? Tony Idal, no? Ubo sa pagsuporta usab sa ato ang local government unit dia sa lungsod sa Bayug, no? Pinangunahan sa atong honorable mayor Celso Matias, no? O sa iyahang mga supporter o iyahang mga lumilihok no labi na sa akong amigo diha nga si Tanting Ronda Bilsa ang atong IPED coordinator no diha sa lungsod sa Bayog maayong udto ninyo diha o sa akong mga amigo diha labi na diha sa barangay Kanuwayan no ang ako ang amigo diha nga si Rico Dadan no diha number 5 nga konsyal no diha sa Barangay Kanuwayan. No, shout out usab sa ato ang mga kauban sa buhat labi na sa ato ang Mugalong chairman nga si Honorable IPMR Richard Dungay. No, mayong udto ninyo diha. No, sa tanan nato nga tigpaminaw sa ato ang tulumanon mga igala. Nya kini inyong igsuon. Na kung ang inyong ubos nga sulugoon kauban sa akong tapad wapong tao, ha? Ato ang presidente sa Sama Sukap. Ani akaron makiguban kaninyo alang sa pagatod sa mga ato ang nakalap nga mga datos gikan sa kaluhan gikan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ug akong yatag sa akong kauban alang sa pag-abi-abi sa ato ang mga kauban ug mga amigo human ni ana ato dayon pagasugda nang ato ang topic no apan sa dili pa nako i-donol kaniya. Shout out usab sa ato ang amigo di lungsod sa Gutalak. Gokom Walter Timol ang kumbinor o chairman sa Gutalak Baligyan Siukon and Sister Domain Community. O sa ito ang head claimant susab niya sa Artilim, ha? Si Fernando Munday, walay puas sa paglihok alang sa kayuhan o kalambuan sa ito mga kaisuon ng tribo diya sa lungsod sa Artilim. O sa ito ang mga amigo diya sa lungsod sa Ipil, no? Labi na ni Roland Sumugi, Timo ay Roland Sumugi. Nakakaroon ang kasamtangan niyang pinoyanan sa Bakalan, no? So, mga igala, kung yata nga to, kung kaoban, humaniana, diretso na din sa ito topic. Maingod to.
1: Maingod to, dia, partner. Maingod to. Maingod to, Sam, sa ito ang mga kaisuunang mananagat. Labi na dia sa buog, particularly sa pamintayan o pulog. Dia sa sindangan, diya sa dapitan ilabi na usab diri sa tukuran o sa pagadian maing buntag usab maing unta usab sa akong mga amigo si Timoy Bra ang Limon o Timoy Alfonso si Ay sa lugar si Batang karon partner ato nang kano nang topic na to gikan sa kauluhan nga mo atong kukabilduhan para mapaabot po nato sa atong mga kaigsuunan ilabi na sa kabukiran nga naalang sa social media nag-rely or radyo lang ang ilang ipaminaw. Okay na ang unod sa balita ang ikan sa kauluhan, partner.
0: Diretso, partner.
1: Manila, Pilipinas, miingon si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ni atong Biyernes. Ang sunod tuig ng balikatan exercise, mahimong adunay mas daghang kalihukan, mas halapad nga partisipasyon sa ubang nasod, samtang ang Pilipinas ug ang mga kaalyado niini nagpalig-on sa kooperasyon sa depensa taliwala sa nagkataas nga tensyon.
0: Sa Indo-Pacific.
1: Miingon si Teodoro nga ang umaabot nga mga balikatan exercise tali sa Pilipinas ug Estados Unidos mahimong maglakip og operasyon sa mga lugar gawas sa West Philippine Sea. Ang among nasulayan karon limitado paghihapon, matod ni Teodoro. Sa mga tigbalita atol sa closing ceremony sa balikatan sa Camp Aguinaldo, mahimo namong palapdan ang sakop apan dili kinahanglan nga padakon ang gidaghanon. Miingon siya nga giunahuna sa mga tigplano ang pagdugang og mas daghang kalihukan o lain-laing mga aktibidad. Sa ubang bahin sa nasod, lakip na ang Eastern Seaboard. Depende sa mga sugyot sa mga kaalyadong nasod o sa resulta sa mga assessment human sa ehersisyo. Ipahayag usab ni Teodoro na maghimo una og debriefing ang militar aron mailhan ang mga dapat pauswagon. Mga leksyon nga nakatunan o kung giunsa mas epektibong makatampo ang lain-laing sangay sa armed forces sa maabot ng mga ehersisyo. Ipasiog daw sab sa defense chief ang panginhanglan nga klarohon ang papel sa matag unit militar o mapalambo ang infrastruktura o logistic support samtang ginamodernisa ang militar. Ang maong pahayag miabot samtang ipasiugda sa mga senior military officials. Sa Pilipinas ug Estados Unidos ang nagkadako nga kaaptik sa balikatan exercise. Lakip na ang unang live firing sa Pilipinas sa Typhoon missile system sa Estados Unidos ug Type 88 surface to ship missile sa Japan. Miingon si Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner Jr. nga ang maong drills nagpakita sa tinguha sa Pilipinas nga makabaton ug makat-on sa paggamit sa modernong armas isip kabahin sa modernisasyon ng programa sa militar. So mao kini ang dako na tong kwan partner na
0: pero ibaw-an na to ni Ron kay kining niyang magod ersisyo. Makita na to gani sa mga sampol gani ang mga kilid-kilid ang ato mga pero suppose kani ang giskutan di forces of the Philippines man no pero pagkangalan nga ehersisyo pakupo sa tiyani ha para paabtik ba ha paabtik kaya ang ato ang mga kwantig bantay sa kawsay kalinaw ha labi na magisgot na kaug balikatan dili man gud usa lang ang kanang imong kalaban ini kun dili ug unsay mga problema nga moabot sa tung nasod sa Pilipinas labi na sa isgutanan ng defense ha niya og di ta mag-exercise ha mura ta kanang naang gipaligid dito niya og masipya ta bikil ta gamay atong lawas lingi na kayo pilting lisura na kayo kinanglan kita ehersisyo so mga galaw niya ha basin og kanang do na patay laing kanang nahuman ini kaninga to ang balikatan exercise so do na patay ikaduhang bahin nga kanang isbutanan kaning kabahin ining pangitabo dito sa Negros unya isgutan niya kining mga gidayay sa National Task Force to Local Communism Conflict unya isunod na to ni unya mga igala so sa kasamtangan karon ko kabildo sa ta diri sa ehersisyo ha kay kining niya importante kay ni sa atoang mga tinugyanan sa gobyerno ha nga sumala pa ni Gibo Teodoro ani atong Biyernes nga sa sunod tuig nga balikatan exercise mahimong adunay mga daghang kalihukan ug mas halapad nga partisipasyon sa ubang nasod, samtang ang Pilipinas ug ang mga kalyado niini nagpalig-on sa kooperasyon sa depensa taliwala sa nagkataas nga tensyon sa Indo-Pacific. So, mauna. May ni kinahuna-hunaan ni sa ato ang mga official sa gobyerno, labi na sa ato ang Department of National Defense, tungod kay aron maabtik ning ato ang mga kasundaluhan. So lakip na siguro ni ini ang mga Philippine National Police.
1: Dugang po na partner, dugang po na sa ilang kahanas. Mm-hmm. O, pagpadugang mm-hmm. sa ilang kahanas, unsaon pagpanalipod ang ato ang
0: nasod,
1: ang teritoryo ni ini.
0: Tinood na.
1: Mas mayo man mm-hmm. partner nga doon na sila himuon daan nga pagpangandam. Mm-hmm. Kay ang agi pangandaman kini kay mag-usab-usab eh, ang laing taktika sa pikas nga kwan, bahig. So, muna nindot nga kwan nila programa nga gi-implementar para madugangan ang kahibalo ug taktika sa atong mga kasundaluhan pinaagi sa pagpanalipod sa atong teritoryo ug nasod.
0: Tino na siya partner kay kini mangud usa sab ni sa kanan na kuan, usa sab ni sa pagpaabtik. Ha, pagpaabtik sab ni og kanan ang pagpadili lang pagpaabtik sa lawas kun dili ang ato usab nga kanan ang utok maabtik usab. Kay kana mangung giingon nga importante nga kanunay kanangandam. Kay kaning niya ang maong ehersisyo pagpangandam ni. Kay nganuman unya nakamangandam o diha aktual naabot na imong kalaban? Mo nay giingon nga adisir ka nga mudasdas kinahanglan kompleto ka og armas. Now dili nimo siya kanang naa ko anon, kanang naang kanunay pahinumduman kay kining exercise magod pagpahinumdum ni og pagpaabtik sa kanang naang maong lawas nga dili gyud ka dihadop panahon og dunay mga dili maayo nga mga
1: panghitabo
0: sama sa kanang naang gira sa MPA, ha, nalagbita na to na. Tapos kining dakong hulga sa atong nasod nga sumala pa ni kuani ni sa ato ang Department of National Defense secretary. Kining niya ang secretary nga kining niya ang sa mga umaabot nga kanang naang tensyon, ha, nagkataas nga tensyon sa Indo-Pacific. Subot pasabot kinahanglan gyud ni siya pangandaman. Kay dili ni pangandaman, ha, basin unya takwahaw kita wa tay kalibutan nga di ay naglakaw ta diya sa kadalanan ang atong kalaban na na des tong luyo, ha, wa tay kalibutan nga di ay kita istorya ta unya pagkahuman di ay naara day ta matumba sa ato ang kananang atong gitindugan og istorya-istoryahan.
1: Okay, gitangkugo na maga
0: tungod na day ka
1: kulang ka sa kuan kahanas.
0: So kinahanglan gyud siya, kinahanglan gyud nga kanang naag dunay exercise, ha, balikatan exercise siguro kaning magiskot na tagbalikatan, siguro dunay mga uban nga mga trainer ani nga mga expert nga siguro gikan sa kanan na mga active nga kanan na military nga kuansab kanang coordinate sa term na morag kalambigit, no, kalambigit diya sa pag-exercise, no, ehersisyo. Oh, nga mamuhatag og mga maayong pamaagi dugang nga taktika para sa ato ang pagdepensa sa atong nasod sa Pilipinas labi na sa isgutanan ng West Philippine Sea. Pero kani dili lang ni sa West Philippine Sea. Ha? Ang doon na lang tayo kanang naang gitawag nga kanang sentro, no, kay dugay na maguni nga isyo. Dugay na ning isyo ning West Philippine Sea. Apan, kining ni ang maong kining pagahimuon nga ehersisyo, wala lang ni magtumbok nga diha lang taman sa pagdepensa o pagtan-aw sa problema sa ato ang West Philippine Sea. Kun dili, ginatutukan na ani ang tibuok estado, ha, tibuok estado sa atong nasod sa Pilipinas nga maproteksyonan o madepensaan sa oras nga aduna may kaguliyang ug mga kataladman nga maabot sa atong nasod sa Pilipinas. So ingana na siya partner ka, ingana na siya ang mga tinguha aning ni ang maong kaning niang ato ang kalihukan, no? Kalihukan sa ato ang gobyerno. So, pero sumala pa miingon siya nga gihuna-huna sa mga tigplano ng pagdugang mas daghang kalihukan sa lain-laing mga aktibidade sa ubang bahin sa nasod, no? Lakip ang Eastern Seaboard, no? Dipin sa mga sugyot sa mga kaalyadong nasod o sa resulta sa mga assessment human sa ehersisyo. So, human sa mga exercise, so ang mga nasod nga adunay mga susama ni ini, no? At, so duna sila kanang ang mga himuon nga mga plano aron dugang sa kanang ang pagpalapad o dugang paghatag sa mga kalihukan diha sa kanang himuon nga mga activity human sa exercise sa balikatan. So, siguro ana ang ato ang tinanawan o gatong observation. I hope nga kining ni makahatag ni og dako hagit sa ato ang mga taga community nga kini ginanglan yun nato suportaan ang atong gobyerno tungod kay kita man ang usa ka mga taga community kanang gitawag nila og community citizen, no? Community citizen. So kining tanan ato ang gigimugna sa atong pangamanan sa gobyerno, ini atong suportaan og ato sab sila nga kanang say tawag na say term na
1: dasigon,
0: no? Dasigon ato sila ug ato silang ka ato silang tabangan, no? Tabangan ato unsay mga programa nga makaayo diha sa ato ang community. So partner, sa kasamtangan ingana pa ang ato ang na nakita ug ato ang na observe, no? Kabahin ni ini kay sumala pa ni pamahayag sa ato ang AAP chief of staff nga Romeo Browner Jr. nga ang maong drills nagpakita sa tinguha sa Pilipinas nga makabaton ug makat-on sa paggamit sa modernong armas isip kabahin sa modernization program sa
1: military.
0: So okay, ato lang kadito nya ang mga armas, mga high-tech kayo karon. Makainumdum ko atong kuan ba? Katong naigira ba sa kanang naang sa Iran o kanang na Israel? Dunay usa ka babae nga may kuan jud. Kanang naang kulbag yun kayo. Bisag usaon ni mo siya kunya kanang Israel. Iba basta-basta na ilang Iron Dome dia. Oh, pero katong bayhana makaingon jud ka nga tapnat sir gitong bayana kay bisag unsa og tira ang katong iyahang gigamit nga
1: eroplano
0: di gyud masapnan. So ing anak sab, no, mo na nga kinanglan gyud ing mo nang giingon sa tuwa nga kuan sa tuwa nga dindi secretary nga kinanglan gyud mag-exercise kay aron kinanglan gyud ta makabantay. Dili pwede nga og sa amo pa sa una sa kanan na ang advance kong RTC sa amo ang kanang naang trainings dili gyud tama, dili tama kuan singalan ni magpa shabi-shabi, ha? Kay aron dili tama
1: di mapalawsi,
0: oh, dili maglawsi-lawsi kay aron inanglan smart unsa gani na smart ani smart unsa sa gay meaning anang smart
1: kinahanglan aktibo kay nga.
0: So ingon ana, no? So mga gala, mao ni ang ato ang kanunay nato inumduman nga ang ato ang mga paningkamot sa tung nasod sa Pilipinas mo namang makinanglan kita makahatod og mga maayong impormasyon sa nay mga pangitabos tung nasod aron ang tanan nga mga taga community og ato ang mga viewers og listeners inanglan masayod og unsa nay mga kabag-uhan nga mga latest update nga kanang mga pangitabos tung nasod sa Pilipinas. Importante kayo ni, ha? Nganong importante ang uban miingon dayon nga mingin dahil ng uban sa may labot na to ang Indo-Pacific, ha? Una yung uban po, mingon po nga, sige, gisgot ang West Philippine Sea, so gidak ang apo na kuwana. Pero sa tinuon nga pagka-istorya, kita tanan nga kanang na ang mga Pilipino na naadri sa nasod sa Pilipinas, kinahanglan yun ta magpakabana. Ha? Kay aron masayod ta o unsay mga panghitabo nga nakaapekto diha sa atong nasod. Kay kita diha musugutag sa dili pagkangalan nga Pinoy ta aduna gyud tay kalambigitan dia. Labi na kana magisgot na kagus Pilipinas. Ang uban man gud, muna kinahanglan gyud tag edukasyon kay ang uban man gud dili kay nila masabtan ug unsa day nang naang mga labi na sa mga rural areas. No mo man gani nga kanang natay radyo aron kadto mga dili kayo kabalo mo gamit og kanang naang cellphone ha kay kanila kaning kam usahay og wa gyud kay kabangkaagan ani noon sibagay bisan dos anyos pa agay main laki na gyud ani ang cellphone pero kadtong mga medyo edad-edara na di lang po nato ingnog tigulang kay kanang tigulang mangko nagtiko ko mangko na ingon lang nato edad-edara na oh pero pag mutan-aw siya sa cellphone lagi tao nga di nagyod niya kaya labi naghanap-hanap ng pananaw ni kaning mag-edad na tag mga 70 mga 60 na gani uban 50 pa pareha na ko nagantipara na eh di na ko mukalat na ang kanang naang kuan kanang naang
1: litra
0: so kinahanglan kita nga masayod so dili nagyod kayo importante sa ato ang kanang naang mga cellphone no eh, ang cellphone basta mutungtong na gani ka sa kanang 70 na imong edad orang wa naging kapakialam na cellphone. Pero dito ka sa radyo, na pagani kay madungog dito atong salida nga Jigo Salvador, tuk-tuk-tuk-tuk. Mukuan pa yun, kanang naang mo, ang imong enerhiya, ha? Mo-expand, ma-abtik. Muna nga kinanglan tagyod og radyo, kay aron kadto mga tao sa kabukiran nga, dili kabalo mo maniho o kanang naang kam nga kanang naang cellphone, madungog. Niya diya sa radyo ang ato ang ipaabot ng mga impormasyon nga gikan sa kauluhan. So, muna ang ato ang mga estilo karon aron ang tanan aware ug masayod ug unsay mga pangitabo sa atong nasod sa Pilipinas. So ingana no. Oh, labi na sa kanang naang mga manglampasay no kanang kaingin ba? Ngaingin, magkaingin labi na karon nga kanang naang nag-ulan-ulan na so karon ali binunsuray ron sa kabukiran kay tanom o kanan ng humay. Ha?
1: Preparasyon.
0: Kuan, kanang nang tanom o kanan ng mais. Oh, isablay din ng radyo dito sa kilid-kilid. Iugbok ang tunga-tunga sa kanan ng gitamnan o kanan ng gibunsod. O di, kalingaw siya bunsod dito, kalingaw po siya paminaw sa ang radyo. So, makaapas rin kita sa kanan ng mga, unsay mga hilisgutan ng kanang mga importante kayo diya. So, muna yung mga galan, oh. So, doon na tayo kanang nang kuhan.

0: unahan, no? Kini niya ato ning nakuha nga datos gikan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So kami igo lang may mo hatag sa inyo og impormasyon, no? Gani usahay natay mga kuan, mga tanaw nun, apan importante nga masayra ninyo nga kami igo lamang mag-quote sa mga datos nga maabot dinhi kanamo sa maong maghahatod sa mga impormasyon ngadto sa community. So mga to, ha, sa dilipatan mo adto sa ato ang discussion mga igala, no? Ato ang tagaan og dakong kadasig ang ato ang gobernador dito sa dito sa Negros Occidental, no? Kani si uno gobernador Eugenio Jose Lacson nga lehitimo ang iyahang kanan ang pagserbisyo o pagkiguban, no? Super ang kanan na ang kuan ang sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict alang sa atong kasayuran mga kaigsuunan ko mga kahilgalaan, siya ang chairman sa probinsya. Ha, sa ang gobernador mo ay chairman sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa maong probinsya, no? Diha na sa kanan na ang kuan sa NTFLCAC. So mao gyud na ang yang istruktura, no? Siyempre, si gobernador kas kabalog yun kaysa sa kanan ng iyang tahas, no? Isip usa ka chairman sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Duyugan sa ato ang mga kasundaluhan o ato ang mga tinugyanan sa balaod, no? Ang kabahin sa pag-implementar sa NTFLCAC. So mauni, no? Hantod karon na nagpabilin, mauni karon natagaan ato dako kayo nga pagpasalamat ang kooperasyon sa ato ang Negros Occidental Gobernador Eugenio Jose Lacson, no? Sa lehitimong lehitimo sumala pa sa iya sa iyang kanang pampamahayag, ha, sa iyang gipahayag, ha, lehitimo ang inkwentro nga naitabo ni adtong Abril 19 tali sa militar og kining gitawag na tug New People's Army. Ani pang NPA, ha, common gyud kay ining NPA, dili ni kuan, ha, naong pulos agtang, ha. Uban kay mag-ingon na gani dayon, no? Kanang na ang NPA musulod ay nang ginagmay nga mga komedya ba, ha, kanang mga joke-joke ba ingon dayon, na napunang naong pulos agtang New People's Army. Ubot pasabot kadto ni mga walhon nga kanang na ang grupo nga nagbit-bit yun o kanang na ang armas, ha, armas yun o bitaw nang nahimo silang terorista kay dala magit sila o kanang armas. Ya klaro pud kayo nga kanang nang ilahang inkwentrohon gyud ang ato ang mga kasundaluhan kay gusto nila bawion. Gusto gyud nila bawion nga sila mo imamunuan, ya. Ha, labi na magisgot na kan dunay sila mga term nga laglom kayo. Ha, kanang mga lugar gani nga mahumanan na gani nila kanang nang gitawag nila padipa. Ha, sila na ang manggobyerno kay ilahang official mo inang nagbarog diha. So mo na magigala, kini nga pangitabo dito ni naitabo sa lungsod sa Tubuso. Mao ni, ha? Mao na ang gidayeg sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang ato ang gobernador tungkol sa cooperation diha sa isgutana na sa mga walhong grupo nga mga nakigsangka sa ato ang kasundaluhan. So mo na magigala, ha? Ato gyud ni kanang nako kay taghan kay tag mga kuanani nga gikuhaan na to kanan ng basihanan partner, no? Kani mga pangitabua, grabe ni ka kuan, grabe ni ka hantud karon makasaysayanon kayo, no? Udaghan kay kinabuhi nga kanang nakalas niini kanini ang mogani unta nga kanunay ta nagapahibalo nga kung mahimo unta nga kaning ato mga kaigsuunan nga naas kabukiran nga man naghunahuna pa nga kabahin aning pagguyog aning niang mga walong grupo kung may mumundang ng tata. Kay wa gyud intawoy kapuslanan ako moingon jud ko ninyo. Wa gyud jamoy kapuslanan, no? Gigamit lang na sa kanang naang mga tao nga adunay interest sa iyang kaugalingong interest. Ha, kay nga matay lang na intawon katura bang nga matay nga mga nagguyog diha, dili ra ba ordinaryong tao na ay abogado, na ay mga graduate sa kanang mga university, na mga mayra ba og kadto mga kurso pod nga kanang nang mga ordinaryong kurso,
1: ha, dili pa gyud mahamay-hamay,
0: dili pa mga kuang gyud mga gamit kay usa kanang katilingban nga kurso niya pagkahuman, ha, ang ginikanan, ang pamilya nagalaom nga maayo ang daganan sa ilahang parinti o sa ilahang pamilya, kay lagi gitagaan o kanan ang oportunidad nga mahuman sa kurso niya di ay takwahaw. Ha, mapaingon lang in taon sa hunusan ang kinabuhi nga wala gi hinungdan ang naabtan.
1: Maunta po na una-una nila partner. Bisan na recruit na sila or gipa-appeal na sila ng mga rally or pag-alkontra sa kuan sa gobyerno sa mga aktivista nga kalihukan, una-unaon usab nila nga pila na katuig, pila na kadekada, wala gihapon ming daog, wala gihapon sila mo daog.
0: Yes.
1: So, muna ang ngayon ilang
0: una-unaon,
1: ilang matmunan. Masayang lang ilang kinabuhi tungod sa pag-appeal-appeal ni Ana nga wa sila ay mapaabot. Samtang ang atong mga kasundaluhan, naninguha sila na makatabang. So, katong mga tao nga naana sa sulod, kung doon na pa'y panahon or doon na nahitabo nga mga pagbasol nga nung ilan ang nagsundan, andam kayo ang atong mga kasundaluhan, ang atong gobyerno nga mo sa kuan ninyo, musagup nga mubalik mo sa kuan sa atong panggobyerno kay para dili masayang ang inyong kinabuhi.
0: Yes, tinuod na siya. Hinaot karon ha, asaman mo karon nga mga suko-suoka og nakadungog mo sa amo ang mga kani panawagan na ni og pagpahibalo, no, in taon pamalansi in taon mo kay sa unahan ha, kanang atong giingon nga nakigbisog ako moingon gyud ko ninyo nga ambot lang ka katong nagserbisyo na og tag 20 city anyos ha, sama sa katong mga commander nga kanang nanggawas na ang ubang commander nagamatay na kay nanumpa lagi nga di lagi sila mugawas antud nga aduna pay hangin ang ilang ilong, kay lagi murag na dutlan sila sa doktrina aning niyang mga doktrina sa Communist Party of the Philippines ha, kaning itawon natog CPP ha, then kuyugan pud anang naang National Democratic Front na kana naana maday nang dagway ana kani National Democratic Front kaning niya CPP ha, kanang gitawon lang Communist Party of the Philippines, dayon hakpon dayon sa kanang New People's Army na impas na ginoon. So muna na hinungdan dayon nga kadto silang kuan silang aninutse ha nga intawon makaluluoy kaayo. Do na patoy kanang naisgutan atos miagi nga na-read na sa sundalo may gani kay mao lagi to akong giingon. Sos intawon og kapguto nga tribo nga wagi nga murag nahudta na gyud og pailob labi na wagi gyud katamak pod og kanang nang eskwelahan, sigurado bugto gyud to. Di gyud tumuila og kanang nang labi na kanang gibati nila nga nasaksakit na kayo tungod kay dako na kay destruso sa ilahang community. Swerte gyud kay nadumhangan gyud og mga edukadong mga military. Ang sabagay karon mga ato mga military karon kuan naman pod sila kanang nang professional, no, professionalism. Pero di yun malikayan na pag-iuban. Kaya kining mag-training tanga pirting kapuya, bigay na. So, muna mga igala, so, muna dako kayo nga mga ato ang mga obserbahanan, ha, gani sa ato ang gobernador dito sa Negros, nga si Gobernador Eugenio Jose Lacson, no? Kani, mao gani, giingon sa kanan ang mga media nga ang iyahang, ni, ang pinakatinao og labing ligon nga pagsalikway sa katawhan sa Negros Occidental batok sa komunistang insurhensya ha, ini ang giingon ni task force nga gikumpirmasyon ni Gobernador Lacson. Masalikway magyod ha, mao na itong pasalamatan ang atong mga LGO nga kanang nag-cooperate sa bayan niya na kay aron kung mahimo mawagtang na dili na na pirmaminte nga ang uban pod miingon pod nga nas maayo daw na ay kanan ng MPA kay kana pod daw mga abuso dia, pero matay di man gyud na mo irason gyud na mo irason nga kanan nang moingon ta nga gumikan na MPA dia unya dunay nagabuso sa ato ang mga kuan di gyud na mo irason kay magka problema kita
1: kana kuwagin ko mo partner. Mura nagpantalya nila partner, aron makasulod sila, magkuha sila og tao.
0: kuyog na sa ilahang kanan ang panglingla.
1: Oh,
0: daoton dai ng gobyerno, daoton na ito ang sundalo, daoton na ito mga pulis. Hmm. Ha? Kay aron makuha nila,
1: ma-convince
0: nila ang kanan na ang mga kuha na ito.
1: Katawhan.
0: Katawhan. Aron mukuyog dito sa ilahang
1: pakigbisog.
0: Na karon ako muingon dyan ko ninyo. Wag yung kilabot anay yung pakigbusog. Kaya nindot karon nga pamation kanang muingon tag pakigbusog. Ha? Kaya guway sulod atong tiyan. Dahil muingon tag pakigbisog, maabot ka dito dapit sa kanang lasang. Ay siguro lunusa na ka, di na nung kakabalik. Oh, muna. Oh, muna nga inaot unta nga kita, mamalandong kita. Mamalandong kita. Kaya aron, dilita mahimong mahimong kalaban, kung makalaban na kita sa gobyerno, na lisod kayo basta gobyerno mahimong makalaban. Kaya lisod mang good food, ang gobyerno mahimong pahuralon. Sa unang panahon nga pirting daghana ani nila, no, unya gani, karon gani, na gani tayo sa obserbahanan pagyapon, kay ang mga lugar nga kanang na kontrolado pagyapon sa kanang na mga walhong grupo, labi na kanang lugar ha, masa, ha, masa, unya dili kay nimo na edukar dayon usahay mulikoy pagyud ang kanang naang kuan mulikoy pagyud ang mga singalan aning program ngadto sa hintungdan na nisamot na gyud
1: kanang
0: pero dili gyud mo na kinahanglan gyud og kanay inyong mulo ni isulti lang gyud sa publiko ang yun po nato ang ato ang mga kuan ang ato ang mga naintungdan ng mga nagdumala sa atong komunidad sama sa mga opisyal, no? Labi na sa isgutan ng barangay. Nga i-guide yun mo, usahay magod, muingon dahil nga kanang sa amua unta na nga tabang, pero lain may nagpahimulos.
1: Kana karon partner, kana nga mga tabang nga kan, gikan sa gobyerno, mura gikuanan na karon. Nanay nagmonitor po mo nang
0: tinod na.
1: Kaabot na yun. Kay naa naman tayo kuan nga whole nation approach daghan ng mga ahensya ang nagpaka ang nagtutok naglantaw para ang kato nga tabang gikan sa kauluhan maabot yun sa hingtungdan
0: niya
1: sa barangay.
0: No yun na.
1: Usa ni ana po nga nagkuan ang nagmonitor ang atong mga kapulisan, kasundaluhan, atong ganis sa DILG. Usa po nila gi-monitor kay para gyud wala nay malingla pa sa atong mga katawhan labi na sa kabukiran na musulod ana nga grupo kay wala ginay maayong paingnan.
0: Tinuod na partner.
1: Sumala gud pila na kadekada. Wala gyapon ang ilang gipang istorya nga mudaog sila wa gyud hitabo. Kay mapatigbabaw gyud ang atong gobyerno tungod kay ang gobyerno mao poy nagmugna sa atong mga kan sa atong mga kalihukan atong sa atong konstitusyon unsay pamalaod nga angay buhaton diri sa ato ang nasud.
0: Correct. Tinod na siya partner. Tinod na siya. Pero ang ato amang godya. Sakyan naman po sa mga walhong grupo ning programa sa gobyerno.
1: Tinod po.
0: Na murag duol-duol po ba? Mao gani dapat atong klarohon kay ang nagsakay or duol-duol ra pod sa kanang na mga opisyal. Na mura po opisyal ba? Siyempre, maurang opisyal, dili yun sa opisyal. Karon kay maing mangyod po ito siya mo talo-talo. Pare aning nagdala, aning niang kuan. Aning niang mga, say, tawag na ka ng mga integrated school. Mga integrated school. Na katong mga tuas kabukiran, nga di yun kayo kabalo mo kuan, mubasa, di po kabalo kayo musulat, unya mahadlok mo itong iskwilahan, mauputoy pang-antuo nila. Ha? Dayong pasabot. Ana, pasabto nila. Ana hantud masuyop nila then sakyan din nila ang gobyerno siyempre kanang integration labi na sa eskwela iskutan na kanang lumad school ha kay ginagamit na sa kanang mga walhong grupo kanang mga kanang nang itaw natong lumad school ha tuara din sila unya tudluan po nila og kanang nang kanang paisog tudluan nila aron maisog ang kanang nang tao ha gamit ang ilahang mga kasinatian. Nya kantong natudluan nila muatake siya si Pro Garbo po siya nga ni atake siya pero siya masayon nga ang nagtudlo sa iya ha kontra sa gobyerno.
1: Mauna.
0: Oh, so mauna po ato ang kanang siguro na doon na naman tayo ka na ang mga kuwan na. Doon na naman tayo ka na ang mga tao nga nagtanaw ni Ana. So par ka nang itawag nilag mga legal front. Ha? Kaya kasagaran manggod sa nakikalyansaan ang mga ingunana sa kabukiran. Legal front. So dapat po ang gobyerno. Ah, doon na gintay ka na ang kuwan po. Kita man gyud dik sila, gitawag na sila legal front. Ha, kay sila kay nang gihimong manguna. Mihimong manguna kay dunay na depensa ni ang gobyerno. Malupig bago na to ang gobyerno. Ha? Kay ang gobyerno may pinaka abante dia nga bahin. Oh, busa nga kanang na ang kinahanglan gyud ta nga kanang na ang kuwan makasabot. Kinahanglan ta nga saktong edukasyon. Karon ang atong mga kaistorya na binagikan sa kananang gobyerno. Ha, kay doon na pa diri sa ato ang Zamboanga Peninsula ang mga kahantod karon ang yang utok aktibo pagyud ngadto sa kaliukan. Adili ingon nga aktibo nga ni bit-bit og armas. Kundili ang yang utok yeah, doktrinado pa og prinsip og ang yang prinsipyo doktrinado pa sa mga prinsipyo sa kananang Communist Party of the Philippines. Oh. Oh, mana dia ang kanang naang maong talanaw nun. So, balik ta diri ha, kining bugat nga mga deklarasyon sa atong gobernador. Oh, kaning dito sa kanana sa Negros. So, mo ni ang deklarasyon ang gibugaton sa deklarasyon sa gobernador tungod kay siya ang labing taas nga piniling opisyal sa probinsya ug nasayod sa tinuod nga kahimtang sa lugar ug sa gibati sa mga Negrins. Nindot pa kayo kanang naang derma ni Greensy. Sama ni usama ni partner kanang naang scientific name o
1: mo ni gan lang
0: ni Grusanon.
1: Ni Grusanon.
0: Okay. O kan kayo ha. Ora na sa sa ilaing kwana ni kanang naang atuang
1: mga lumad ang gid ani. Mga lumad nga taga dito ba. Mo ra ang nilang unahon nga ang pag-aksyon sa maong gobernador, si Gobernador Eugenio Lacson, angay ninyo nang suportahan. Nga naman, ang kalambuan nga maabot niya sa inyong lugar, dili na mapugngan. Ug unsa pa'y mga proyekto nga angay diha nga may plano sa inyong gobernador, maabot niya, dili na mapugngan. Mao nang kung unsa iyang desisyon, kabahin niya na sa CBP, NPA, kana mao'y inyong tamdan. Ug angay ninyong kooperaran kanang makigtambayayo mo sa inyong gobernador sa kasundaluhan kapulisan nga naan diyan nga lugar aron dili na gina sila makasulod pa diha kay para mo usbaw mo uswag ang inyong inyong komunidad labi na sa mga kabukiran kay mao ganay usa nga gitutukan sa atong mga opisyalis karon.
0: So ingon ana siya no, ingon ana mo na dili basin makaingon mong pangumpanya na ha. Nagbase lang ta sa kanan na ang gwapong performance sa atong gobernador nga si Eugenio Lacson dito sa Negros Occidental dito sa Tubuso. Ha, kay kini nga mga ingon ani nga mga kuan manggod, kooperar. Nagtan-aw ni sa kaugmaon sa katawhan ug sa komunidad. Kay ako musulti ko sa inyo, basta do na gani MPI ang inyong lugar. Ayaw mo pagtuo nga mulambo na. Ngano man, ug siging gira diha, unsaon man kuno paglambo sa mga mamumuo ug mag-uuma diha, nga siging gira.
1: Ha? Walay mo sulod nga mga proyekto.
0: Wala ya mo mga walay development. Mga ha? Wala ya mo mga itawag nila og mga kalambuan nga muagos sa inyong barangay. Ngano man, mismo ang nagdalas proyekto, nahadlok mo adto diha, kay bisan tuod dili si appeal sa kanang sa gira, pero may magmuingon ng bala nga excuse me.
1: Kana.
0: Ha? Oh, mo na hinungdan nga pagkaparot sa inyong barangay, partner.
1: Dahil kana partner magod, pananglitan. Ang gobernador nagpatuman diya nga ang ilang daot nga kalsada ipaayo. Ang kontraktor na mapuyi iguna na sa mga walhong grupo.
0: Tinuod na.
1: Pangayuan og tax, pag dili mo hatag og tax, sunugon ang magwipo. Unsaon paglambo sa kana nga komunidad kung inguna na may tabo, busa gi-encourage nato ang mga katawhan nga sila magpakabana usab kay dili man kaya sa atong kasundaluhan o kapulisan nga bantayan ang tibok kuan dia bantayan anti buk barangay utaw. So kinahanglan na gyud ang kooperasyon sa katawhan para dunay kalambuan ug kalinaw ang mahitabo sa inyong komunidad.
0: Tinuod na siya. Ako mainumdum ko katong gira dire sa kuano, kaning katong dire sa biwa. Ha, kaning biwa sakop ni sa sindangan. Unya katong mga ekipuha murag sa kuanto sa kanang nang sa ESR. Unya atong panahon na di lang nako mainumduman nag sa tong tuiga nga gi kuan nila kanang naang ilahang kanang naang giduulan ang engineer. Nangayo sila og kanang revolutionary tax. Ang engineer kay siguro pod una-una niya kanong tagaan ta makamagago. Ha?
1: Kana.
0: Niya ang istorya to kuan mi mga sundalo mi sa kabus. Matay kay kana deng sundalo sa kabus mangita man dayo kanan ang revolutionary tax karon mahamugaway. Unsa may opposite anang kabos di hamugaway? Di pila istorya wala gyud tumatuman. Karon sa ikaduha na pod. Ha, kaning ato hirsi ni pero mo ni tinuod kay na inkwentro gyud na dia. Oh, netabo wala lang gyapon. Sa ikatulo na gipangita nila ang engineer, wa sila kalibutan nga ilang kay ka-istorya engineer. Ha? Human ana, wa man gyud matuman na ilang gusto kay pirmero ato gipangayo mura 100,000, wala man gyud matag engineer. So hantod na hatod dito sa 200, mo nay mga kuan latest nga kana mo nay kanang na mga hirsi ha nga ato ang na nasagap ato mga gayununa. Pero kaning niya kuan ra niya halimbawa ra ni sa kanang na hitabo sa kuan ha dito sa Negros ha.
1: Mo nay pananglitan partner
0: pananglitan
1: tinuod.
0: Katulo ato, di magyapon mo muhatag. Mo to hinungdan nga kanang ipangsunog dahil nila ang kanang na. Mo na ito gisunog nga kanang na bulldozer, dahil bako. Dahil naangin pa itong usaka military jeep siguro ito airder. O dump truck. Bato. Mo to hinungdan sa gira. O gira sila dia. Binakbakay din sila dia. Ah, pangutan na karon. Kinsa man dahil kanang naangkwa, naparot na. Kinsa man dahil kanang naapiktuan dia. Gira dia ang sundalo, batok sa kanang na mga NPA. Ang napiktuhan diha community. Ha? Komunidad, mao na uwa musulod ang kaning niang gitawag na to og National Task Force to in Local Communities and Conflict. Kining gitawag lang Executive Order Number 70. Wa siguro karon, ha? Magpabilin gihapon kanang mga tawana, ha? Diha sa paghisgot og mga sundalo mi sa kabos, ha? Para mahamugaway mi, ha? Kinanglan tagaan ninyong revolutionary attack sa mga sundalo sa kabos. Ha, mura komedya pero tanawan ninyo mao ginay hinungdan nga mukunhod ang paglambo sa atong mga community basta dunay kanan na mga CPPNP diha anang mga lugar. Ha, kay siyempre mo na akong giingon dili man muhural ang kanang atong gobyerno. Ha, kanang muhural man ang atong gobyerno diha sa ilahang kanang ang pagdumala kanang giingon lang revolusyon. Ha, nga kana siya kontra man sa atong balaod sa atong nasod. So mana mga igala, so mana akong giingon nga ang dako na tong pagpasalamat sa ato ang gobernador niya sa Tuboso ani si Honorable Governor Eugenio Jose Lacson, no, sa iyang gihimo nga siya gyud ang usa sa mga gituhuan, no, o gitagaan og kanang panahon kay ang gobyerno dili magalanganin basta ingon ana ang ato ang sulugoon sa gobyerno labi na kanang ang atong provincial government kuan man ni gobernador di sa tupa buot pasabot nagun itong probinsya niya siya ang usa siya ka officials national task force sunindot kayo so wala nay rason nga ang gobyerno dili makalihok sa maong kanang naang lugar. So mao na mga igala, no, so siguro medyo nahuman-human na gyud ang ato ang kanang kuan ang ato ang oras, no, ang ato na lang katawhan ang atong paghangyo, ha, nga sa ato mga katawhan nga unsa man ang mga kalihukan sa ato ang taga-gobyerno atong suportahan, no, og dasigo nato sila og ato silang tagaan og pagpasalamat labi na sa kanang giskutan lang security forces, ha, kay sila man ang magbantay sa ato, no, anang ato mga kasundaluhan. So, muna mga igala, ha, ang ato ang panawagan, no, ang pagsuportar sa tanan ng mga kalambuan gikan sa gobyerno. Gatagan nato kay importansya ug unsa to mga maayo nga munaog labi na sa isgutan ng mga proyekto. ato gyud na silang tuldukan kung mahimo dili na gyud ta magpalingla anang mga klase sa tao. Kana mga klase sa tao na inumduman ninyo, pila na kabuok mga graduado, mga degree holder, abogado pa ang uban, doctor, nurse. Intawo na niya mapumusli ang iyang kurso. Ngano man nadali siya sa panglingla. So muna ako ibalik sa akong kauban alang sa atong pag-abi-abi, so, sa ato ang mga greeting sa ato ang mga amigo, diha sa ato ang mga komunidad ug sa ato ang mga kalungsuran, ha? Aron pag-abi-abi akong ibalik sa atong kauban para sa mga abi-abi sa atong mga kauban.
2: Mayong utusab sa ato ang amigo diha sa Kulabay Tabina. Diripod sa Bulawan, Pagadian City. Ni og sa ato ang chairman sa NAD. Sir, mayong ito niya. Hinaot na nga mo sa maayong panglawas. Kauban sa inyong mga pamilya. So, din nila ko kutob sa tulumanon. Ako tribo, kauban ang Mugalong sa mga pisit. Sambanga Peninsula o sa Masukap. Dagang salamat.
0: Doon na tayo pa ibalo ha, sa tanang membro sa Magalong, gikan sa Sambanga del Norte, Sambanga Sibugay, Sambanga del Sur. Doon na tayo pagaymoon nga Sikan Assembly sa ato Magalong Sambanga Peninsula. Dito ipaygayon sa Barangay Veterans Appeal, Sambanga Sibugay, karong umaabot Hunyo 12. Ha, inaw tanang Magalong. Amo adto ta mo tambong ta kaaduna tay kanang pagaiskutisgutan kabahin sa pagpanalipod sa kinaiyahan sulod sa ancestral domain. Ato ang usab nga mahinumduman nga aduna tay katungod diha sa iskutanan sa pagpanalipod kanang gitaw na tug vanguard diha sa ato yutang kabilin. Akong balikon ang ato ang benyo Barangay Veterans Appeal sa Sambanga Sibugay sa ato ang Sikan Assembly Mugalong Sambanga Peninsula. Daghang salamat, I hope nga dili ninyo ni pakyason moadto ta dito aron magkatipok ug magka makahatag ug mga dugang plano sa atoang ancestral domain. So, mga gala, wala na tayo kong panahon. Ako moingon daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa amuang tulumanon dinhi sa Radyo Bagting. Ako tribo kauban ng Gokom Western Mindanao Tribal Federation ug ang Mugalong Sambanga Peninsula. Shout out sa akong mga parente di Asun Victoriano, labi na nila Merna Villamino, nila ang mga langiras pamilya, halalon pamilya. Salamat sa inyong pagpaminaw. I hope nga ang Ginoo magkauban kanato. Salamat sa Sambanga Peninsula.

0: horas a las 3.
1: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: 6.0 Radio Magbang.

remember. No.

106.7. Rádio Magbaquim.

0: Mga kaagwi, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, o mas daghan ang ani.
1: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. 106.3 FM. Radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibiyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. 106.3
2: FM. Radyo Magbating.

0: 2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapahitas ong babag nga nag-alibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw. Kumusta o maayong gabi kaninyong tanan? Welcome sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Pagyapon inyo kitang mabati. Walilain kundi ang nagunang CBN din hisdak bayan sa pagadian. Walilain kundi li ang Radyo Bagding. Mabati kita nyo bisan pa sa DXC 106.3 BLFM. Sa gyapon sa Mulcas kita. Sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Sa gihapon, kininyong ubos nga lagad, Brother Michael Tamayo, akong kauban.
1: Brother Vincent Palisbog, ikan sa Iglesia sa Tabina.
0: Sa ngala ni Brother Elmer.
2: Sa ngala ni Brother Elmer, talong mga kaigsulan ko, ako sa inyong mga kauban karon, ako si Brother Ace Magsayo, ikan sa Iglesia Pitugo. May kahoy nga ng
0: mga punos kina. So, pansamantala nga wala lang sa karon, mga suking tigpaminaw o mga igsuon mo sa pagtuo, si Brother Elmer. Okay, doon ay mga kakulian, Bro Ace. Robin sa dalan ba? Iulan daw sila, Bro Ace, gikan sa Bayog. Ang ila ang panaron sa Bayog sab. No? Sa salamat ug maayong gabi iman mil bro sa inyong biyahe. Ayon di po daw sila kapahuna tungod kay duna na po'y ilisan nga pisa siguro sila mga sakyanan. Dinayra po daw ang pag-irog ba. Walang pungig na nga. Sige lang pod kay sa sunod higayo na pod. Bansa ka hoy may tubig mao. Nala, maayong gabi kayong tanan mga suking tigpaminaw. Bisan pa sa mga bukid-bukid nga dapit. Mga mananagat na mga suking tigpaminaw. Bisan pa usab sa mga driver, no? Taxi driver, bao-bao driver. O mga kanang mga piskar, British ba? Sa gihapon pa rin ang among pagpahinumdom nga pag-amping intawon mo sa inyong mga pagbiyahe. Kay daghan dyan ato makita sa mga kadalana, no? Na mga disgrasya. Sa ganihan, naka kita na po ko wing ban, Bro S. Grabe gyud. Kung tanong ako ang wing ban, murag nabaw gani ang iyang lawas ba? Tungod dili ra noon. Dayon murag siyag simi nagtakilid ba dayon murag baw ang lawas sa grabe siguro tong karga. Murag grabe na gyud to ka puno kay ba? Kung mahimo lang unta, kining concern lang no. Ay, palabi ikay, luoy kay ato ang mga driver diha. Tama yung gabi ikay yung tanan, bisan pa sa atong mga kaigsuonan sa Tabina. Labi na untong ni Brother Roldan, Bro S. Na uli naman si Brother Roldan diha. Na siya karon sa Tabina. Uban usab siyang asawa nga Sister Kisil An. Agas, maayong gabi Bro Dan. Wala ko kakuhag info asa sila karon murag na sa RM siguro to. Aw murag diri nakatigom kag ganiha.
2: Oh, magpayo sa Tabina da karon.
0: Ah, payo sa Tabina. Maayo maayo, salamat sa Ginoo. Bisan pa usab sa akong Mama Carmen Kagas diha, Papa Daniel Kagas. Sister Jayjay, ako ang hinigugma usab Tamayo na usab karon sa Tabina. Abisan pa ni sa mga magulang usab diya sa Tabina. Nilang Brother Fortunato Bantay, Brad Maing Montirula, nilang Brad Marshall Maata, Brad Pedro Colyamar. Abisan pa ni Brad Edgardo Caburnay, Brad Salvador Bantay. Gabi diya mga igsuon. Brad Tata Anggot, ni Brad Enrique Intong, ni Brad ni Bradoy B. Bradoy D. Ausiho. Huwag sa tanan ng mga kaigsuon na namo diha. Bisan pa sa nagkalain-laing mga kabaranggayan diha sa Tabina. So mga sa karong nga panahon mga igsuon, di lang sana mo mag-abanid o timbaya. O kay daghan usab tang hilisgutan, may tungo na sa Kamatuoran Brother Ace. Kay murag nakaplano tang atong ipahibalo o balik ning punto nga nung naata din sa kwan. Ang sa joy dala ni ato ang kwan probinsa, atong programa ba. Sa probinsa kung ihatag nimo ang dugang usab nga mga pagtimbaya sa mga kaigsoonan.
1: Amen. Salamat sa Ginoo. Mayroon si kanaton tanan, mga binating higala, labi ang sa mga hinigugmang igsoon. Nga sa kanunay, nagasubaybay nining programa sa Dapig sa Kamatuoran. Labihan na yun alang sa mga nakatune in karon, no? Nga maglaom ta nga ang inyuhang mga idulungog. Dili gayud ibulag diha sa radyo nga inyuhang asa karon nay mutangan nga kaning Bell FM or Radyo Bagting e salamat sa Ginoo nga kanunlan lang kamo magsubaybay kay dinhi sa kahanginan no makadungog gayud kung mga makaayo makahatag katabang alang sa inyuhang kalag. Salamat sa Ginoo. Ug dugang pag pangumusta labihan na gyud sa ako ang ginikanan diha karon sa lungsod sa Tabina, no, sa Purok Tandukan poblasyon. Akong inahan diha si Rosalita Kapuyan Paalisbo ug akong amahan usab si Roger Paalisbo. Nagsubaybay sila karon. Salamat sa Ginoo, Brother Mike, no. Salamat nga bisan pa sa buluhaton sa Ginoo dito tagikan sa Bukidnon, no, Kabanglasan, no, nga ang Ginoo nagpahiluna gayod labihan na gyud sa mga kaigsoonan dito hong dapita, no. Salam Brother Dodo, siya play do ni Brother Dodo, Brad.
3: Ragmak.
1: Oh, ragmak. Salamat sa Ginoo nga uban sa mga kaigsoonan dito. Maayo gyud ilahang pagpahimutang og kining pag-atiman usad sa mga kaigsoonan, no. Ang Ginoo nasayod nga Ginoo ra gyud puy magabalo sa ilang mga gipambuhat. Salamat sa Ginoo daghantag mga nakahimamat dito Brother Mike, no, mga kaigsoonan. No, labihan ni to sa Dabaw, nakalimot ko sa pangalan. Nga sa kita dapit, no? Salamat sa Ginoo nga nakig-istorya gilbud siya. Salamat sa Ginoo nga nagsubaybay siya, no, ning atong programa sa Dapig sa Kamotoran. Og labihan ni gyud sa taga-Osamis, no? Brother Mike, salamat sa Ginoo nga nagsubaybay pod, no? Dili siya magkita ang kunya kihat gyud, no? Labihan ni to ni Brother Eduardo Lazarina, no? Salamat sa Ginoo nga nahimamat pod nako siya, no? Dito sa kita. No, okay, siguro nakahimamat naman siya nato sa Osamis, Brother Mike, no? Labihan na ganilang Sister Lorna, no? Bation Bilyalon, salamat sa Ginoo nga uban po siya dito. Nato po niya nahimamat dito bisan dugay ng panahon nga wala ikita tungod kay gikan po sila sa Iglesia sa Tabina. Karon naa na sila sa Osamis. Salamat sa Ginoo. Bisan pa usab sa mga kaigsoonan diya sa Osamis, na labihan na ilang Brad Yoyoy Manligid, ilang Brad Dodo Bation. Salamat sa Ginoo nga uban jud kamo sa mga kabatanunan usab, no? Pag-atiman usab. Salamat sa Ginoo. Ubay-ubay ilang mga kaigsoonan dito, Brother S. No, mga kabatanunan nila. Mga si 20 plus man siguro sila. Wa ko na sayop sila ngayon.
2: Naa silang na, Sister Lola dito?
1: Naa dito. Nangita ganito nimo. Salamat sa Ginoo nga karon naka uban ko ka na mo karon. Makita ko ito. Madungog nila. Salamat sa Ginoo. Bisan pa usab sa mga kaigsoonan dito. Ilang Brother David Paipa. No, ilang Brother Warren Tagat, kumusta? Diha sa Region 12. No, mga igsoon na to diha sa Region 12. Og labihan na yun sa kining Luzon. No, natong himamat si Brother Ricky Gatunan. Iyang asawa si Sister Arlene. No, salamat sa Ginoo nga pinaagi ng buhat sa Ginoo. Makita ra gayon, no? Ilan pa sa mga kabataan nila dito. Labihan na usab diha sa Luzon ato mga igsoon diha, no? Brother Mike, bisan pa sa Bisayas usab, no, mga igsoon na to nila, mga magulang na to dito. Silang Brother Alan, silang Brother Jim Will usab. Salamat sa Ginoo nga. Titing. Salamat sa Ginoo nga. Wagin sila nagkulang, no? Nagatiman yun sila sa mga kaigsoonan, mga batanunan. Brother Mike, ako sa ihatag mo.
0: Bro, is, mga duha nga mga pagtimbaya diha.
2: Amen. Salamat sa Ginoo. Kumusta o mayong gabi itong mga kaigsoonan nga naminaw karon sa tuwa nga programa Dapig sa Kamotoran din sa radio. Sa Radyo Bagting 756 og Simulka sa DXA. Kumusta? Kumusta usab ni Brother Bitlim sa Bayton sa May Church in Osamis. Kaba ni Igsoong Elizabeth Navasilla. Praise the Lord. Usab ni Dominga Maganoy Dorimon. Salamat na Igsoon. Watching live sa Saudi Arabia. Salamat. No, diya sa May Iglesia Igsoon. Labi na siyang ginikanan si mga Igsoonan diya sa May Pantaon District. Salamat. Yagika ni Sister Dominga Maganoy Dorimon. Mika Bulagao, praise the Lord. Og ni Crystal Jane Ukay. Og sa tanang mga kaigsoon to brother. At to dito matinag sa pagtibaya. Gumikan kay limitado sa batong oras. Kumusta sa ni Sister Adulacion Anisa di sa May Gawas sa Nasod. Lilia Look Ferrer. Og sa tanang nakatune in karong mga oras sa Tibuok Nasod Pilipinas. Og sa Gawas sa Nasod. Maayong pagpanimati mga kaigsoonan. Og sa mga nakatutok live na to. Salamat kasi Ginoo.
0: Ito ko, Brodes.
2: Amin, salamat sa Ginoo. Kumusta? Maayong pagpanimate itong mga kaeksyonan niya. Silang Brother Nino Vidal, kumusta? Kauban siya ang anak usab o labi na Lester Nina Kumol o kauban siyang Paris Badodong Kumol o mga kabataan niya. Silang Sister Arlene, Sister Jeannie, ni Brad Van Van Poligratis. Labi na yung igsoon sa itong mga kaeksyonan si Brad Sir Subarbon. Mga kaeksyonan niya, mga Banwag family, Bakwa family, uban usab nilang Sister Kapada. Ang uban pa itong mga kaeksyonan niya nga Nagkamot ganyan tao, nagkugi alang sa Bulaton sa Ginoo. Ganyan sa mga Marciliana family. O gumanusap sa akong pamilya, brother. Kasi napitogo mga magsayo family nga naminaw karon na. Lamat kasi ganyan sa inyo ang pagpinamati. Mga salingan, ya. Sabi na nga, ubay-ubay ito mga kaeksyonan niya, brother. Nga wapon ma... Wapa mo balik sa panagatigom. Inaotan nga nga ni Mati karon sa mga kaeksyonan niya nga na mundo sa panagatigom. Mahimo kining tulay, ingon nga pagpukaw. Labi na sa itong dugay-dugay ng panahon nga wagi din taon makabalik sa panagatigom. Ito pag-awag usap, labi na sa mga kaeksyonan nga naminaw karon sa mga kabukirang bahin. Radio mo isor sa pagkuha sa informasyon. O, mahimo ni nga palatayan, brother, kini nga programa sa dating sa kamaturan nga makapabalik sa itong mga kaeksyonan. Labi na sa Iglesias Usminya. O, bayo-bay dito mga kaeksyonan, brother, nga naminaw karon. Pagkita makaadto na napita, brother, basi tugutan sa Ginoo. Makalugar na ta sa itong pag paningkamot, brother. Kabasig mga sunod higayon, mga human ni June, maka lugar-lugar na taan lang sa Domingo na. Pasibola na, brother, nga makalakaw na taan na. Salamat kasi Ginoo. Ato po nang ipangayo git sa Ginoo nga makuanta, matagaanta o taas-taas na nga kutay, hipisi aron po makalupad ta sa bisan asa mga lakaw sa Ginoo. Salamat kasi nga balik ni mo, Brad Mike.
0: Amen. So bisan pa sa tanong mga kaigsuunan na lang na mga nga nagasubaybay. Robin, sa dili pata mo adto sa atong importanteng mga tapiko, adto sa kita sa pasiunang mga pag-ampo.
1: Amen. Lord Jesus, salamat nyo.
2: Amen.
1: Salamat sa imong kayo. Salamat sa kanunan imong pag-atiman, Ginoong Hesus.
0: Amen.
1: San pa ni inti buok nga simana.
2: Amen.
1: Wala gyud ikaw nagkulang sa pag-atiman. Ikaw naghatag og kusog kalig-on, Ginoong Hesus. Lord Jesus, bisan pa ni takna sa kagabion. Ikaw among saligan, Ginoong Hesus. Bisan pa ni kahanginan. Lord Jesus, ikaw gayud ang espiritu nga magtudlo ug magabukas labihan gyud sa mga tawo nga maminaw karon Ginoo Hesus nga ang pulong nga imong ikahuwa dinhi sa kanginan Ginoo Hesus makahatag kini og katabang alang sa ilhang mga hunahuna o kasing-kasing Ginoo Hesus nga ila gyud usab matanom po ni Ginoo Hesus. Salamat sa Ginoo nga Dios ikaw nga magasupply, magasangkap bisan pa sa mga espirituhanon nga mga pulong nga makahatag og kayuhan alang kanila Ginoo Hesus. Busa ani kagabion among isumbalik kanimo Ginoo Hesus ang pagdayeg og paghimaya, pagpasalamat pinaagi sa imong ngalan. O Ginoo Hesus.
0: Amen.
2: Hallelujah.
0: So mga suking tigpaminaw no. Sa dili pa mimo adto sa amo ang kinini ang topic gyud. Among ipahinumdom una sa tanan kay kini manggod bro is nga kung sa ato mga kaigsuna og sa mga suking tigpaminaw, ilabi na sa tanan sab nga nakaila sa, nato sa personal bro kanini ang is kay naong ko tayo nakaila po sa ato ang lugar sa tabi na po niya mga suking tigpaminaw na yung mga panahon nga dili mi makatimbaya labi na sa ato mga kaigsuunan bro Bins nga nagasubaybay sa live kung sa radio ang aming mga panahon nga dili makatimbaya tungod kay ang ato ang concern sa ato ang programa mauramang yun ang pagwalis kahanginan.
2: Amen.
0: Aron mapaabot na ito mga igsuon o mga suking tigpaminaw, ang labing importante mahitugon na sa kasiguruhan, sa kasulatan, kamatuoran nga maoy atong isulti ug maoy source usab sa atong mga pagpamulong, ang Biblia. So mao nang maila siguro or makita ninyo na yung mga panong madunggan ninyo, adi ninyo madunggan inyong mga pangalan, busa ang amo ang buhaton mga ilang dispensa gamay sa dili na mo matimbaya ha. Kay basin maabot ang panahon nga makita-kita ta, but may kuman ana wala matimbaya. O nga imig dispensa tungod sa kadaghang mga igsuon nga ni support sa atong program.
1: Amen.
0: Dahang mga igsuon nga nagasubaybay sa kadaghang mga igsuon labi na sa libro bro Ace, na yung mga panahon mo abot og 170 kapin ang nag-comment. Ya kung ato isa-isahon, mahurot pud ang atong oras pagtimbaya.
2: Amen, correct.
0: Mo nang amo lang ni pahinon mo mga igsuon mga suking tigpaminaw ha, mga imig pasensya daan katong dili matimbaya or dili mahisgutan.
1: Amen.
0: Then ikaduha namong pahinumdom usab sa wala pa ning program nga dapig sa kamatuoran, sa wala pa ning pag-broadcast namo dinhi, no? Ang tumong yod, mao gyud ang pagsulti sa kamatuoran nga walay lipod-lipod. Amo lang ipahinumdom og balik nga kining dapig sa kamatuoran mao ning mao gitaytol, oh, kining dapig sa kamatuoran mabasa magina bro Vince, no? Balik kada og basa bro Vince. 2 Corinto 3:8. Amo lang ipahibalo kay kini mong dapig sa kamatuoran mainahan amahan bro is wa gyoy kani ang kamatuoran mong gyud.
2: Amen.
1: Kay wala kami arang mahimo batok sa kamatuoran kundili ang pagdapig lamang sa kamatuoran.
0: So sa sulti ni Apostol Pablo wa gyud siya mahimo batok sa kamatuoran.
2: Mm.
0: kundili ang pagdapig kag Dios kamaturan. Sa to pa, sa mga suking tigpaminaw, mga kailan ako nga nagasubaybay sa radyo, sa FM man og sa AM, bisan pa sa mga kaigsuonan nga nagasubaybay sa live, oh, wala gyud mi laing mahimo batok sa kamaturan. Kita tanan nga nagsunod sa Ginoo ang atong sundon kamaturan gyud.
1: Amen.
0: Maunang maigsuon man nato sa pagtuo, labi na matagagawas man diha, mga higala, igagaw, paryente, silingan ba na diha. Basta kamaturan na mo'y ato ang kanana ang isulti, wala gyud na siya lipod-lipod. Kay si Pablo lang daan, wa mo sila yung mahimo, batok sa kamaturan, pagdapig, ramang yun. Unya ka ng kamaturan, mga igsuon, mga suking tigpaminaw, si Kristo na.
1: Amen.
0: Na unya, sa matag panahon nga mudapig ta ni Kristo, daghan mang mga taong di ganhan nato diha. Labi nang mag-hisikot, nag-prinsipyo, baruganan, Brother Ace.
2: Mm.
0: Atong basahon daw na, bro, Vince, kanang Juan, Kapitulo 14. Si Kristo, ramang yun ang kamaturan diha, nga mawi atong pagasundon, kanang pag-ingon ka ni dapig sa kamaturan, si Kristo ra gyud imong labanan ana. Ah, siya to dang basahon, bro. 14 sa sugod.
3: Si Jesus bitubag kaniya.
0: Amen.
3: Ako mao ang dalan.
0: Amen.
3: Ug ang kamaturan.
0: Amen.
3: Ug ang kinabuhi.
0: Ug ang kinabuhi.
3: Walay bisan kinsa nga makadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako.
0: Amen. Si Kristo ang dalan ug ang kamaturan.
1: Amen.
0: So sa diha nga panahon mga igsuon nga maglakaw ka subay sa pag-alaga sa Ginoo, sundo nimo ning Kristo. Kaya nagpakataw sa cross, kung sundo ni mo ang Diyos, posible nga dunay musaway ni mo or dunay mo alkontra ni mo tungod kay ang tao din sa kalibutan, doon naman ay duha province. Ang tao din sa kalibutan, doon naman ay kanang gitawag na tog na ay pagtuo sa Diyos or pagkaila sa Diyos or way pagtuo sa Diyos. Doon ay duha. Muna, kanini ang wala mo tuo sa Diyos, posible mang kaanin niya nga dumtan tungod sa imong pagdalas ka matuan, Brother Ace. Oh. Unya ang Ginoo sa atong panahon karon, labi na ning talitapos nga panahon, bro, Vince. Nangita man gyud ang Ginoo og magsusulti nga wala gyud lipod-lipod. Nangita ang Ginoo og musulti gyud sa tinuod. Na mao nang sa panahon sa Mateo, sa iyang sulti, sa iyang giingon, Mateo kapitulo 10, versikulo 34. Ang Ginoo matud pa niya nga wa siya magdala og pagdinaitay tan-awa aton nang kuonang punto ana.
3: Amen. Hayaw kamo pagdahom. Ngamian hi ako sa pagdalag pagdinaitay dinhi sa yuta. Wala ko manhi sa pagdalag pagdinaitay kundili espada Hinuon. Kahit mianhi ako sa pagpahimutang sa tao, haron makigbingkil siya batok sa iyang amahan, ug sa anak nga babayi batok sa iyang inahan, ug sa binalayi batok sa iyang ugangang babayi. Ug ang mga kaaway sa tao, anaara sa sulod sa iyang kaugalingong panimalay.
0: Matod pa sa atong Ginoo nga, wala siya manhi diri sa kalibutan aron pagdalag pagdinaitay. Dinis yuta. Wala siya mo anhi pagdalag pagdinaitay kundili espada. Ngano man na, nganong magbatok man ang inahan, batok sa iyang binalay o sa iyang ugangang, ang binalay o ang iyang ugangang babae, o ang iyang amahan o ang iyang anak, nganong magbatok man na sila? Tungod kay ang anak na ipagtuo sa amahan, nagsunod kang Kristo, aw sa Ginoo, ang iyang anak na ipagtuo, bro, Vince, kunya nag-alagad sa Ginoo, so ang imong gisunod mo ang Ginoo, mga pamaagis Ginoo, kung sa'yo mga tudlo sa Ginoo, itong itudlo. Maabot man yung panahon nga ang imong ginikanon may pagtuos Ginoo, dahil man na may mga sitwasyon nga ingon anak karon. Sumabot yun ang panahon nga magbingkil yun mo. Dili man po ito ni mo pwede o muingon ang imong amahan nga ay nagtigom-tigom, ay nagalagad sa Ginoo. Kaya nalagay mabasa sa Episode 6:2, tumahod ka sa imong amahan o ginahan. Di na lang po ka mo tigom, pero ang nakasalalay diha, ang imo ang kasiguran mahitungod sa espirituhanon. Muna magbingkil yun. Wala, kinanglan mo barog yun ang usa ka Kristuhanon sa iyang pagtuo, dunay kalabutan na sa Panginoon nga side o sa iyang kasiguruhan. Kaya ang kasalanan sa amahan, iyaaman to, ang kasalanan sa anak, iyaaman po to. Maunang, sa sumpay anak, Brother Vince, basa ha, kung mahigugma ang usa ka tao, kung naakay amahan nga walay pagtuo, kung mahigugma ka, labaw pa sa, mahigugma ka sa imong amahan o inahan, labaw pa sa Ginoo, dili pwede, padayon.
3: Ang mahigugma sa iyang amahan o inahan, labaw pa kanako, dili takos kanako. Ug ang may gugma sa iyang anak nga lalaki o anak nga babayi, labaw pa kanako, dili takos kanako. Ug ang wala magpasan sa iyang krus, ug wala magsunod kanako, dili takos kanako. Ang makakaplag sa iyang kinabuhi, kawagtangan Hinuon nini. Apan ang magawagtang sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makakaplag ra nini.
0: Nawara? Ang nahigugma sa amahan o ginahan labaw pa sa Ginoo dili takos niya. Niya namang gyud na diri ron sa imong pag pagbarog sa kamatuoran, sa imong pagdapig sa kamatuoran, wala man kay laing sundon, kanaramang yung Ginoo.
1: Amen.
0: Sa mga silingan, na kay mga silingan, lahig pagtuo. Unya, sa diha nga magasunod ka sa Ginoo, dili man apoy diog, miingon imo ang silingan, like for example, miingon imong silingan nga, kinanglan ang iglesia, iparistro gyud. Unya, ang gusto lang yun nimo nga mahusay mo, aron wala mo igubot, miingon lang po kag, amin. Tinuod yun nga ang iglesia, iristro gyud. Iristro gyud sa Security and Exchange Commission. Na dili man apoy di, kinanglan, ikaw nga nagdalas kamaturan, ipatigbabaw yun imong kamaturan. Na bro, eh, susamay mo ikaw kung ano, comment ana.
2: Obigis ko, nagkamaturan, Brad Mike, mao gyud na yung matuman. Ang kamaturan di gyud mausa bisan pa maunsa may tabo, brother.
0: Mauna.
2: Sa kalibutan binatong prinsipyo. Kita mausa ba na atong prinsipyo?
0: Mausa, correct.
2: Na binaog, makita na tong maluoy ta sa igsoon. O nga makuan madato sa pagbati, unya mayon ta nga sige, okay na lang ni.
0: Okay lang.
2: Mo kada mo consider lang pero minito kamaturan standard gina. Dili pwede nga kitay mo adjust may kitay ang kamaturan mo adjust na to. Kun dili kita may mo pa si pasibo mo pa om sa maong kamaturan.
0: Amen.
2: Ang gani mo ni gingon brother dia sa may 8:32 nga katubang ang Ginoo maghatag na to ang kamaturan maghatag na to kagawasan. Sa may Juan
1: 8:32
2: sa tumasawa na brad Vincent no?
3: Og kamu may balo sa kamaturan. Og ang kamaturan maghatag kaninyo kagawasan.
2: Kana so ang kamaturan may maghatag na to kagawasan. Bisag unsaon dili kina mausab mga igsuon. O kita, may yung tanga, aluoy man kayong iksuunan eh. No, labi na, o magkalanto ta sa pikas bayan, magkamadato sa pagbate, pero magisgot ang kamaturan, standard gina. Nabisan gani si Jesus, musulti siya, kanaging tinuod. Muna yung mga iksuon, nga ang kamaturan, nga hiyatag sa Diyos, standard na, huwag tuyo, nga, bisan gani tanan, human nga maluwas, masayod po sa kamaturan. Mawag gani tuyo. Ato na basahan, brother Michael, kanang masayod sa kamaturan sa 1 Timoteo 2:4.
0: Amen.
2: Buot niya nga ang tanan tao maluwas o masayod po.
0: Masayod.
2: Mm. Kay og igor ta maluwas niya, wapot na kasayuran. Mo ni resulta sa mga igsoon nga dili makapadayon. Wa man masayod sa kamaturan. 2:4.
3: Nga nagatinguha nga ang tanang mga tao, mga luwas unta, o managpakabot sa kaybalus sa kamaturan.
2: Kana. Salamat kayo sa Ginoo nga mo ituyo, brother, nga maluwas ang tao o magkakabot po sa kamaturan. So, kana Brad Mike, usan ang mga basyanan na to, nga dili kita may mo, kana bang, pahaom na to ang kamaturan din na to, kung dili kita may mo pahaom, pagunsa ang kahuton sa Diyos, mga igsoon.
0: Amen.
2: Balik ni mo, Brad Mike.
0: Mauna nga, mauna ni, dugang pahinom na mo ni mga igsoon, o suking tigpaminaw, aron kung doon namin mabuhian din hinga, labi na ang among mga tapiko, wagan imi magplano ani ko sa imong mga topic, na yung mga miaging mga panahon, ang among mga tapiko, nagdepende ra sa mga pangutana. So busa kini ang termino ana bro Benz kan magsulti kag kamaturan di mapuna tawgon kag sala ka dispensya lang ni. Nga aron masabtan sa mga nag subaybay nato mga suking tigpaminaw nga kining kamaturan way lipod-lipod bisan pag igsuon sa pagtuo. Bisag igsuon sa pagtuo bisag kinsa ug ato ka sa unang Juan brother.
2: Amen.
0: Bisan pag kinsa maguna? Og wa magpabilin sa tuluhan ni Kristo gani. Di bro Benz unang Juan kapitulo 2. Ang wala magpabilin sa tuluhan ni Kristo, wala makapanag-iya sa amahan o sa anak.
2: Amen.
0: Amen. 2:1, unang Juan, kapitulo 2, versikulo 9 siguro.
2: Okay.
1: 2:9.
2: Sige ko no, Brad Vincent.
3: Siyan nga nagaingon. Nga na man eh.
2: Sige ko no.
0: Ang ano, 2:1. 2:1. Ang wala magpabilin sa tuluhan ni Kristo. 2:1:9. Dili 2:9.
3: Bisan kinsa magauna og dili magpabilin diha sa tuluhan ni Kristo, siya wala makapanag-iya sa Dios. Siya nga nagapabilin sa tuluhan ni Kristo, siya nakapanag-iya sa mahan og sa anak.
0: Na? Sa isa, grabe kay standard si Juan Rodro Ace.
2: Amen.
0: Kay ningon mong Dios nga bisan pag kisay magauna og dili magpabilin diha sa tuluhan ni Kristo.
2: Amen.
0: Kaning tuluhan ni Kristo murag sa bugna version ani bro Ace kun man ni, pagtulunan man ni.
2: Correct.
0: Oh. Tuluhan, mga pagtulunan, mga teaching, mga pamaagi. Kung wala na gani masibo, adiha na. Matod pa nga wala o gayon na makapanag-iya sa amahan o sa anak, grabing standard yod. Kaya sulti ni Juan din hinga dapit.
2: Amen.
0: Busa, ang sumpay pa gani ani kung dunay mo anha o? Ako lang yung i-continue bro, Vince. Kung adunay mo anha kaninyo o kinisya wala magdala sa maong tuluhan, ayaw ninyo siya pagpasaka sa inyong balay. O ayaw ninyo pagpangumusta ha? Kaya siya nga magapangumusta kaniya, magapakigambit sa iyang daotang nga binuhatan. Grabe, standard kay si Juan. So sa atong pagbarog, mao ni ang standard. mao ni ang atong baruganan nga mga Kristohanon. Nganong na iusay makasulti putag unta bro. Luis, no? Tugkay na iusahay ang pagbarug nato sa kamaturan, wala man tag ma-distract anini ang punto ba nga, uy, magulang raba ni, pila na raba ni katuig. Naguna pra ba yan ako, bro? Beans? Kuan pra ba ni? Ako, 20 pa katuig, siya 30 na, 40 years na sa pagalagad. Kuan ni, kana na ang, ani, bisag, sayop yun, ang maong sitwasyon, muhimo na siya, mukos na siya, bro, is og punto nga di ka makasultis kamaturan tungod ana nga sitwasyon, huwag okay, nagtanaw ra ka sa iyang kapasiti nga gulang na siya. Pero ang tinubuan tayo lang mahimo sa buhat 4. Sa diha nga sila Apostol Pedro, labi na karon ay mga panahon usahay gani ang atong wali makontrol og tao. Adili ni ingon sa pag-unsaha, kani parte naman ni siya. Kang like for example board is, ako na ako sa tabi na. Nya, inigbisita ninyo dito, alipo is kay naiwali din hi. Inigadto ni mo dito, ako din kayang ignon nga. Kuan ha, ilang, kuan biya hapuhap lang yuta ha. Ang ato lang yung isulti ning niya ha. Kana siya makakontrol na sa trabaho sa Ginoo. Tungod kay ang teaching gani at kita wa man ta kahimo sa nahimo ni Juan Brother Ace. Ningon si Juan nga kamong kaliwat sa mga bitin, ningon pud ang atong Ginoong Hesus kamong mga halas. Ningon pud si Esteban kamong mga tikig og liog. Ningon na pud dayon si kuan, ningon na pud dayon si Isaiah sa iya ang sulat pud kamong mga kanang inyo ang mga agtang, mga puthaw, tumbaga. Kita wala man ta kahimo ana. Ang atong Ginoo, grabe standard kayo. Basin og kana basta kay kami mo pa jud ta kasulti ana pero mao na giingon lagi nga mapinahan ta daan kana tawhano na siya. Sila Apostol Pedro gipinahan man eh. Buhat 4:17 sugod brother.
3: 17. Haban aron dili na magpadayon ang pagkabutyag nini ngadto sa katawhan. Hulgaon ta sila sa dili sa pagsulti kang bisan kinsa. Pinasikad nini nga lana. Og ilang gipatawag sila og gipinahan sa dili na gayud pagsulti og pagpanudlo nga pinasikad sa ngalan ni Hesus. Hapan si Pedro og si Juan mitubag kanila, "Un matarong ba sa tubangan sa Dios nga kamo na hinuon mao ang patalinghugan? Inay ang Dios kamo lay mag-igo nini." 20. Kay alang kanamo, dili kami makapugong sa pagsulti may tungod sa among nakita ug nadungog.
0: Na gipinahan sila mga igsoon, mga suking tigpaminaw. Niadtong panahon na tungod kay grabe ning panahon sa mga apostles brother Ace no. Grabe ni kaisog nga gihatag si Ginoo nila. Kay bisag gipinahan na sila, di man sila mahadlok pamatyon. Di sila mahadlok lutoson. Mo na kung magwali ganita katong katubitaong dili hiyas niya magwali bro. Bro Ace?
2: Amen.
0: Tagong talag nahimo siyang dapig sa kamaturan kay nituo man siya sa Ginoo.
3: Amen.
0: Kung katong mahadlok suwali, katong mahadlok pa lutoson, mahadlok makadungog istoryang maot, pwede man to din mo ban.
2: Correct.
0: Kay distract man siya sa wali.
3: Distract, maapila lang po ka. Ikaw mismo nga musulti, medyo mo makasabay ka sa iyang paghapuhap kay basin ba niya og ikaw hinungdan nga kuan niya ang imong igsuon

0: ug kang Pedro, ug sa ubang mga apostolis, sila nangutana nga nanag-ingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton. Ug panayon? Ug si Pedro mitubag kanila, paghinulsul kamo, ug pabautismo kamo, ang matagusa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo, tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo.
1: 41, pila kalibo ang nakadangat?
0: 41. Ug unya gibautismuhan nga kadtong mga misagop sa iyang pulong.
2: Amen.
0: Ug niadtong adlawa, may mga 3,000 ka mga tawo nga nahidugang kanila.
1: Ta? Atong panahon na katong grupo Brother Ace, bukat-bukat ba ito? Iyang gibuhian atong panahon na nga kamo man katong Kristo nga inyong gipatay mo man tong Hesus. Gihimong Ginoo Kristo nga inyong gilansang dito sa cross, inyong gipatay. Pero ang pinili sa Ginoo ni atong panahon na wala gyud intawon ingon nga masakiti, ang termino biya diri nga masakitan. Lahi din ning tawo brother og masakitan. Kay mangutan nag unsay angay buhaton?
2: Aron maluwas.
1: Aron maluwas. Pero karon atong makita kana bitawong mga suko wala man ang masakiti. Ning sukol man na. Ezekiel kapitulo 2 versikulo 6 versikulo 2 ato dang tan-awon. Wa ba ko masayop. Ezekiel kapitulo 6 versikulo 2.
0: Anak sa tao, ipatubang ang imong basin sa Ezekiel.
1: Dos, versikulo 6.
0: Og ikaw, anak ko, ay og ikaw, anak sa tao, ayaw kahadlok kanila, ni mahadlok sa ilang mga pulong. Mm-hmm. Bisan pa ang mga sampinit og mga tunok manlagbas kanimo. Og ikaw magapuyo sa taliwala sa mga tanga. Og ikaw, ayaw kahadlok sa ilang mga pulong, ni malisang sa ilang mga tinanawan. Mm-hmm. Bisan sila o sa kabalay nga masukulon.
1: City,
0: og ikaw magasulti kanila sa akong mga pulong, kung mamati sila, kung sila dili mamati, kay sila mao ang labing masuklanon.
1: Kana mga suko bitaw, masuklanon na. Pero ang tinanood nga nasakitan, ari ka sa Bible, nangutan agyo na silag, unsay angay namang buhaton.
2: Amen.
1: Pero kana na ang mga suko, mao na klaro kaayo nga nanukol na mahitungod sa Dios kay sila usa ka tawo nga masuklanon ning sukol dai na busa mao lang ni ang mga pipila brother is nga mga tapik ko among pagpahinom do mga suking tigpaminaw labi na sa mga kaigsoon nga nga subaybay mao nang matingala mo bugat ra man jud kay sila mga pulong kay ngano man nganong dili mi bugat og mga pulong gawas nga pulong sa Biblia og sa tawhanon tawgon tala panghiyo nato gamay ha panghiyo mo namo gamay. Dado na to sa title, dapik sa kamaturan, unya magsulti ka bro, is og kanang dili kamaturan, murag lain kayo. Murag insulto-insulto ba? Kao ba naman ang termino bro? Bins nga, sini na raman na God? Oh, pero ang tinuod ay, dili man mo dapi God? Nabusa, salamat og daygon ang Ginoo nga, pahinumdum lang ni, maunang matingala mo nga ang mga pulong sa dapik sa kamaturan, sakit-sakit man, bugat-bugat sa mampod. Sige lang kay, ang Ginoo kung tinod yung pinili, labi na sa itong mga suking tigpaminaw na nagasubaybay, naglaom mang yun mga, o nakabalog yun mga, na yung mga bugat-bugat ng mga pulong ang mga nabuhian pila kapanahon.
2: Amen.
1: Apan kung ato ng tanulan, kung atong dawaton ang pulong, nga arang makaluwas atong kalag, kita rapoy mabulahan.
2: Correct.
1: Busa mo ato ta, bro, Benz, bro, susab, sa ato ang laing nga tapiko, wala na ba mo laing ikadungang ato nga tapiko?
2: Amen, wala na.
1: Amen. Ang atong tapiko, usab nga lain, nga usab nga panig sa atong mga tapiko, mao kining mga ilhanan brother is sa kaliwatan nga walay Dios. Tungod kay sa atong makita karon bro is, akong ihatag ni muron ang panahon. Mga suking tigpaminaw, amo gyud ningi ako gyud ningi hambin bro is. Tungod kay makita nako sa atong palibot bro Benz. Naay mga makita nimo mga pamilya nga kabantay ka na mga anak amahan maoy magunay-unay ba? Kaya bitong matingal ka sa'yo, ganang gilalis na. O, manggilalis ng mga pamilya, umurabag walay kalinaw, walay kalipay. Then gawas pa, ana, kanipong punto nga, naiuban. Like, for example, hilig man kayo na sa kalibutan ka na ito makita nga mamatay ang ginikanan, doon ayuta nga mapanunod, no?
2: Panunod,
1: no? O, normal man
2: yun. Magpabilin.
1: O, magpabilin. Naiuban, gagmay ra kayong yuta, pero giawayan, gipatyanan, naiuban, mga duluna-duluna ra gani. Oh, mga dulo na rasa, manggilalis, manggi, grabe na mga istorya mabuhi ang tungod lang sa maong kabtangan. O niya, kala na nga punto, nakaingon ko nga, mo dyan ni siya yung mga walay Diyos kay unay Diyos na may pailob.
2: Correct.
1: Busa, ang ato ang unong pagbukas ang atapik ko bro, Ace, step by step lang ni. Kani ba mga ilhanan sa kaliwatan nga wala Dios.
2: Amen.
1: Ang ihatag na ni mga panahon po, Ace.
2: Mm.
1: Usay mo ika sulti mahitong na.
2: Amen. Mas may bread maker nga maunahan ni mo daan para makasunod ta.
1: Amen.
2: Sa maong tapiko.
1: Hallelujah.
2: Kaya kini ato ning step by step o pagpasabot labi na sa mga kaigsunan. Unsay mga ilanan nga ato makita ba? Dias palibot na to, labi na kita, naman taning ibabawos na akong si Yuta.
1: Oh, correct.
2: Silingan, unsay mamatik na na to, sistemas, kalibutan, nga makaingong kita nga, wa gini Diyos ni. Muna eh, atong ilan ka ng mga kaigsunan ko. Amen. Brother Michael.
1: Amen. So, kinanglan ato ning masakpan,
2: oh.
1: Kay naglaaw madyog ko nga, daghang mga suking tigpaminaw na to, bro, Ace, na minaw.
2: Mm.
1: Kay naagod ta sa, naata sa IPIM, naapun ta sa IIM. Unya naapun, nagasubaybay yun na to sa live. Unya kini atong paghisgutan karon kuan ka ini siya ba murabag sa inadlaw adlaw bitaw na tumakitan walay walay mga pailob ang usa anay mga pamilya do na puy mga asawa og bana nagdugay na noon sa sitwasyon sila kami yun nanggi lalis na wala na makasinabot o dapat unta naman tay awit ana sa magakadugay magakatamis
2: amen
1: oh sa magkadugay man mabali man magakadugay magakapait man atong unhag bukas brother Bins, sa Roma Kapitulo 3, versikulo 18, nga, ang mga tao nga, ang kaliwatan nga walay Diyos, unsay mga sign ba? Doon naman, mga sign, ana.
0: Huwag nasayod ka sa iyang kabubuton. Huwag nakauyon sa mga butang halang doon. Kay binansay man tuod ikaw sa kasugaan. Huwag kung nagatuo ka nga ikaw magatultol sa mga buta.
2: Correct.
0: Kahayag sa mga gingit-ngitan. Magpapanton sa mga hungog. Magtutudlo sa mga kabataan.
1: Oh.
0: Kay nakabaton man tuod ikaw sa dagway si Kaybalo.
1: Amen.
0: Ug sa kamatuoran nga naas sa kasuguan.
1: Amen.
0: Nan, karon, ikaw nga nagapanudlo sa uban, dili ba usab nimo tudloan ang imong kaugalingon?
1: Amen.
0: Ikaw nga nagawali batok sa pagpangawat, nagapangawat ka ba?
1: Kana.
0: Ikaw nga nagaingon nga ang tao kinahanglan dili manapaw. Nanapaw ka ba?
1: Ayon.
0: Ikaw nga ngilaran sa mga larawan, nagapangawat ka ba sa sulod sa ilang mga templo?
1: Amen.
0: Ikaw nga nagapasigarbo tungod sa kasuguan.
1: Amen.
0: Gipakaulawan mo ba ang Dios pinagi sa paglapas sa kasuguan?
1: Amen. Kana ang punto ha. So daghang mga punto diha nga daghan makairon tan-aw nato. Nagani roy uban mga religion nga tan-aw nimo murag na idagway sa pagsimba. Oh, pero katong ipanghisgutan ni Pablo, ambot lang og naaba kahay naligsan ani og wa ba? Dai uban magpapanton sa mga anak. Dahil uban, maingog di ka mangawat, unya kawatan di ikayo. Magsige, magsaysay o panggino. Like for example, bro, is, maingon nga, ayaw pangawat, pero doon na siya secret nga pangawat. Like for example, nanapi ka sa pulong, di ba din akawat? Kawat man na siya, kadili mo na imuha.
2: Kurap na, kurap.
1: Kurap man
2: na
1: siya.
3: Kanis,
1: brad, is, kayo maka-explain yun na ng kurap, nabuhian niya kay, kinini ang limitado po ng ato ang ko ano. Brad, is, kayo doon na mangyod po niya, study mga history siguro.
2: Plunder ang kaso.
1: That is no. Oh, na Robert Vincent din ang plunder po no.
2: Naagi sa basihan bud.
1: Naagid po yung basihan. So, muingon ta, na tanaw ni mo bang religion bro is? Ah, hindot jod, do nay dagway sa pagsimba. O do nay dagway sa kahibalo pero pagpangawat di ay. Na di mo ni masakpan, di ka mahima sa Biblia, di mo ni masakpan. Mao na siya usa nga ilhanan nga mga kaliwatan nga walay Dios.
2: Correct.
1: Dili na mahadlok sa Dios. Doon na rin dagway sa kahibalo, pero ang tinuod nga kahadlok sa iyang sulod, waya mo. Kaya ano raman kayo siya, naiuban rin mga, kanina, mabalik lagi po niya sa religion, agian lagi tanan eh. Naiuban, ang ilang mga igsuon, wala kabalog asa nga butang ang mga kanang tawagong talag, naman yun ang Biblia ng halad, naman yun na, pero ang mga membro, di man kabalog asa. Oh, ang mga membro kayo di po hinos eh, di po himasag Bible, ah, wala lagi po na nila, pero ang tinuod, wa na, nagingog, talagsaon na po ng pagkatulisa, kay na ito ba ngayon? Nabusa, ang ila pa dyan nga usang nga sa hindi ha, Brother Vince, kanang mahigugma sa kalibutan kay sa Diyos. 2 Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 1, Tamas 4.
2: Amen.
1: Maunay, usap-usap nga sa hindi nga kaliwatan nga mga walay Diyos. Tawa.
0: 2 Timoteo, Kapitulo 4, Versikulo 3. Ngayon nagasingabot ang panahon, nga ang mga tao magadumili sa pagpaminaw sa matarong pagtulunan.
2: Amen.
0: Hinunoa, haron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingong mga pangibog. Sila magapalirong o mga magtutudlo. Nga magahapuhap kanila sa ilang na nagkatul ng mga dalunggan. Huwag ang ilang mga dalunggan, ilang ilingiw gikan sa kamatuoran.
2: Huwag
0: ipaabong ngadto sa tinumutumo ng mga sugilanon.
1: Amen. Klaro kay diha nga, maabot ang panahon. nga ang mga tao dili na maminaw sa mataw nga pagtulunan. Unya magapaabong na sila og kinini ang
2: magtutudlo
1: nga magahapuhap sa ilang mga na nagkatul nga mga dalungan.
2: Mo ni ampay sa reliyon, brother.
1: Oh, mo ni ampay nila. Usa na siya kasayn nga ilhanan nga walay Dios. Kay gano kung naapay Dios, atong kuuto na siya nga punto ha. Ang naay Dios ana bro is malipay man ana.
2: Correct.
1: Kay ug ato ka sa proverbio ang naay Dios imong badlungon malipay man ana. Pero gani ang usa ka tawo nga walay Dios. Pagpaminaw nila, radyo man ino? O radyo man gyud eh. Naapoy live. Pagpaminaw nila, uy, sakit man. Bugat man, balhin be. Balik lang istasyon pagkadungog dito nga ulog-ulog man hapuhap akine ganahan ta ani nay mga tawo ron makadungog og kana na ang pulong sa Ginoo labi na sakit-sakit maigo sila adili na maminaw ang ilang ganahan paminaw katunang hapuhap unsa man ni hapuhap mga igsuon mga suking tigpaminaw ulog-ulog ba
2: dire sa EPSD version
1: kana
2: 2 Timoteo 4:3 kay moabot ang panahon nga ang mga tao dili na maminaw sa tinuod nga mga pagtulunan.
1: Amen.
2: Kun dili ang gusto mao lang gayod ang ilang sundon.
1: Tanawa.
2: Mangita silang mga magtutudlo nga magisgot lang sa ilang mga gusto nilang madunggan.
1: Klaro.
2: Dili na sila maminaw sa kamaturan.
1: Da.
2: Kun dili sa mga pagtulunan nga tinumo-tumo lang.
1: Na. Klaro kayo. Kana usa niya siya kasayan nga kaliwatan nga walay Dios.
2: Oo. Oh.
1: Kana mga walay Dios dili na ganahan maminaw pulong.
2: Correct.
1: Ang ilang ganahan ana katong ulog-ulog ra katong gusto nilang madunggan maro puti gusto nilang madungog. Na gani uban ana kita akong tinitingan bro Benz kita mag bro Ace kita man tong duha no. Grabing pagka naaman mi wa man to kabalo putong pastor man kunhay to. Gi hire ba. Nya kami na gid minaminaw skilid. Karon kay pag istorya na brother Benz pagkadahan ng ulog-ulog dito lagi ana din siya pagsaysay okay ko up man to. Kining ko pa maabot ang panahon. Dili lang ni sa ingon nga million, billion pa ni. Mugro ni.
2: Mugro ni.
1: Oh, mugro. Oh, mutubo ni.
3: Gidasi.
1: Oh, gidasi. Grabe yung.
2: Sama sa usa ka man sanitas.
1: Sa usa ka man sanitas.
2: Oh.
1: Gamay kayo. O, sama, isa raman na kabuok. Bunga niya na. Pero grabe gliso na, brother.
2: Libo-libong gliso na.
1: Libo-libong gliso na. Na? Grabe yung ulog-ulog niya. Kayong ko, diidyo di kakuot sa kamatuuran or kakuha sa punto kini mga tao ng walay Diyos. Duwangin daw, Brad Ace. Sa may kasultiana.
2: Amen. Salamat sa Ginoo, Brad Mike, sa pagatag panahon na binagid sa itong mga kaisyon nga namino karon. Muraga, medyo taod-taod tang wabadunggan sa radyo, labi na sa dapig sa kamaturan.
3: Amen.
2: Salamat kayo sa Ginoo sa panahon usab. Ingon nga nakahigayon ta, gumikan sa kaulangan po ni Brad Elmer, no?
1: Amen.
2: Nawa magkatambong. So, naagay pa hulip ang Ginoo.
1: Amen.
2: Kung mag-isgot ang mga butang ilanan, labi na sa mga taong walay Diyos, dagang mga ilanan na Brad Michael, Brad Amen. Vince. Unang-una, kanang mga walay Diyos, gitirmin mo na sa Biblia, mga buwang-buwang. Mga nang mayingon ba nga, walay Diyos, silang kasing-kasing.
3: No.
2: Oh, kuya na, brother, kay kanang mga walay Diyos, mangod, ang tumao na, paghimor kay gdautan. Mga ganyan yung una-una nila mga eksuon. Mga nga, makitaan mo mga tao nga, ang ganahan nila, kanaging ampa nila, kanang pagpatag tao, labi na mawag ilang pangita, brother. Daghan akarong ninis ng kalibutan, sa tawa nga, palibot mga kaeksunan nga kanabang, ang panapin nila, kanaging paguno sa kinabuhi sa bang tao, bayaran lang kag 5,000, impas na. Pero sa Biblia, ito basahon ang Salmo 14:1, doon ay mga tao di ang magdumili, yun, sa pagtuo sa Diyos, ang ilang himuon, dautan ra. Mga tao, buwang-buwang na sumala sa 14:1 sa Salmo.
3: Ang buwang, diha sayang kasing-kasing, miingon, walay Diyos, magadunot sila, na nagbuhat sila sa mga buhat nga makaluod. Walay bisan kinsa nga nagabuhat og mayo.
2: Kana. Matod pa igsoon nga ang buang, matod pa kuya ning Biblia kay wali lipo ni igsoon. Oh, ang buang diha sayang kasing-kasing miingon, walay Dios. Kuya ni basta kami kag way Ginoo. Kay karon mga igsoon dili tanan karon ng tuo Ginoo. Magtanan mo ubano miingon sila og makita na gid akong Ginoo ayar ko to. Mga dunot sila na nagbuhat sila sa mga buhat nga makaluod. Walay bisan kinsa nga nagabot og maayo. So naargi nila ang dautan. Mo na ilanan sa taong walay Dios. Unya kidautan ng Brad Michael Bradman sa ilang pagbuhat. But pasabot nag kinabuhi diya sa sala.
1: Amen.
2: Kuya ni basta magkinabuhi ka sa sala igsoon, naa ka sa ko ana. Tao ka ang dautan, delikado ka basin og walay Dios imo kasing-kasing.
1: Amen.
2: Ato masawa ng Roma, gibasa man ni gana igsoon no? Sa Roma 1:28. O, ano yung masagin na, Brad Mike?
1: Wala, amen.
2: 1:28, ngayon to sa 30.
1: Amen.
2: Kinang ipis ni Brad Vincent? Atong ibabasa ning IPSD na. Muna IPSD mo diya?
1: Ano
2: sige, Roma 1:28-30. Kay kun ang tao nga mayingon walay Dios, na dunot og unahuna nagbuhat sa makaluod. Unya nagkinabuhi na sa sala igsuon. Muna nga delikado kung ikaw gani ganahan ka babuhat og sala. So siya mo kasing-kasing basigwa kay Ginoo. Ato masaon ang IPSD version 1:28-30 Roma.
3: Roma 1:28.
2: Amen.
3: Nagingon. Tungod kay dili sila moila sa Dios.
2: Kana
3: gipasagda niya sila sa ilang kaugalingong hunahuna.
2: Ang Ginoo mohatag nagpreder brother.
3: Nga dili makapili sa usto.
2: Oo. Oh.
3: Busa, gibuhat nila ang mga buta nga dili angay buhaton.
2: Kana lang, problema na, dayon.
3: Nahimo silang ulipon sa tanan nga mga matang sa kalautan.
2: Kana ba?
3: Kangilad, kahakog, o kasina.
2: Kana, uglaak ka ng buta nga apilas dautan. Tinoon. Basig delikado, basig wa kay Diyos yung kasing-kasing, para yun.
3: Ana, usab kanila ang pagpatay.
2: Pagpatay.
3: Panag-away.
2: Panag-away, sa tunggi paingon ni Brad Michael nga, doon ay panaglalis, mga anak, pamilya, gumikan sa yuta. Delikado na basin, susiya yung kagalingon, masumingon mo, nagtuomos gino, basing ba-ba rin taman, no? Basin sa ba-ba lang, naigino, pero kasing-kasing wadi ay.
3: Wala.
2: Kay dautan nga po, para yun.
3: Pagpanglimbong.
2: Pagpanglimbong, bisan o, kaya mag-iskot na pagpanglimbong, diyan sa Puno, Brad Ben. Puno-punto, punto per punto ta. Balik ka itong Brad Ben, katong ingon, unang kwan, balik ka itong basa daw.
3: 29B.
2: O, 29B lang.
3: Nahimo silang ulipon sa tanan nga matang sa kadautan.
2: Kaling mga tao, ang ilang amo, sala na. Ang dautan, ang ilang amo, wala yun.
3: Kangilad.
2: Kangilad.
3: Then, kahakog.
2: Kahakog. Naa, kaning tao, gani ka ng kahakog, brother. Dagang matang sa kadalo. Kahakog, mamuni siya. Kanang kadalo. Kanang pagkadalo. Pagsimbang Diyos, Diyos na na.
1: Kadalo.
2: Oh. Dalog panahon. Dalog panahon, Ginoo. Oh, gusto nimo nga abisag adlaw nga panagatigom igsuon, imo pang tilokon sa trabaho? Dalo kina.
3: Dalo.
2: Dalo gid ka igsuon kon imo pa nang tilokon. Di ka kahatag panahon si Ginoo. Ultimo na ang paghalad gani si mong sarpianong bay, tagahan nimo
1: 20 pesos.
2: 20 pesos tanasin silo Ginoo ko. Salin sa bayad sa kurente. Oh, resibo. Di na pwede. No? Di mo tagahan panahon ni Ginoo. Dalo na padayon.
3: Og kasina.
2: Kasina, naanay kasina, imo silingan nga midato, ikaw po, dangutang po ka, kay gusto kang madato.
1: Bro. Ace, paralap dito ng panghimaraot.
2: Parang, Brad Benz.
3: Anausap kanila ang pagpatay.
2: Pagpatay. Kini mga tao nga, trawa ba rin, kanang kalipay na pagpatay? Karoon, bisan asa mga tao, masuko sa asa sa tao,
1: patyo
2: nila. Mga tao karoon nga, nasa likaragot silang silingan, dali na kay brother, 9,000, mangitag mga gun for hire. Mauna mga tao nga walay Diyos sila kasing-kasing.
3: Pagpatay.
2: Panag-away, para yun.
3: Pagpanglimbong.
2: Pagpanglimbong igsuon, di lamang nitabo ni sa ordinaryong tao, bisan pa sa atong kahimtang karon. Atong kahimtang karon nakabalo naman kita, diha pa social media, atong makita, grabe ang korupsyon sa atong nasod, mga kaigsunan ko. Korupsyon diri, korupsyon dito. Di naman amalimbong. Pila ka mga bilyon, minalita ng mga kwarta, ang gikawat karon mga kaigsunan ko, kwarta na sa katawan, limbong na. Pagpanglimbong sa mga tao, mayingon nga, okay na tao, may problema ang nasod, pero ang nasod ay nakasinatig Marcelo na. So, kana dako na pagpanglimbong. Kinsa mailuoy, kita mga yanong mga luksuranon. Muna mga kaeksyonan ko, kana, nahanas mga tao.
1: Correct.
2: Muna nga,
1: mga Diyos, no?
2: Way, mga Diyos na. Hinumdumi nga, kining alibutan, Brad Mike, no, Brad Benz, gisapnais ka dautan.
1: Correct.
2: Muna nga, wak nagi, tarong o gato ng tawag ron ang kahimtang. Sistema palang daan, gidisinyo na sa, okay. Ha? Man, sa kadautan. Para yun. Bad Vincent, para yun.
1: Palapdi kami, bro. Is. Kanang, like for example, imong yuta, din hira din, ilapas pag yun mo, limbong na.
2: Dakong limbong na. No, gani na sa, naana sa proverbial brother, nga digi ka, amuringin mo irog ang mohon. Kay kaso mo na, pwede magkabakusun ng trespassing na egsoon, kung imo na nga irog ang imong mohon, tungod na sa imong kadalo po. Tungod po na sa imong kadalo, gumika na na, bisan o ganang yuta sa imong silingan, gusto kika mo, mo extension ang gamay mong yuta imong iirog dako kay nang saipan sayo brother nagkinabuhi ka sa lautan ng suon ayaw ginagawi ah kay kana trabaho na sa mga walay Dios oh unya imong himara auto ni imong silingan
1: kana
2: labi nag nakay kontra
1: maglagot
2: mahirag ma pandol ka dito maunsa ka dito igsuon wala ginagitudlo ang gitambag sa Roma ato masama brother mahining atong mabasa gining kuan Roma kato brother gingon nga pang himaraot
1: akan
2: versikulo 29 Roma 12:14 kani ninot ni Roma 12:14 kana sa Pinedag version
3: amen Roma
2: 12-14.
1: Panghinauti ninyo ang mga nagalutos kaninyo.
2: Dayon.
1: Panghinauti o ayaw ninyo sila pagpanghimaraota.
2: Kanahi man ang panghinaot o panghimaraot. Kanang panghinaot, positive na. Pero may kag panghimaraot, negative na. Tunglo man na.
1: Tunglo na siya.
2: May kag Brother Michael, may lagma. Diyos sumo kasunahan.
1: May disgasya.
2: Oh, may mamatay ka dito. Panghimaraot na eksoon. Ayaw na gawiya kay matod pa. Panghinauti ninyo ang mga naglutos kanyo. Ingat ka nga, sige lang, ginaurag yung magbalos. Bani panghinaot, panghinaot lang tanga, ginaw, muhikap sa kasing-kasing, di ba? Pero, kana, iksoon, di na mahimo sa mga taong wala Diyos. Amen. Ang panghinaot. Pero ang panghimaraot ay ampay na. Bani ampay nila iksoon, pati yun, bagi ng tao, na sila kasoko. Tungod na, kaywa sila Diyos sa kasing-kasing.
1: Kasi na lang
2: na, patay na bani. Bani Brad Mike nga nagkinabuhi diya sa sala.
1: Amen.
2: O niya, di lamang ka na iksoon, ang ilanan sa mga kaliwatan ng wala Diyos, labinas to palibot karon di lamang kalimbong, kasina. Dunot, tingan na kasing-kasing iksoon. At tumasahon ang episo 4-18 at 19. Tingan kasing-kasing na. O si, sa sinultihan pa ni Ezekiel, gahi na kasing-kasing, gahi pag naong. O, naigitin na termino ni Ezekiel ya. At ito sa basahan ng episo 4-18.
3: Ang ilang pagpanabot,
2: okay.
3: Gingit-ngitan.
2: Okay.
3: Sila na'y mula gikan sa kinabuhi sa Diyos.
2: Oh.
3: Tungod sa kaburong nga naanaa kanila.
2: Mm.
3: Gumikan sa katigas sa ilang kasing-kasing.
2: Tigag kasing-kasing?
3: Sila dili na mubati ug mitugyan sa ilang kaugalingon.
2: Mm.
3: Sa pagpatuyang sa kaulag.
2: Amen.
3: Dalo. Sa pagbuhat sa tanang matang sa kaugawan.
2: Dalo kayo. Oh. Mori nga, kini mga matangas mga tao, nagkinabuhi sa niya dalo pag yun.
3: Mm.
2: Matod pa iksoon nga sa kuno to? Sa episo iksoon nga atong ibasa karon kining dalos paghimos matang sa kadotan tungod na kay nagkinabuhi sa sala.
1: Amen.
2: Sala ang ninghari gumikan sa kasing-kasing nga way Dios na imulags gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong anaa kanila gumikan sa katig-as sila kasing-kasing muna sa risotso muna nga okay tumasawan ko ng Roma kwan continue to sa 30 iksoon. Okay.
1: Ingon rin bro, iso nga, i-continue ni.
2: Sige, sige.
1: Kanyang ingon rin nga, humanamaning kasina o pagbuno, pagpatay man ni.
2: Oh.
1: Kanyang pakiglalis, Brad S.
2: Away na yung mga away.
1: Makita na to, no?
2: Kini, pakiglalis, bantay ta. Kay basi nung ingon ta, katura man ang wala Diyos. Bisan pa sa dunay Diyos, maglalis, Japon. Ato makaigsunan. No, biklon na gani o ka na nga. Nakadangog lang o gistorya. Nasakitan ko nung sa Iksoon. Naglalis na.
1: Lalis na.
2: Wa na yung mutigong kay nasilo sa Iksoon, gumikan kay waara magkasinabot, gumikan rin sa gamayang butang. Himdumi nga, ang kaaway mangitag pamaagi na.
1: Mangita na, correct.
2: Araw mabungkag, ugili mapaday ng pagtukod sa iglesia. Ato ba rin, Brad Michael?
1: Anong mga lances?
2: Lances.
1: Lipat-lipat na ba, bro?
2: Lipat-lipat. Dagang lipat-lipat ka rin, limbong. Bisan asa na nga bahin. Trabaho na sa mga walay Diyos, brother.
1: Oh, correct.
2: Muna nga, bantay ta. Para yun.
1: Kangilad.
2: Kangilad.
1: Sila mga tabian, oy.
2: Uy, kanyang mga apil, yung tabian, Ikson. Bantay ta, kining tabian. Nalang ko minista kung ang ganoon, panahon na ito ka nung labi na ka na nga.
1: Nalang yung termino lang na bro, yes?
2: Oo, na sila yung termino ka nung mga marites ko nung ha. Ka nang sa millennial term ka nung mas kalibutan.
1: Maragin nung marites, no?
2: Maragin nung marites, no? Maragin nung marites, no? Ka nang kung tabian, kung ano siya, nagsultis ni tinood.
1: Correct. Oh. Murag negative side ba ni siya?
2: Negative ba? Yeah, pagpandaot, sulungog sa uban, manabi ka nga si Kuan naman, grabe to si Kuan.
1: No, sa bagay, o general bro, yes, doon na may tabi. Like, for example, ingon ko ni mga Si sister ba nakadangat bias pagto ni nagdidawat bias autismo. Tabi man siya.
2: Oh, munay nga munay taho nga nindot.
1: Oh, minuto siya nga taho.
2: Oh.
1: Pero kanang kaninga termino diri nga kaning tabian
2: negative tabian ni. Negative na.
1: Oh.
2: Kay na lare man sa mga di mayo mga buwan.
1: Malibakon.
2: Malibakon.
1: Silingan.
2: Kanang ay. Malibakon ng soon kanang uban ni gapon sa tabian nga nagisulti ka sa dinhi mo to nagdoubt ka adungog sa imong isig ka tawo. Gilibak nimo nga si Kuan Brad Vincent, grabe ba to? Grabe to ka hinapi to. Oh, may tumusultig pulong puro. Pag ending na ito, mga atag sumbrik. Mga ayaw kwarta. Oh, nalibak na. Kanang libak, wala man na kadungog.
1: Wala kadungog na.
2: Ang imong gisultihan, wala kadungog na. Imong gitabi. O muna yung libak. Pumunan niya. Di na libak, no? Para yun.
1: Madumtanon sa Diyos.
2: Kana.
1: Mapasipalahon.
2: Mapasipalahon. Masakit sa tao. Labi nagtao sa Diyos. Magsultig pulong. Sige, masakitan. Mayroon mga dos mo ni mga Kristuanon. Di ba? Mapasipalahon na. Oh, dagan na tanan na agyan ng suon. Labi na dili magtao yun sa pulong. Kaya sakit mo ganyan kamatoran. Para yun ta.
1: Mapahitas on.
2: Oy, garbo kayo. O niya kinigso, napon ni sagi mga magtutuo.
1: Oo, oh,
2: usahay. Magarbo ta. Unsa man ilan ng garbo ikso, kana dagag sakinan, dagag truck, dagag kwarta, di ilang kay kana. Kana usahay, dili ka mag-ampos Ginoo, di ka basin Biblia, garbo ka.
1: Kore kay,
2: di man, di man ka gusto nga matambagan sa Ginoo, di man ka gusto nga ang Ginoo mo, ligon nimo. Nagsalig mo kasi magkagaling ako, kusgan ko, nilang kumpay mo los Ginoo. O niya, kanang garbo yung son, ang Ginoo, hilak bias tago.
1: Amen.
2: Kung magpagarbo yung anak, ista ipundo sa number 9, katumbasahan ng Jeremias.
1: Sige, basa bro, Vince.
2: Jeremias 17:11, katumbasahan.
3: 17:11, oh, nagingon.
2: Okay.
3: Ingon nga ang buntog, magalumlom sa mga itlog.
2: Okay, 3:17, okay.
3: Sa
2: Jeremias.
3: Jeremias 3:17, nagingon.
2: Okay.
3: Apan kung kamo dili magpatalinghog niini,
2: oh,
3: ang akong kalag muhilak sa tago.
2: Ingon ang Ginoo, kung di mo patalinghog na ko akong kalag muhilak sa tago tungod.
3: Tungod sa inyong garbo.
2: Kana ba? Tungod sa garbo sa tawag so ng Ginoo sakitan siya. Oh, may ngunta nga, grabe pagigarbo na to up. Nagagong kuwan mo ni anaka adto ta dito, kita gi padala dito.
1: Kay mga petas on bro is no. Nay uban ani mo gamit nag oy. Oh. Inahan biya mi. Oh. Gulang paminin nyo.
2: Tinod.
1: Oh, di sa Biblia bro is wala gulang-gulang.
2: Sa sayop. Sa iglesia brother, kon magali ang magulang natudlo kanang kunti gulang na ang buhari ana kanang usay kanang kuan. Hari-hari.
1: Correct no?
2: Oh, hari-hari labi nang tigulang siya.
1: Oh.
2: Magulang siya. Pero ganig, batalo na tudlo sa pagka maglalantaw, ang maharin na garbo.
1: Correct, garbo.
2: Garbo. Alam, binagbata-bata pa, kinaamang kinang garbo. Muna nga, bantayanan po ni Nato Egson. Bisan pa lang na mo, ang pagka kinang garbo, so, naunin sa, naka-input.
1: Walay Diyos.
2: Walay Diyos. Ilan na ang walay Diyos, pero kini magtutubintahan ni. Nga naman, kayo magpagarbo, magkabantay mo. Siluwagi ko gino, nakapagarbo ko ganina. Magkasugi na sa sala.
1: Sayang walay Kristo.
2: Pero buhay Kristo yung soo na.
1: Padayon
2: na gina. Nga di gina mapalupig.
1: Oh, malupig rin na bro is. Ong nuna na po yung mga gamhanan pa niya.
2: Oh.
1: Like for example, karon, ugwa pa yung nakita niyang murag labaw niya. Uy, ano yung labaw ron?
2: Tinood.
1: Pero na ana, amo daw na siya. Ato okay. Ba rin yun eh, imang tapi ko.
2: Ato ba rin na?
1: Andakan.
2: Andakan. Kaning andakan ba rin? Kano siya?
1: Kanang ugma, madato ko.
2: Oh, kana ba?
1: Kapano sa Diyo ko?
2: Kana bang sigig pangandoy ba? Oh, kana bang ugma, pohon, makuana ko ani. Labi nang mangandoy nga dili gyud iyas Ginoo pod nga gusto madato og dili gyud para sa Ginoo ba padayon
1: gusto mo tigmug nag daotan
2: kana problema man kanang
1: mahimo ang daotan pinagi niya
2: trouble maker ba mo ning himo kanang
1: hey, source, no?
2: Oh so sa tinubdan sa kasamok nga og naagi siya perting sa mukas mag-eksunan oh pero wa siya lino mag-eksun tigmug nag daotan nang taw nag trouble maker ba din padayon
1: kini dai siya bro sign din sa mga videos
2: sign na sa mga Ginoo dili kadu na ikaw gani di ka hatag kalinaw sa mag-eksun kasamok imong hatag. So siya mo kagaling mo igsoon, masigwa kay Ginoo. Para yun.
1: Di apay sa mga bata. Masupilon sa mga ginikanan.
2: Tana. Karong kaneng masipilon ba dero? Tunig palapdan gamay.
1: Kana.
2: Daga mga bata karong igsoon nga usahay, wala na ipagtawad silang ginikanan. Ila pa ganing ko ba dero? Brad Bison, ila pa ganing kanang ipanghimaraot ilang ginikanan, tungluhon pa, may mamatay ka. Dayon, balikason pa. Muna ilan na igsoon sa atong panahon karon, ila binigod sa kanabang giingon sa 2 Timoteo brother 3:1.
1: Kana
2: naman diya nga giingon nga kana mga ginikanan kana at IPSD brother at basahon to ni.
1: Ano murag na IPSD si brother.
2: Okay 2 Timoteo.
3: 2 Timoteo
2: 3:1. Ato kana man muna di ubay ka buta sa atong kuan. Sa tapiko. Indot ni tapiko igsoon. Okay.
3: Timan e kini.
2: Timan e ni maigsoon na.
3: Lisod gayud ang katapusang mga adlaw.
2: Kining ato panahon karon na natas kalisod og naanan ni mga ilana para yun na.
3: Kaya ang mga tao mahimong mapalabilabihon.
2: Kana mapalabilabihon.
3: Mahigugmaon sa kwarta.
2: Kani bang wala na kay panahon sa Ginoo. Ang imo na business kwarta money.
3: Tinod.
2: Kwarta dito pag kwarta stikas.
3: Mm.
2: Panginabuhi dito bisag dako na kag income diri maadto pa kag ubang lugar kay gusto gi kag dagkong kwarta. Wa na kag kanuna sa Ginoo, delikado na. Padayon.
3: Hambugiro.
2: Hambugina aga ba hambugiro di ay. Kana og na mga tao nga makita nimo nga puting garbuha. Delikado kay hapit ng panahon. Padayon, na natin sa malisod ng panahon. Padayon, Brad Benz.
3: Mapahitason.
2: Mapahitason. Ay, garbo gya po. Natong isgutan to. Padayon.
3: Magsulti og daotan batok sa ilang isigkatao.
2: Mga nagisgutan ginangat.
3: Og sa Diyos.
2: O, malibakon, tabian. Padayon.
3: Dili mutuman sa ilang mga girikanan.
2: O, moto'y gibasa gina. Ilang pasipala ng girikanan, dili mutuman. Mamingo ka nga, ilang sagid anak ha. Kung nang pangkuhan kayong mga pamalit o mga mahalong gamit, dili importante. Eh, wag itay kwadaro na mag-fan yun. So-called yun.
1: Pwede pa
2: muskoy yung agway motor. Habi nas mag-ginig ka ganun. Pati yung cellphone ba, katugig mahalon kay kinanang kayo. So, pwede na mag-inig taon itong baratuhon. Magamit na mag-spag-skoy lang. Kung mo lagi kay anak ka panalangga, o, matuman, mag-inig taon, nag-inig ka ng magka-utang-utang itaon, aron makapalit sa pangandoy sa anak. Dili pa mo tahon, labi na dahil pangayoon nga dili hatag, magluo na yun. Muna yung ingon, maghikog ko. Diba? Mamanay na uso karon sa mga bata.
3: Tinod.
2: Ilan na lang egsoon sa mga namino to, mga kaegsoonan, nga naan at sumalisod nga panahon kung ang ato mga anak, dili maminaw na. Nato, di magpabadlong pa na yun.
3: Amen. Dili mapasalamaton.
2: Oo. Oh, naay mga panalangin madawat, naay mga gihatas Ginoo nga panalangin grasya. Moingon pa nga unsa man ni kanira? Labi nag nagapait ni mama to kan baka kanang hali nagkupras unya. Palit og kanang isda dito. Tulingan unya bait pog bugas. Mao ra ni ma?
3: Kinira,
2: well. Di mapakapasalamat. Daga-agresis kay taon ni Gigura do manalang ni modong. Di gid ka pasalamat. Magbagulbol pa. Usay kita igsuon. Kita gaanas Ginoo may panglawas, magbagulbol pa, no? May pagka ato ginindot nindot gito Ginoo na butay mga sakyanan bo na. Magandog ikay pa dayon.
3: Og dili Dios noon.
2: Kada, kiwa man hindi mahuwa po Dios kasing-kasing pa dayon.
3: Gawas pa niya na.
2: Gawas niya na igsuon.
3: Wala sila kaluoy sa ilang isig katawo.
2: Kana ba? Kanang makahimo kag kanang muhimo kag dato sa imong isig katawo man gay kaluoy ra. Patyo nimo imong batan og dautan. Wala gi kaloy tungod kay waay Dios imong kasing-kasing padayon.
3: Dili sila makighusay sa ilang kaway.
2: Oh, bisag ani no nebikos magigsunan sa dadud pag barangay. Dili makighusay sa mga kaigsunan labi na mga ilang silingan nga naking away. Kay gusto gyud at tumudangop sa barangay magpahusay gyud to. Hindi di bagid mahusay kay gubot pagsamot. So ilan na naigsuon nga di gi kaguro magpahusay wa kay kalinaw, di ka gusto kalinaw ba? Gusto gi kasamok lagi imong ganahan. Kay dautan kan dako padayon.
3: Dautan nila. Dauto nila ang dungog sa uban.
2: Oh. Kana mo ring bermes katabian. Mga malibakon. Mayo sila nga si Bad Michael, grabe ra to Bad Michael, babi mamira to eh, sumang kay sunan, labi na sa mga silingan. Mayo sila nga grabe pro, ang kinabuhi to, wampoy klaro mo ana ba? Oh, dauto nila pa dayon.
3: Dili sila makapugong sa ilang kaugalingon.
2: Oh, dali ra masoko, masinta, labaga daw ga next bolt. Sulti nga di mayo, oh, mo tangkang gindalungan pa dayon.
3: Mabangis.
2: Mabangis sila.
3: Ug supak sa bisan unsa nga mayo.
2: Kana ba? Ug unsay mayo gani nga sa iglesia, labi na gid sa nakita gid sa mga magulang, musupak. Masinupakon, padayon.
3: Mabudhion sila.
2: Mabudhion, dayon.
3: Mapasagaron.
2: Padayon.
3: Og mapasigarbuhon. Palabihon pa nila ang mga kalibutan ng kalipay.
2: Kana ba, padayon?
3: Kaysa paghigugma sa Dios.
2: Kana ba, Gunigson? Kana bang mapalabihon pa ni mo ang kalibutan ng kalipay kaysa paghigugma sa Ginoo? Ilan na nga, way Dios, yung kasing-kasing? Mga taong nagkinabuhi sa sala, mga taong tigag kasing-kasing, nga mapalabi pa ang pagigugmas kalibutan, kalipay sa kalibutan, kailayan, inay ang pagigugmas sa Diyos, Brad Michael o Brad Vincent. Kana nga mga ilan na usana, nga ilanan, mga kaigsunan ko, sa mga taong, sa mga kaliwatan nga walay Diyos. Dagay ba unta mga butang ato'y paambit, Brad Michael?
1: Doon na pa'y 5 minutes.
2: Okay, doon na pa'y 5 minutes, ito'y parayon so, eh.
1: Amen.
2: No? O niya, sa Matthew 24, Ikson, ato masahon eh?
1: 24:12.
2: Dagan ang limbong o dili pagka matinud-anon. Kaya ba, di mo tuman sa imong gisulti ba?
3: Ito, no.
2: O, dili matinud-anon.
3: O, kay mo sanay man ang kadautan.
2: Okay.
3: Mubugnaw ang gugma sa kadaghanan.
2: Kana ba?
1: Sa to, pag isa-isa na ni Brother Is, kaganihan itong biyo. Gi-explain ni Ginoong Jesus diha, nga gitagna na dan niya, no?
2: Tagna
1: na
2: dan.
1: Nga, abot na dyan yung panahon na, nga musanay dyan yung kadautan.
2: O, di mapugwa ni mga taong, brother, nga maghimaw ang kadautan.
1: O, maabot na itong panahon na nga katotohang sa 2 Timoteo, gibasa ni mo ganiha, bro, Vince. Mao na to sa ibyo. Namo na nga ang atong panahon karon kung tanaw na to ang sitwasyon sa ato ang palibot, ang mga kaninga kaliwatan, kaninga mga tao, daghan yun ni. Unya kaninga kaliwatan, di naman yung ingkag, Hudiyo, Gentile, unsa diha. Kaninga kaliwatan na, kung naman yun, na general naman eh. Na nga, gitagnan na sa atong Ginoo sa iyang panahon sa una. Unya, ang usasab nga mga kaliwatan nga walay Diyos, ang usasab nga sign, walay tinod nga kalinaw ug paglaom.
2: Correct.
1: Tanawa ng ilang mga bunga diya, Isaiah 57, versikulo 20-21, brother. Vince. Walay tinod nga kalinaw ug paglaom.
3: Isaiah
1: 57, versikulo 20, tamas 21. Tanawa ang sign sa ilang kinabuhi.
3: Apan ang dautan.
1: Ang dautan
3: masama sa dagat nga nagubot.
1: Gubot kayo.
3: Kay kini dili makapanaghulay, makapahulay.
1: Makapahulay.
3: Ug ang iyang mga tubig nagasabyag sa lapok ug sa agbot.
2: Amen.
3: Wala nay pakigdait. Mingon ang akong Dios alang sa dautan.
1: Alang sa dautan wala nay pakigdait, unya naghulagway siya sa dagat nga nagubot. Wala imong hingpit nga kalinaw. Nakaron og mao ni ato ang pasiugdahan mga suking tigpaminaw. Dili pwede. Muna nga sa panahon sa ato ang Ginoo, mao nang ang atong Ginoo ni anhedris kalibutan aron sa pagwagtang ani unta.
2: Amen.
1: Dadunta sa Ginoo sa iyang presensya og pailob. Dadunta sa iyang kinabuhi mao nang gitukod niya ang iglesia aron dadunta diha sa iya ang panimalay og mahimong magkinabuhi sa iyang kinabuhi. Kaya sukan sa pagkamatay nilang, sa pagkaon nilang Adan o nilang iba, wala na itong matarong dito.
2: Correct.
1: Busa, gidala ta sa Ginoo sa dapit nga matarong, dan unta sa dapit nga diin makakinabuhi ta sa iyang kinabuhi. Kay kung wala'y kinabuhi ang usa ka tao, ako dahil kong nakita, nagiganing na yung mga panahon, dilingos pag-unsa, sa akong ginikanan sa unang panahon diri dapit sa taga-Samboa nga dilunorte man jud ko, ako lang itambagan nga kung maoray na mapuy kaptangan bro is gamay pod nya kay ang akong mga lulag lulo na inigika ni biya naman ang kalibutan na nya kay duna may gamay conflict sa ingon ana atong gitambagan nga kung mahimo dili ingon ana kay mga magtutuo ang magtutuos Ginoo dapat ipakita ang kinabuhing mapailubon kinabuhing puno sa kalipay o kalinaw mas pilion pa nato nga kanang ingon ni Watchman sa awit nga gastuhon ko kining kinabuhi aron ang uban mabulahan. Pero karon sa atong palibot dili man. Bahala na ang kinabuhi noon murag nahimutang mang bahala nang uban basta kay masiguro ko. Na dili siya pwede ingon ana mga suking tigpaminaw. Unya kana siya ang kalangkuban ana. Mga ilhanan sa kaliwatan nga walay Dios. Sa salamat og daygon ang Ginoo nga ining panahon na maglaumta sa atong mga sa mga nagasubaybay namo karon. Bisan pa sa Radyo Bagting, sa BLFM o sa DXA 106.3 Bill, sa 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo, kato naka-dial anak nga programa, maglaomi nga doon na mo'y nakuha.
2: Amen.
1: Or doon na mo'y nakuha ang mga pagtulunan nga kato di ay mauto siya mga sign sa usa kakaliwatan nga wala yan mo'y Diyos. Katong ipaambit ni Brother Ernest kaganiha, mga punto na to nga diin usa nga nagpaila nga kung naata to bro is makaingon na dayong tanga uy mao dai ni sign dai no
2: amen
1: nga walay Dios
2: correct
1: aron makabantay ta
2: mm.
1: Nga dili dai ingon ani kung tinud ta nga nagalagad sa Ginoo dili dai ingon ani ang kinini ang kinabuhi sa usa ka tawo nabusa sa sunod higayon brother is naglaom ta nga maka kuana sa obta maka unsay tawag ani makasibya na puta sa laing tapiko
2: amen.
1: Ato na pong ipaambit sa mga igsuonan nga kaning kalibutan sab nga walay Dios katong kaganiha kaliwatan man to. So, salamat og daygon mga suking tagpaminaw no. Maglaomi nga aduna moy nakuha nga mga pagtulon-an sa ato ang mga tapiko. Apan sa dili pa tambay kamo diha samtang muhalad og awit ang atong mga minahal nga igsuon. Mga minahal nga igsuon mga suking tagpaminaw. Busa paminaw kamo diha kay ang ila ang alawiton, ang uluhan ani, naguluhan ni Ginoong Hesus, mahal ko.

0: sa taingon.
1: So mo kat to mga suking tigpaminaw, no?
2: Amen, salamat kasi ginong igsoon. At oras na sa alas 8:22 na kagabi on. Siguro brad may usay plano nimo dunay tay mga tigtimbaya, no?
1: Ah, dura gyud tay tigtimbaya, no? Pero okay. Kusang ipailakad jud ang atong mga mag-awit.
2: Amen.
1: Gihapon ang atong mag-awit si Brother Nicky Tambong gikan sa Iglesia sa Pagadian ug si Sister Bimbim, no? Bimbim pero
2: Arcelia.
1: Arcelia. Og Sister Charlene Balasi.
2: Sige, amen. Salamat sa Ginoo.
1: Amen. Continue, bro. Ace.
2: Amen. Salamat sa Ginoo. Alamin natong mag-action na ito. Nihatag sa pagtimbaya, of course, kay kini itong mag-action na ito. Subaybay man sa live, amen. No, sa radio.
1: Sa kwanta, bro, Vince, Ace, mag-una sa kinaubsan, Giyod.
2: Okay, mag-una na itong kwan, yung mga, atong una nga mga ka-action na nagpadangan sila mga komento o atong itimbaya ni, no? Salamat kay Ginoo. Kumusta ni Brad Cornelio? Uban pa usab ni Brad Padaw, Arnel de Samay Church in Tarlac. Salamat sa Ginoo. Labinas ni Sister Tana Dominga Dorimo Narika Yanggo de Samay Ikson to de Samay Kuani sa Nungkuran Ikson. Uban usab ni Brad Cabunay Moisa Sabayton watching in church in Panimbang. Kumusta usab ni Sister Via Barley de Samay Kulambugan Renren Muralo na ma-action to maayong gabi eh, matod pa Elizabeth na Basilia ni Brada Sister Cura Salarda Campos ni Princess Bautista. Salamat sa Ginoo Church in Kalumpag Region 12. Kumusta usap ni Sister ni Brother Richard Banangit? Kumusta ni Marjan Suaring? Kumusta Las Church in Las Piñas ni J. Rame Landusan Church in Malita Davao Region? Kumusta sa tumag-action ni Obayubay itong mag-action na kitang sa Davao Region? Hinson Nisa Princess Bautista Joyla Salayaw Gina Talam si Brad Jazz Ampalaya. Kumusta ni Brad Jazz? Na si Brad Jazz sa Pagadian. Nanay siguro ni Ronnie Saga. Kumusta? Dalay ko na ginamayagsuan watching from Region 7 Church in Carmen, Bohol. Uban usab ni Arnold Palacio ni Bro Arden Cobol ni Christopher Mana. Praise the Lord mga Exxon watching from Northville 15 Kutod Angeles City Pampanga Church in Paranaque Tarlac. Salamat kas Ginoo at mga Exxon ni mga kapatid natin sa Luzon. Kumusta Sofonias Gahuman? Kumusta Iglesia sa Church in Kuani Quezon Palawan.
1: Palawan sa Kuani Palawan bro.
2: Amen. Salamat ni Sofonias Gahuman, Jeffrey Ogan, Michelle Falurin, Julia Kim, Diana Bakwa di sa my Church in Bitogo ni Ryan Kagas. Kumusta si Brad Ryan Albitani
1: sa Negros Adili Iloilo.
2: Iloilo. Okay sa Iloilo. Nico Bajaon Abulay Abuyan Sheila. Praise the Lord. Carl Aling watching from San Jose Negros Oriental. Amen. Lezel Canoog sa my Church in Midsalip. Riza Tumapon. Katuloy mag-isunan na naka-views nung live ba? O bonusab ni Sister Lizel Manlangit Paglinawan Church in Sambuanga City ni John Mark Anop. Ngamunusab ni Sister Nanay Dais, no?
1: Amen.
2: Salamat kasi Ginoo mo ay nagatiman na ito dia. Kumusta nilang Brad Alan Bataluna ni Sister Jane Bataluna. Oh, salamat kayo. Ba ni Dina usab, no? Amen. Dina Tangaro. Kaya na ito rin makauli. Mamuntoy kanunay matiman. Amen. Salamat si Ginoo ni Sister Mirasol Ramis. Kaban usab siya Paris. Ni Brad Gary di sa may di mataling. Baro usab ni Brad Tata Balasi.
1: Amen.
2: Nindot kito ilang kwan ito. Ilang bunso nito, brother. Mataka uban sa inyong glakaw dito. Sandra Kailan Bilo
1: Tindos.
2: Maigo Lano del Norte. Ni Brad Ryan Natarok. Kumusta ni Brad Ryan? May nais ba dahil tayo magkatambong po ni sa mong tigong po rito. Magkalaag ba? Brad Ryan Natarok. Kumusta Brad Noy? Masam ni Brad Marlo Talino Journalist Saladaga. At ang iksoon ni dia sa ano,
1: Lapuyan.
2: Lapuyan. Imong pares si Sister Jai Jai Tamayo. Namat sa Ginoo. Yan sa may tabi na James Rabaya Journalist Saladaga Risa Flores Anisa Tana o ni Ramel Nabinano dia sa may Sambuanga City. Linia Perez. Kumusta? Yung nasab ni Badrinrin Betangkor, Dina Tangaro, Lizel Marinta Saligan, Rosie Angot, kumusta? Kasama ni Brad Narciso siguro.
1: Amen.
2: Si Sister Rosie Rilinda Bation Church in Osamis. Amen. Salamat sa Ginoo. Alberto Rubio Palaraw, kumusta? Brad Tata Arcelia, yung nasab ni Joanna Marie Salarda Campos. Praise the Lord, mga Exxon watching from Villa Garcia, Sierra Bulyones. Bohol.
1: Bohol.
2: Salamat sa Ginoo. Okay. Nikano sab ni Sister Tepani Romo Emilio di sa may South Cotabato Church in Tupi, no? Praise the Lord, Juanita Bitangkor, Rosaline Elorde, ni Imutan Freddy. Salamat sa Ginoo, Juniper Byron sa Sindangan. ni Brad Bethlehem sa Bayton.
1: Amen.
2: At kalaag silang Brad Bethlehem na.
1: Kumusta dahil sa mga igsoon sa Osamis ha? Mm. Sa Bayton family, Bation family, Lim family, o Bilyalon family.
2: Oh, labi na ni sa una to ni Bradlito, makanto ta sila. Oh, mahindi man atos Bradlito, laban ni Brad, sister kan. Lorna, kapano sab siyang bata, no? Mm. Si Kuan Brad Lil.
1: Bilyalon.
2: Katunyang masamong si Brad Jumar. Lamad kayo. Moy sa Galanaga, sa Bayton. Kumusta? Mga egzoon, Sammy Mintas, Hanalisa Rilove, o ni Mildred Pabutoy, diyan sa may Tangub City. Tumag egzoon na usab ni Princesa Bautista, Forfilio Tubal, Hanalisa Rilove. Salamat kayo sa Ginoo. O, pa-shout-out ko na sa ito, Igzoon, Sister Rebecca Valer. Anad, tas power ako na, Igzoon. Lamat kayo sa Ginoo. Linito Mindoro, lamat. Ni Brad Burns Medico, Kierdo. Ni Igzoon ni. Brad Ace, huwag man lagi kas nasyonal. Huwag kita ka higayon, Igzoon, no? Ni kanusab sa natunog po, nga ni Paulay kong mama ni itong Adlong Domingo. Nalubong po, Ibis, huwag na kita ka lugar. Natunog yun kayo sa mong pangitabo sa ilang Brad Burns, magkakita ay tayo sa unang gayon. Tugutan sa gino, makatambong na sunod ng meeting na ako ng National Open. No, ni Sister Roselyn Revilla Ilorde watching from Malungon Church in Tungawan. Sige, so on, parayan Brad Burns, una pa ipanangat ng bagong kuminto.
0: Ano ba? Amin.
2: Kana, kana wala nabasa.
0: No, silang Sister Rosaline Flores.
2: Kana.
0: O silang Sister Jacin nga taga Lasi si Kihor brother. O labihan yun si Sister Yodia Iskatron. No, yeah. Then labihan pa yun Sister ni Elizabeth Kadilinya.
2: Mungkin amen.
0: Sila katong wala nabasa ni Brad S.
2: Okay.
0: Brother Mike, basi na kay kadugang.
1: Na ako iapas. Diha sa Church in Tacorong. Nilang brother Warin Tagat. Ni Dodong Bine. Ni Arlac Bilyano. Kung kay mamat brother Ace Akuan. Sa National. Sa Church in Kapalong. Salamat ugdayo ng Ginoon ni Brother David Paipadiha. Usap nga na himamat Bernabe Branya Nula, ni Henry Manaran, Judy Bilyarba.
2: Amen, salamat sa Ginoon.
1: So wala nang kami laing panahon. Wala kami igong panahon alang sa
2: pagpadayon
1: pa sa atong programa ni ining mga orasa.
2: Salamat kayo, Ginoon, at itong mga kaisyon ang nagatambong sa National Young People Conference. No, lamat kasi Ginoo nga padayon ilang kongyot pagsibabay labi na sa ato nga binyo Ikson.
1: Lagi.
2: May Kabanglasan.
1: Kabanglasan Bukidnon.
2: Indot kay today kay nakakongit sila, nakapadayon gid sa tong meeting unya of course ato mga Iksonan usab nga nagkatambong pasinsa wa kita maka-join sa inyong kuan. Halit pa dito sa Kabanglasan no. Mapun apoy kagulan na natong sa gubang. So, salamat sa Ginoo nga ang pag-ampos mag-Iksonan padayon pod of course sa ato mga Iksonan nga namino karon siguro sa Surgen na nasa Ilmer kauban usab nato no.
1: Amen.
2: Kani hulip na lang Ikson kay waman ka Dayon Sbad Ilmer. Salamat kay Ikson sa mga namina o panahon po niyo Red Mike na gihatag po na lang nako parahin sa Ginoo.
1: Mato sa kita sa mga pag-ampo mga suking tig paminaw.
2: Amen.
1: Lord Jesus, salamat Ginoo.
2: Amen.
1: Salamat sa imong kaayo.
2: Amen.
1: Salamat sa imong dugang kusog o tinguha nga imong gihatag usab ka namo. Salamat sa pagdasig sa imong kasing-kasing.
2: Amen.
1: Salamat sa paghatag o igsusulti. Sa pagsulti nga walay pagdapig gawas kanimo Ginoo.
2: Amen.
1: Lord Jesus, salamat usab sa paghatag og kaisog. Dili ini namo mahimo kung wala ka mag-uban kanamo.
2: Amen.
1: Usa kining tanan among dawaton, amo kang pasidunggan, itubuy namo ang imong ngalan. Tungod kay wala gyud sama kanimo kaayo Ginoo. Wala nimo gililong ang imong kamaturan ngadto sa mga tawo.
2: Amen.
1: Imo jung gisulti sa walay lipod-lipod Ginoo Hesus. Busa sa tanan nga mga tinawag nimo, ikaw sab among saligan. Magapahumok silang kasing-kasing Ginoo. Amo magabukas ni ini aron sila mutuod diha kanimo. Tungkol kay walay laing ngalan nga pinagin ini maluwas kami kundi pinagin sa imong ngalan Ginoong Hesus. Og salamat usab sa istasyon nga imong gamit. Ikaw among saligan usab nga hinaot kami kanimo nga ikaw mag-amping, mag-proteksyon ani nga istasyon. Magapanalangin ini Ginoo tungod kay usa kini nga gigamit sa imong instrument nga makapuwali kami or maabot ang imong maayong balita ngadto sa mga tawo. So, salamat, daigon ka na mo sa walay katapusan.
2: Hallelujah.
1: Wala na kami laing panahon hangtod sa samang higayon o samang istasyon lang gihapon. Kining ubos ng alagad, Brother Michael Tamayo, gikan sa Iglesia Tabina, akong kauban.
0: Brother Vincent Palisbu, gikan sa Iglesia Tabina.
2: Amen. Sagala ni Bad Elmer Taro, kakuyong Ikson, Brother Ace Magsayo, gikan sa Iglesia Pitogo.
1: Kami manamilit o mga ingon.
2: Dapig sa kamaturan. Salamat sa Ginoo. Amen.
3: 106.0 Radio Magbating.

a las 9. 106.5 FM. Radio Magbatín. 106.5 FM. Radio Magbatín.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Magandang gabi, Luzon! Maayong gabi, Visayas at Mindanao! It's 9 PM once again at oras na pong muli para sa inaabang ultra-exciting night loaded with super thrilling jackpot prizes. This Sunday po yan, May 17, 2026. We are about to find out the lucky combinations na hindi lamang po basta magpapula ng panalo, pwede rin tumupad ng millionaire dreams ninyo. Kaya po sa mga gusto makasama sa list of Lotto Millionaires this month, stay tuned for our super and ultra jackpot prizes. At syempre, tatapatan din po yan ng third wave ng 2D at 3D prizes na ihatid naman po ng aking partner na si Jasmine. Good evening, Jasmine.
1: Good evening din sa iyo, Tan. At isang maswerteng gabi po sa ating mga kalaro. Kahit nasaan man kayo, sure na aabutin kayo ng good vibes from PCSO, so stay tuned lang sa IBC 13 and DATV. Big shoutout din sa ating online barkada na very active sa pagko-comment ng kani-kanilang number combinations on our live chats on Facebook and YouTube. But a quick reminder for our Lotto players, only 18 years old and above lamang po ang pwedeng makasali at manalo sa ating mga games. So always remember to play smart, play safe, and play responsibly. Good luck, Lotto players!
0: At dahil all set na po kayong maglaro at manalo, kami rin po dito sa studio handang-handa ng magpapremyo. Kasama po natin ang ilang Lotto players who will serve as our panel of judges.
1: We also have here with us the representatives from PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: Kasama po sa ISO Certified Procedures ng Lotto ang pagsasagawa ng pre-draw procedures. Yan po ay para masigurong pantay-pantay ang chance ang manalo ng lahat ng Lotto players. Ang highlights po ng paghahanda kanina, eto, panoorin po natin. Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: It's time to manifest your win, mga kalaro!
0: Hakot time na at tara na! Let's play Lotto!

0: Unahin po natin ang Super Lotto Jackpot tonight. Wala po tayong winner last Thursday, kaya naman ang Super Jackpot prize natin ngayong gabi ay 25 million pesos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. 49 balls numbered 1 to 49 ang makikita po ninyong hinahalo sa loob ng ating draw machine. 6 na bola pa rin po ang hintay nating piliin. So good luck, Super Lotto players! And our first number is 27. Lotto winners, ingatan pong mabuti ang inyong lotto tickets. Huwag babasain at huwag paplansahin ang mga yan. Remember, kailangan pong ma-validate ang winning tickets sa pag-claim ng inyong premyo. Our second number is 14. You can win 50 pesos if you match the 3 winning number drawn for the Super Lotto 649. And for our third number, we have 46. Kapag 4 winning numbers naman po ang inyong nakuha, 1.2 million pesos ang papremyong paghahatian. And our fourth number is 18. At 1.3 million pesos will be equally divided to all who gets 5 winning numbers sa ating lucky winning combination. The fifth number is 11. Isang bola na lamang po ang hintay natin para makumpleto na ang super million combination. Sana lucky number niyo na po ang mapili. And for the sixth and final number, we have 17. Again, here are the official winning numbers for the Super Lotto 649 draw. We have 27, 14, 46, 18, 11, and 17 in any order for the jackpot prize of 25 million pesos, net of the agent's prize commission. Bigger jackpot prize is coming right up! May makapag-uwi na po kaya ng ultra pa-premyo? Malalaman po natin ang sagot dyan sa aming pagbabalik.
1: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
0: Ultra pa premium time na! Wala po tayong jackpot winner last Friday sa ating Ultra Lotto 658. And tonight's Ultra Lotto jackpot prize is 75 million pesos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Lotto players, Ultra Lotto draw na. Kumpleto po ang 58 draw balls numbered 1 to 58 na nasa loob ng ating draw machine. 6 na bola pa rin po ang pipiliin, so good luck po sa lahat ng may tickets. And our first number is 39. Sa mga jackpot bearing games gaya ng Ultra Lotto, paghatian po equally ang jackpot sakaling dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 37. Kung makuha ninyo naman ang 3 sa 6 na nanalong numero, panalo kayo ng 100 piso. And our third number is 35. 1.4 million pesos naman ang paghatian equally ng mga makakuha ng 4 out of the 6 winning numbers. The fourth number is 45. Kung mag-match ang 5 numbers ninyo sa ating winning combinations, paghatian nyo po ang 1.5 million pesos. The fifth number is 16. Isang numero na lamang po ang hintayin natin para makumpleto na ang Ultra Million Combination. Good luck, Lotto players! And our sixth and final number is 52. Again, tonight's official Ultra Lotto 658 winning numbers in any order. 39, 37, 35, 45, 16, and 52 for the jackpot prize of 75 million pesos, net of the agent's prize commission. We are halfway done, mga kalaro. Jackpot prizes pa lamang po yan. Siyempre, susunod na po ang ating digit prizes.
2: Pero bago yan, narito muna ang exciting news from PCSO. Panoorin po natin.
3: Good news! Lots of players!
4: Mula noon hanggang ngayon, tumatakda sa puso ng mga Pilipino. Tatlong dekada ng kasakasama sa pang-araw-araw na swerte, saya at pag-asa.
5: At ngayon, mas pinasaya, mas pinabongga, at mas pinalaki ang premyo ng PCSO Lotto Game.
4: Sa bagong presyo na 25 pesos per combination, mas malaki na ang pwedeng mapanalunan.
5: Sa Lotto 642 mula 6 million pesos minimum jackpot, ngayon ay 10 million pesos na.
4: At may gagalante pa ba sa mas pinalaking jackpot ng Mega Lotto 645? Kung dati ay 9 million pesos ang minimum jackpot dito, 15 million pesos ay ngayon!
5: Super boost din ang jackpot ng Super Lotto 649 dahil from 16 million na minimum jackpot, ito ay 25 million pesos na!
4: Grande rin ang taas ng minimum jackpot ng Grand Lotto 655 from 30 million pesos to 45 million pesos!
5: At ang dating 50 million peso minimum jackpot sa Ultra Lotto 658, 75 million pesos na ngayon!
4: Maghahanap ka pa ba ng iba? Siyempre, dito ka na!
5: So, what are you waiting for? Buy your tickets now for our jackpot-bearing games! Sa halagang 25 pesos, jackpot size na ang panalo mo!
4: Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro!
5: Dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo!
4: Kaya araw-araw, let's play Lotto!
2: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Bigwas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: DXCA 106.3.

0: may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa Lanaw sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan.
1: 6.0 FM. Radio Bagbagting. Alas 5:07 mga buntag ganatong tanan ning adlaw nga Lunes, pizza 18 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. May buntag, kumusta ang inyong mga pagmata diha? Kumusta na kapasalamat na maghihapon ta sa ato ang magbubuhat gumikan kay Gracia Goods Kanunay, ang pagmata sa buntag mga kabagting o kabulkadas. Ang buntag kutob sa mga nagbiyahin na naglatas kadalanan niing sayos buntag gihapon. Nato mga nagmata ng mga mag-uuma. Padayon ragid gihapon mga vendors na to diha. Lakip na usab ang mga tigbantay sa kahapsay o kalinaw, mga force multipliers. Bisa na nga itong mga sweepers, nga itong mga young and adult professionals. Magalak ito sa itong mga estudyante. Oh, kaya nguban way klase, pero nguban nag-summer, nguban pa nga mga kalihukan na ilang giapilan. O gaguban pa dayon paghihapong nag-skwela, amot ka sa sila mauman. Ito, good morning everyone! Salamat sa Ginoo, gumikan kay Lunes na sad, magubantas pagtunol sa mga balita, impormasyon nga ni kalabdanan ng katawang sa dakbayan, lalawigan o mga kanait pang mga rehiyon. Hindi lamang sa itong pagparaguban, Lanog sa Bagtingan. 106.0 Radio Bagbagting. Ito maglangay kabagting o kabulkadas. Headlines. Atong sayra na mga uluhats balita nining buntaga gikan sa BBC News Center, mga nagpanghitabos paglabay sa pipila ka mga gutlo. Nao na to ning mga headlines sa mga kasayuran. Aktibong pulis sa Basila nadakpan sa bypass operation. 12 milyones nga shabu na kumpiska. Dagang pang headlines sa mga balita. Usa ka vlogger na aksidente patay dito sa Zamboanga del Norte. Pikas bahin sa mga kasayuran, tulog ka atleta ang taga-Kumalara nga musalmot sa palarong pambansa, gipabalunan og taga 5,000 sa mayor. Dugang pang headline sa mga kasayuran, shooting fellowship sa Radyo Bagting og Belepem. Itangunahan sa 1CMO, Mahigalaon Batalyon, Pagadian City. Sa laing bahin sa mga balita, DMW9 may salmot sa 2026 Red Ease of Doing Business Fair sa Pagadian City. Samtang suspect sa pagpandungga ba dinis Pagadian, nadakpan. Ingat man, lalaki palgang patay o ganun ay pinusilan sa dinas sa kuning lalaki palgang patay. Nga doon ay samad pinusilan dito sa dinas Zamboanga del Sur. Sa pikes bahin sa mga balita usab, lalaki nga natulog sa duyan, gipusil sa ulo, patay. Samtang mananagat, gipusil patay sa lungsod sa Pitugo, suspect padayong gipangita. Headlines paghihapon sa mga kasayuran sa Zamboanga Peninsula Bar, maguban pang dapit sa Mindanao apektado sa Intertropical Convergence Zone. 3.2 million yung kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa dumagok, suspect balog nos bilangguan. Ang pangang mga headlines sa mga kasayuran nga itong pag-asayran din sa ito ang tulumanon standby lamang makabagting o gakabalkadas. Alas 5:10 na din sa ito ang tulumanon o gadita maglangay. Ito nang sayran ang kompletong detalye din sa itong pagpanaguban. Siyempre, naka-standby na. Kanina pa nga ito, mga IT, saglagip na ito, mga Bagting reporters. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, tumakmo. 106.0 FM. Manaontang update sa kentang salakat sa panahon, may kalabtanan ining Intertropical Convergence Zone. Sa detalyes report, Bagting 17, Florence of FEMA.
0: BDC Weather Update.
2: Ayan ang update sa lagat sa panahon karong buntaga. Gumikan kay dili paghihapon ang iyan ng kumpiyansa ang magkatauhan ng Remoyo sa Zamboanga Peninsula Bar, Masak sa Argen og Davao Region. Gumikan kay apektado kita sa intertropical convergence zone karong adlawa. Matod pa sa pag-asa nga bisa pa man tuod nga dunay manindot nga lakas sa panahon na nga masinatian pa lang sa buntag apan dili kini angay kumpiyansaan. Gumikan na dakwang puruhan nga dunay pagbundak sa ulan sa matag karon ugunya. Gumikan na nining ITCC magdala paghihapon kinig mga pagbaha inguman pagdahili sa yuta. Hinungunan pa ang publiko gipasidan-an nga magmaigmat sa kanunay og sa gayon nga makasinatig pagbundak sa ulan. Gilayon nga muhiklin labi na nato mga narimuyo sa mga low-lying areas. Samtang ipilang kabayan usab sa Visayas, apektado usab nining Sterlis. Nagin usab ang magdala sa kalit nga pagbundak sa ulan. Inubanan pa usab ka na sa pagpanalugdog. Matod pa usab sa pag-asa nga bisan naman ang dunay jutay lamang ang tsyansa nga mubundak ang ulan sa Visayas. Apanili usab sila ngayon nga magkumpiyansa. Pagpipilang kabahin sa nasod, apektado usab na localized sa thunderstorms karong adlaw nga mga sa hinungdan na kung nga nung adunay kalit nga masinatiyang pagbundak sa ulan paghidangat na sa gabi. Samtang sa bigas bahin, hunas og tabs pagadian karong adlaw pinsa 18 buwan sa Mayo, alas 12:09 kagarang kadlaw na 0.0 meter ang gilad mong tubig, unang hunas. Ang tao usab niyang alas sa 6:25 wagtak na sa buntag, 2.2 meter ang gilad mong tubig. Subling ang muhunas, pagkaalaw na 7 ang tak na sa hapon, negative 0.4 meter ang gilad mong tubig. O subling mo tao, pagkaalaw 7:11 ang tak na sa gabi, 1.6 meter ang gilad mong tubig. Laman mo subang ang adlaw, alas 5:25 karumbuntag. O lamang mo salo po sa pagkaalaw 5:55 o niyang hapon. Baka na update sa lakas sa panahon. Bagting 17, Florence Fima sa Belop M. O grad, Bagting.
1: 106.0 FM Radio. At inyong mga timanan, mga kabagting o kabalkada, saron nga diin ang inyong mga lakaw di madilatar o gaganunay mong andam kung nagaling nga doon yung mga kausaban sa kahintang salakat sa panahon gumikan sa Intertropical Convergence Zone. Sa dugang pang mga balita sa BBC News Center, Department of Migrant Workers 9 misalmot sa 2026 Grand Ease of Doing Business Fair sa Pagadian City. Ang detalye sa balita na standby sa Bagting 27 Daryl Ayaay.
3: Aron mas mapadul ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan, ang Department of Migrant Workers Regional Office 9 ming appeal sa 2026 Grand Ease of Doing Business Fair nga gipahigayon niya tumayo 16/2026 sa May Pavilion Hall Provincial Government Complex, Davao, Pagadian City. Among kalihukan gipangulan sa Anti-Red Tape Authority sa pakigtambayayon sa kagamhanan provincial sa Zamboanga del Sur nga naghatag og gibug aton sa nagpadayong pagsalig sa gobyerno alang sa epesyente, daling maabtan o nakasentro sa tao nga paghatod sa serbisyo publiko. May tambong sa maong okasyon si ARTA Director General Secretary Ernesto V. Perez kinsa nagpadayon sa pagpangulo sa mga inisyatiba nga nagpasiugda sa transparency, tulubagon o kaepesyente sa burokrasya sa tibuok nasod. Isip usa sa mga ahensya nga misalmot, gipakita sa DMW9 ang ilang frontline services alang sa mga overseas Filipino workers nga nagpamatudo sa ilang pagsalig sa paghatag og dinalian og kombenyenteng tabang sa gobyerno ngadto sa mga migranteng trabahante og sa ilang mga pamilya sa rehiyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM og Radyo Bagting.
1: 106.0 FM Radyo Bagting. Balita gato nga may kalabtanan sa negosyo mga kabagting og kabalkadag sa guban pa nga mga naglangkob sa nasangpit nga kalihukan. Alas 5:16 na dinisto ang tolumnon og ang maong balita usab ang gipaluyohan og uban sa pahimangno kan sa National Telecommunications Commission Region 9 padayon pagyapong nagpahimangno sa publiko nga mag-amping dili magpataka og click sa mga link nga moabot ngadto sa ilang cellphone nga nagpakaron ignon lagi pinaagis text messaging ha. Di ba ka sa online platforms nga doon ay minsay nga nagpakaroon ingnon nga taga-bangko kuno sila o taga-ahensya sa gobyerno o di ba taga-telecommunication companies kay makana mangilad lamang mga kabalting ang kabalkada sa inyong buhaton. I-verify siya o gaya din nyo ipang-click. I-verify ang kamatuoran kung asa kinigikan o ingon man dali usab nga itaho nga doon sa mga nahingtungdan sa especially sa NTC Bridge 9. Ayun po diha tag inyo mga kuan ha OTP okay, basta transaction diin na legit di kina mga yog OTP mga kabagting o kabalkadas one time password ba di gina so i-report gilayon kung unsa man mga kadudahan kabalak ang mga mensahe ngadto sa inyo mga service provider o sa NTC Region 9. Alas 5, 17 na, din sa itong pagpanaguban. Yung pa mga balita o kasayuran, tabuktang nga ito sa mga atleta nga padulong na. Nga ito sa gikatakdang pagpahigayon o ipahigayon nga kanibitong palarong pambansa dito sa Agusan. And kini may kilabtanan sa tulo ka mga atletang taga-Kumalarang nga musalmot sa palarong pambansa. Ipabalunan og tag 5,000 pesos matag-usa kanila sa mayor na nasangpit nga lungsod. Okay, may nanay mga pocket money ning mga kabataan. Kini pulalim na mong sige tao gasal kanibitong exercise, routine na nga pag-exercise o guban pa nga mga pagpangandam. Kumapressure ba yapod pero kini nga itong mga kabataan, good luck sa palarong pambansa. Ang report ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang.
0: BBC Live Report.
4: Dako ang kalipay sa tulo ka atleta gikan sa Kumalarang human sila midawat og 5,000 pesos matag usa isip balon para sa ilang pag-apil sa palarong pambansa nga ipahigayon sa Agusan del Sur. Gipasalamatan sila ni Mayor Will Balong G. Molina tungod sa dungog na ilang gihatag sa lungsod pinaagi sa ilang talento o paningkamot. Giampo usab sa mayor ang ilang kalampusan sa maong kompetisyon o ginaot nga ilang ma-enjoy ang maong dula. Dugang pa sa mayor, kining mga kabatanunan maoy pamatuod nga kung hatagan o suporta o pagtagad ang mga atleta o kabatanunan dako ang ilang potensyal nga mahimong garbo o paglaom sa umaabot. Bagting 43, Jin Sanchez Lumabang sa BLFM o sa Radyo Bagting.
1: 106.7 L. Agad salamat sa mga kasayuran, mga kabagting o kabalkada. So, gadiin sa dugang pang mga balita o impormasyon nga itong pag-asairan. Was niya itong mga atleta nga din ni Salmot or mupailalom, appeal. Ito sa palarong nga pambansa, mga kabagting o kabalkadas. Anita sa usaka masubo nga kasiyuran, although ato ning nakalabay nga adlaw, nahitabo mga kabagting o kabalkadas, amping-amping, gina? Sa kanunay, kaya doon naging mga disgrasya nga natala, auga usa ni ini ka usaka vlogger, ina-aksidente patay sa Zamboanga del Norte, mga kabagting o kabalkadas. Sig mga subscriber mo ani niya o naka-follow, baka mo ani. So, muna ang lintungan ay sa maong pagka-disgrasya sa usaka vlogger. And ang detalye sa maong balita ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
5: Patay ang usaka vlogger human na aksidente sa National Highway, Barangay Sikayab, Dipolog City, Zamboanga del Norte niadtong Sabado buntag, Mayo 16, 2026. Ang biktima na ilang si Mel Midiha Miniaw, 27 anyos, estudyante o residente sa Plaridel, Misamis Occidental. Base sa imbestigasyon sa Dipolog City Police Station, nagmaniho si Miniaw sa iyang motorsiklo nga KTM Duke 200 gikan sa Dapitan City padulong sa Dipolog City samtang ang usaka Toyota Fortuner nga gimaniho ni Joel Adriano naglatas usab sa Picas direksyon. Gingong kalit mitipas og dalan ang Fortuner nga mahinungdan sa panagbangga gumikan sa kakusog sa impact. Ang biktima nakaangkon og grabing samad og bunog sa ulo og sa laing parte sa kalawasan. Gisuwayan pa pagdala sa ospital ang biktima apan gideklarang dead on arrival sa Corazon Aquino Hospital samtang ang driver gikustudya na sa kapulisan alang sa tukmang mga lakang. Bagding 29, Cheryl Onyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
0: 106.7
1: Oras sa Sibian sa Radio Bagding o BLFM, alas 5:21 na.
6: oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Itong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Said Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
12: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
13: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
14: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
13: Para asa na? Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
14: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
15: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Virginia.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-set Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, garlic ug banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Set Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Tumayo na yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na umubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, ano Panginoon po, ito, kasiglan ako, hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. So, ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps, ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Alas 5:28 na mga kabagting o kabalkada sa padayon paghapon sa pagtunod sa mga balita o impormasyon din sa itong pagbanaguban.
8: Nagpaminaw kamo sa Salangon sa Bantingan.
7: Din ang mga balita nga natala ikas paglabay sa mga adlaw or oras mga kabagting o kabalkadas. Bikin kay Wamatay Public Affairs inig Domingo. Tama naman sa Sabados buntag mga kabagting o kabalkadas. O gadiin ato nga pag-asaira ng mga natala o lakip na usab ang mga panghitabo mataglungsod base o sab gini. Mga nakuha nga mga impormasyon na ikan usab sa mga nagapahigayon o kinibitaw kung nagpadayon ng mga investigasyon sa itong mga otoridad. Siyempre, mga kabagtigong kabalkada, sa dunay mga natalaw, gato ang pag-asairan din sa tuang pagpanaguban ng standby. Round 2 sa tuang pagpaambit nga na kanyo sa mga kasayuran din sa lanog sa bagtingan. Mga kining ato ang tulumanon, nag-ipaloyuhan usap kini sa maayong kabubuton sa mga nag-abag, especially ito mga kanunay nga tinguha ba? Nagtinguha nga lagsik sa kanunay ang panlawas. Kabagting o kabalkada, so niya kung adunay mga pamaol nga nasinatian, o adunay mga nasinatian nga mga pagpanakit sa mga kalutahan, ay dili kada problema. Tungod kay ang said liniment, epektibo kining ihapla sa mga pamaol, piang panuhot, katol-katol sa panit, humagubag, sakit sa ngipon, nakit na usab, sakit sa tiyan, pinakans lamok sa mga insekto nga pwede usab kining himuon nga mosquito repellent para ang mga lamok di gidna makadool. Niya ang said liniment minutos lang wag tang ang tanang balatian tungod kay ang said liniment ginama kini sa said pharma. Alas 5 imedya na. Anita sa roundup sa mga balita sa standby kabag ding og kabalkadas kayo na ho na to mga accomplishment report ikanosob sa mga silingan nga mga rehiyon og lakip ng mga silingan nga mga probinsya. Gasa ni ini mga kabagting og kabalkadas ang baguhay pa lamang gayud nga nadakpan kaning usa ka aktibo pagyud wagid alang-alang ha kay aktibo pagyud kini nga inibitang pulis sa Basilan nadakpan sa bypass operation 12 milyones nga shabu na kumpiska. Ang detalye sa mga balita pinaagi ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
8: BBC Live Report.
0: Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka aktibong pulis nga nadistino sa Basilan atol sa bypass operation nga gipahigayon sa PDR Region 9 sa Barangay Santa Maria, Zamboanga City niadtong Sabado. Ang suspect gila nga si Police Staff Sergeant Najir Indal Abdul Basir, 35 anyos, residente sa Barangay Santa Catalina og miyembro sa Barn Police Force. Nakumpiska ang gibanaban ng 2 ka kilo sa gidudahang shabu nga ni kantidad og 12 million pesos gawas sa illegal nga droga na recover usab sa mga operasyon. Tiba ang mga armas o mark money nga gigamit sa entrapment operation. Sa pagkakaroon, ananas kustudiya sa mga otoridad ang suspect samtang gihimo pa ang dugang investigasyon aron masuta ang mga posibleng koneksyon sa drug network sa Region 9. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
7: Ito accomplishment report, gikan ka dito sa Basilan, mga kabagting o kabalkadas. So, diin na tugyan again nga dito sa karamihan kahigayunan. Ang madakpan kay dilipod maayong ihimplog, dili maayong panag-ingnan o makahatag lamang o nga lama. O maghatag lamang usab o di may impresyon ato sa mga otoridad nga naghimo sa ilahang mga maayong tinguha o nagsunod sa lagdas balaon. 5:32 na mga kabagting o kabalkadas. Samtang dito sa lungsod sa Dinas, adunay napalgang patay o adunay samad pinusilan. Kinang sayra na to. Kinigo sa kalalaki mo'y nakabsan dito ha. Mga napalgang patay. Ang report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
8: BBC Live Report.
9: Palgang patay ang usa ka lalaking gibanabana nga 30 anyos og residente sa Dimataling ug adunay pinusilan alas 6:22 sa buntag Mayo 17, 2026 sa Purok Kamungay, Sitio Balao, Barangay Ludyong, Dinas, Zamboanga del Sur. Base sa inisyalang imbestigasyon, nagkaangon ang biktima og daghang samad pinusilan sa nawong walang bukton og likod nga bahin. Sumala sa usa ka saksi na kadungog kini og sunod-sunod nga buto sa pusila human makita ang biktima nga naginusarang naglakaw paingon sa barangay Ludyong proper. Alauna 50 sa kadlawon. Padayon pa usab ang follow-up investigation ng operasyon aron mailhan ug madagpan ang responsable sa pagpamusil. Lagip na ang motibo ni ini. Giawag usab ang bisan kinsa nga aduna impormasyon mahitungod sa insidente gamutaho sa labing duol nga istasyon sa kapulisan. Bagding 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.
8: 106.2
7: FM. Radio Bagting. Salamat sa mga kasayuran, mga kabalting o kabalkada sa mga hinautang adunay dagan or ginibitawang suspect ng mapapanubag. Labot ni Adtong maunga panghita. Sa pikasbahin sa mga balita din sa Pagadian City, doon na po yung suspect sa pagpandunggap. Inadakpan ang detalye sa report. Follow-up report na lamang kanin magting 27 Daryl Ayaay.
8: BBC Live Report.
10: Nadakpan ang usa ka 38 anyos nga lalaki human sa nahitabong pagpandunggab eksakto alas 11:30 sa gabii niadtong Mayo 15, 2026 dito sa Purokgawad, Kalinga, Barangay Nazareth, Pagadian City. Subay sa imbestigasyon, na siren nga igaagaw ra sa suspect ang biktima nga nagpangidaron og 39 anyos di nag-inom sila niadtong higayuna apan ay santop sa pagpandunggab. Nakahiagom og sama dinunggaban sa likod ang biktima gamit ang kutsilyo og dali miikyas gikan sa dapit nga nahitaboan. Dali nga gidala ang biktima nga to sa Zamboanga del Sur Medical Center o kasamtangan karong nagpaalim. Ang responding personahe sa Pagadian CPS daling ni pahigayon og hot pursuit operation nga miresulta sa pagkadakop sa suspect. Ang suspect ana nakaron sa kustodiya sa Pagadian City Police Station alang sa pagpasaka sa tukmang kaso. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Belfem o Radyo Bagting.
7: Banghatagan og dakong bili og pagtagad. Pinaagis pagpalig-on sa maing panlawas. Gikan sa puya nga ito na sa tibuok pamilya mga kabagting og kabalkadas. Maka na ang Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina makaganas paggaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan og maing vitamina. Aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata og may edad na. Para sa puya nga 0 to 11 months Vitron Drops. Para sa mga nag-edad og 1 to 12 years old Vitron Syrup o Vitron Tablet. Alas sa 13 anyos pataas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron ang ginama kini sa RSB Trading FDA approved, mapalit kini sa mga butika o farmasya sa inyong mga dapit.
8: 106.7
7: Aras alas 5.36 na, dito sa to ang pagpanaguban, padayon pagyapon sa mga balita o impormasyon. Nga to ang ipadangat ka na kaninyo ni ining buntaga mga kabagting o kabalkadas. Adunay mga pagpandunggab sa pagadian, syempre ito po sa mga nakalap ng kasayuran ni Bagting 28, Kimberly Namuwag. Weekend kay adunay nagduyan. Kapaitan nagduyan mga kabagting o kabalkadas. Lalaki nga natulog sa duyan, gipusil sa ulo, patay. Ang detalye sa report ni Kimberly Namuwag.
8: BBC Live Report.
9: Gipusil patay ang biktima nga hinanok tatulog sa duyan o gipunting sa iyang ulo dito sa barangay Gaulan na Diplahan, Zamboanga, Sibugay. Alas 11:35 sa gabi ibaguhay lang ang biktima giilang si Jerry Mariano Tanyo, 20 anyosa o residente sa Purok 1, Villa Castor, Buog, Zamboanga, Sibugay. Sa investigasyon sa kapulisan na sayran nga anaa sa duyan ang biktima, dihang kalit lang mitumaw ang wala mailing suspensado nga armado sa wala pamatinong matang sa armasya o gipusil pun ting sa ulo nga mao hinungdan sa hinanaling kamatayon sa biktima. Samtang ang suspesado daling miikyas suman sa krimen, paingon sa barangay Gitom, sakop sa lungsod sa Buog. Ang motibo sa pagpamusil padayon panggisuta sa kapulisan, lagip na ang responsable ni ini. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo.

0: Mercado. Alas 5.39 din istong pagmanag-uban samtang sa Pikas Bahin tambukta din sa Agadian City gihapon gumikan kaya dunay dako nga kantidad usab 3.2 million gud nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa dumagok. Suspect balhog na sa bilangguan. Aga uban pa mga balita gikan sa kapulisan sa Zamboanga del Sur. Oga Pagadian report ibagting 17 Florence of Iba.
1: BBC Live Report.
2: Kabat sa 3.2 million pesos ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga nasakmit sa mga otoridad sa gipahigayon nga anti-smuggling operation na kagahapon alauna 15 sa kadlawon sa Prox Sweet Love Plain C Barangay Numagok Pagadian City nga resulta sa kini sa pagkasikop sa usa individual nga nagpanginaron og 23 anyos nga residente sa Gipuz sa Zamboanga del Sur. Ang operasyon gipangunahan sa Regional Intelligence Division 9 kabag ang Pagadian City Police Station na inausika na upang hutong sa kapulisan ang nasangpit nga individual giingong nakalapas sa Republic Act 8424 o mas nila nga National Internal Revenue Code of the Philippines. Nakuha sa iyang posisyon ang 55 ka master cases sa Diamond Brand nga sigarilyo o 2 ka master cases sa Green Hills Brand nga wala matutpag kini mga BIR tax stamps o graphic health warnings nga sa kinatibuk-an adunay kandidat nga 3,266,100 pesos o dali usab kining giturn over ngadto sa batas sa Bureau of Customs sa kasamtangan na ninakpan ang ibalhog na sa pagdan sa lakapsel o nagpahabot na lamang usab stock mangkasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Grudge Bagting
0: 106.0 Radio Magbating. Alas 5.41 na mga kabagting o kabalkada. So gamaw ito yung mga balita nga natala sa nagkadaiya nga mga panghitabo, nagkadaiya usab nga mga lokasyon sa Zamboanga del Sur. Ganayit mga rapit standby, ginapay mga balita gikan sa lungsod sa Pitugo. Galakit na usaba ang uban pa mga balita gikan sa BBC News Center. Ang update gikan sa Merkado Publiko Isda. Sa itong pagbalik, standby mga kabagting o kabalkadas. Oras alas 5.41 na.
1: 106.0 Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya. Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magusulingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na naging ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganod, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kabo ako maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na

0: Mababuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlaw Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlaw Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye, unsa nimong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. Ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
1: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
3: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din naulian ako, din pagkaugman ni Juti Jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
7: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
6: Para asa na?
7: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
6: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Maapil sad ko ana.
8: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamu po, distinct food mo ani.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
11: Aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
12: Paragis Bila-Bila.
11: Paragis Bila-Bila.
13: Radyo Magbang
14: 106.2
13: Radyo Magbang.
15: Balik tayo mga kabagting o kabalkadas, dini sa to ang pagpanag-uban lanog sa bagtingan. Ingadlaw nga Lunes of course, kay Lunes na Lunes, padayon tos itong mga gimbuhaton ay kumpiyansa, kay paspas ra kayong oras. Dali, ragid gayo nga ubanos, o matingal na lang ka, oy, late na yun. 5:48 na mga kabagting o kabalkadas, dini sa itong pagpanag-uban. Standby kamo diha kay atong hatagan og pagtagad ang presyos mga nagunang palaliton ug usana niini mga kabagting og kabalkadas ang presyo sa mga isda. isda ta karon, no? Basinyag nagsagunson mo garni kinagada iya nga mga party-party ang inyong itambungan, restas mga isda, available nga isda na pwede ninyong mapalit o mapalgan gayod ninyo diya sa may merkado, particular na diya sa may isdaan section. Of course, o di gini murimuryo ka ng mao gini actual o kung galing nga doon ay mga pagdasag sa isda unya na napit o da, dayon na ginog da ayag na gigaayo, di ba ka normal na mga alas 6, alas 7 o di ba ka depende kung kanus ang dasag pag-abot sa mga dagang isda nga i-deliver. Pero sa yus buntag ngoni ang mga plastada. O gadin ang report atong sayran pinaagi ni Bagting 97 Daryl Ayaay.
12: BTC Market Report.
14: Yes, Bagting, this is Ayaay. Mayong buong tabiya kanimo, ilabi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita dari karon sa merkado publiko, particular sa maistaan nga bahin. Ni mga oras sa atong ito na lang kasamtang ang presyo sa isda, aduna na ng mga kapilian apat pipila pa lamang ang nag-display ng buntaga. Karon ato sa Iran, tulingan dalaulo 140 nga to 200 ang kilo, unod to 40 ang kilo, pikas 140 nga to 200 ang kilo, ikog 140 nga to 240 ang kilo, budburon 200 ang kilo, pirit gagmay 120 nga to 160 ang kilo, anduhaw 100, bangus 160 nga to 200 ang kilo, tamban 80, tilapia 140, bulina 100, danggit 300, kitong 400, gutob 120, sigarilyo 120, sulid 180, salay 80, gisaw 250, katambak 200, ugansari 140 nga to 300 ang kilo, sa barilis ulo 200 ang kilo, unod 350, boneless 350, ikog 250, straight cut 250, panga 250, o antinae 180 usap ang kilo. Mao kato ang kasamtangang presyo sa isda din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
15: 106.7 Radyo Bagting. Salamat sa mga presyo mo. Ito yung mga aktual nga mga isda nga napalga ni Bagting 27 nga naka-display diha sa may merkado publiko. Kila dia sa kanibitong isdaan section. Muna mga kabagting og kabalkada sa iyatos mga sayo nga motog merkado pero unya ra kadapit aw ikaw magigo. Oh dito magbuot kay ingon tanya magbuot-buot mga. Kita wala 5:51 na. Mga kabagting og kabalkada dinhi sa to ang pagbanag uban of course sa mga mama ug papa diha, ate ug kuya. Ug adunay mga anak or manghod or mga pag-umangkon. Give your child a safe, nurturing, and quality learning environment where young minds grow and hearts are inspired. Ipa-enroll na ka ng inyong mga chikiting. O, nga doon na sa inyohang mga pag-umangkon, mga kabagting o kabalkadas. Diin na ilahang ikinahanglan. Ipa-enroll nga doon sa SEMA-PESI, CMA Pagadian Educational Center Incorporated. E nagsugod na ang ilang enrollment alang sa 2026-2027. Is now going on gayon. Ang enrollment fee ni ini, 2,000 pesos lamang. O niya ang ilahang pagbukas sa klase gikatakda sa June 8, 2026. Di po gangay mabalaka kay small class sizes lamang gini sila. O 25 kabuok lamang ka mga estudyante sa mataglawak. Kaya kayo nga o conducive kayo sa learning. O dili po da panington, dili mamahimo nga asiwa ang imuhang estudyante kung imuhang paeskwilahon tungod kay fully air-conditioned ang ilang mga classroom. Gawas pa niya na sila nagatanyag alang sa preparatory ha. At ang mga nursery, 3 years old, o kinder 1, 4 years old, o kinder 2, 5 years old. Kanya ang elementary, usab, gikan sa grades 1, nga to na sa 6 mga kabagting o kabalkadas. So, building minds, nurturing hearts, so one family, one si Mafesi, asa man na mahimutang. Nanadya sa may Bonifacio Extension, San Jose, Pagadian City. Waka katultol kung kadumdum po kag basketball court, kaya sa San Jose, say diha. O, dayon mo subida kagamay na gate ang white sulod. Dahil yung compound safe na safe para sa inyong mga kabataan tungkol kay di man daplin o karsada. Kaya gawas sa dakupod ang area nga kailahang madagandaganan na galing nga ganahan sila nga magdula. Kaya gawas pa ni Ana, mga kabagting o kabalkadas, bukas ang maong tulungan. ato mga buot magpa-indrol gikan og Lunes palulong nas Biyernes alas 8 ang taknas buntag lahos na sa alas 5 ang taknas sa hapon. Alang sa dugang kasayuran, you can text or call 0951-835-7196. Hala, pa-indrol na. Mabiyabihon kayo, friendly kayo mga teachers diha. Og good morning day ni Ma'am Bergie Bunbun diha. Good morning everyone. Og lakit na usap niya itong mga wala pa nakapa-indrol ay nagkabalaka. Si Mapesi, CMA Pagadian Educational Center Incorporated para sa inyohang mga kids gikan preparatory ngadto na sa elementary. Oras alas 5:54 na mga kabagtingog kabalkadas. Og din na to ang sayran usab ang mga balita kay wa pa gid nahuman ang mga na-update gikan mga kasayuran gikan sa mga kubanang reporters. Inita sa round 3 sa to ang pagbanag-uban dito sa lungsod sa Pitugo sa mga kabagtingog kabalkadas. Doon na sa'y nahitabo nitong pagpamusil and mananagat ang nahimong biktima. Detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
12: BBC Live Report.
16: Usan sa kinabuhi ang usa ka 50 anyos nga mananagat human magkaangkon og samad pinusilan sa dughan dito sa baybayon nga bahin sa Proxay Barangay Liasan Pitugo Zamboanga del Sur alas 8:00 sa gabi ni adto Mayo 16, 2026. Base sa imbestigasyon, samtang nanagat ang biktima uban sa iyang asawa, ang suspek nga usa-usab ka 49 anyos nga mananagat og residente sa Dimataling Zamboanga del Sur gituuhang miduol sa bangka sa biktima og galit lang mipagawas og armas og may pabuto sa makadagang higayon na gadto sa biktima nga walay klarong hinungdan na nagaanggo ng biktima og 7 kasamad pinusilan sa dugan hinungdan nga gideklarang patay sa mga personal sa Pitugo Rural Health Unit. Human sa insidente ang suspek dayong may kalagyo sakay sa usa ka motorboat padulong sa baybayong dapit sa Dimataling Zamboanga del Sur. Nakig-ordinar na usab ang Pitugo MPS sa kasigbit ng mga istasyon sa kapulisan aron madakpan ang suspek. Bagting may di so Kimberly na muag sa Bell of M o Radio Bagting
12: 106.3
15: Bell Radio Bagting. Sa pikas bahin kini atong tulumanon gipaluyon usab kini sa maayong kabubuton syempre sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Bisitahan ilang lokasyon na mahimutang kini sa May Pulmonis Building at Bang sa Gate 11 Santa Lucia Pagadian City. Tagpalit og kantidad day og ang ilang mga produkto mapalgan diha mga kabagting og kabalkadas anang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap og Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C og Premium D3 Soft Gel Capsule. Dapat sila yung Premium D3 Coffee Mix og Vision X Plus, Turbo for Men Enhancer og Clear Skin Herbal Soap og Sis the Pain mga kabagting og kabalkadas mo na ang ilang mga produkto. Og igun man sa laing bahin no, mapasalamaton dahil kita kay nahumong malampuson ang kalihukan o kagahapon nga gipartisiparan sa pipila ka mga empleyados BBC Baganyan Broadcasting Corporation og mapasalamaton usab kaayo tas nahimo usab nga inibitang suporta og pakigtambayayong gikan sa First CMO o siyempre mga kabagting o kabalkada sa mahigalaon o batalyon o mahigalaon troopers pagyod mga kabagting o kabalkadas nga nahimo nga malampuson ang usa ka nanabitang shooting fellowship bagapil na ni Ana ang pag pero ang highlight ko dito is anang proper gun handling mga kabagting o kabalkadas. So munay nahimong malampuson kagahapon ang gun shooting firing activities BBC munang kagahapon murag kung hindi makita ng post puro rag ito ang mga dunay armas may nalang di may maignorante yun noon saman mo diya. So, salamat di kayo no ato ang pagpasalamat ni Lieutenant Colonel Ronald Dakawi acting commanding officer mga kabagting o kabalkada sa First CMO. Og lakit na usab sa pagpasabot ka nato no. Syempre sa syempre napod ang executive officer si Lieutenant Colonel Napoli Carriazo. Og kay salamat kaninyo sir og sa mga nag-assister Kay unsaon pagunit sa mga armas basinya mo patakal mig gunit og patakal mig buto. Okay, salamat din ni Sir Otap dayon ni ko kalimot ni Sir Otap gyud. Okay, gan one on one gud basta maminaw lang yun. Oh, gadiin na to ang sayran. Ang maong impormasyon. Ito lang, ma-play pa man siguro ni one time. Ito ang sayran sa report ni Bagting 29 Cherilonio Tiraza.
17: Malampusong gipahigayon ang shooting fellowship sa mga empleyado o pamilya sa Radyo Bagting ug Bell FM pinagi sa pagpanguna sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion alas 10 kaghapon sa buntag sa Kuta Dao, Pagadian City. Atol sa kalihukan, may padangat og mensahe si Lieutenant Colonel Ronald Dakawi, ang acting commanding officer. Diniyang gipasiugda ang importansya sa media isip partner stakeholder sa paghatag og impormasyon ngadto sa publiko mahitungod sa mga kalihukan programa sa kasundaluhan. Sa wala pa ang actual firing activity, gipahigayon una ang safety briefing o pagtudlo sa hustong paggamit sa armas. Din matag-partisipante, adunay gitagana nga tagpulo nga 15 ka mga bala ang gipabuto. Nagpasalamat usab si First CMO Executive Officer Napoli Cariazo sa mga media personnel nga mitambong nga nakapaligon pa sa ilang kolaborasyon. Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
15: 106.2 FM. Radio mga kabagting og kabalkada, salamat usab sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe og ipadlay palihog gud og flash client og ang mga nagpadangat sa ilang mga greetings apan sa dili pa ang resulta. Kagabi is 431 ang resulta mga kabagting og kabalkada. Thank you so much sa mga nagsuporta at nagpadangat sa ilang mga mensahe. Ano, wala migong oras sa pagpadayon pa din sa itong tulumanon. Pulong na ngayon na sa James 1:19-20. Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. For the anger of man does not produce the righteousness of God. Gusto magting, this is a is Vanessa Cagas tumakbo. Salamat, may buntag. Ganatag tanah. 106.2
18: FM. Radio. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
19: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
18: The angel of the Lord declared unto Mary,
19: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: Behold the handmaid of the Lord.
19: Be it done unto me according to your word.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: And the Word was made flesh,
19: and dwelt among us.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
19: that we may be made worthy of the promises of Christ.
18: Let us pray.
19: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Saint Cecilia,
19: pray for us.
18: Saint John Baptist de la Salle,
19: pray for us.
18: Lead Jesus in our hearts forever.
19: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
20: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
21: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ipati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
20: Sad Kugon, Herbal Capsule.

0: Virginia.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Southall Plus Gold.
5: Ako si Jubilin.
6: Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Southall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southall Plus Gold. Mapalit sa mga butika. 106.7.

0: ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ni Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 9 sa buntag.
2: Pagtingan sa katawan, sa ngalan sa kamaturan, mubarog na way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan na may kalabutan ang katawan. Pagpagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Pagtingan!

0: Ala sa say sa Jess na itong oras sa kabag ni Gabalgadas may buntag kaninyong tanan na welcome there is ang apag panagumay ang programa ng labagtingan sa katawahan na inyong mabati ni Simian sa 106.3 ang Bell FM Cybercast usab sa DXBZ756 ang Radyo Bagting kaninyong tanan mga suki namang tigpaminaw sa kamaayong buntag. Kumusta sa tuang mga kaigsuunan yung nagpaminaw garon? Dere si Kuday 4, Kabarangay, Siyudad sa Pagadian, o lakip na usap ang 26 ka mga kalungsuran nga sakop sa Zamboanga del Sur. Good morning kaninyong tanan. Sa ito usap ng mga mag-uuma sa kanunay, mga mananagat, mga drivers, sinahinilan sa pagpadagan. Labi na nga taas na gayon kayo ang kaso sa mga kining road crash incident kabag tigabalgadas. Oglakip na usab managsunod nga mga pinusilay diri sa Zamboanga del Sur ang natala no labay nga semana kabag tigabalgadas. Nagingon kainit bag ulo sa mga katawhan karon walay kwan daghang langan gamay nga anggulo kabag tigabalgadas pusil dayon kun mahimo di ba. Nagingon nga ang kainit sa ulo dili ipaagi sa kasuko og tama no sa pagkasuko og kabag tigabalgadas. Kainit sa ulo, dili paagi sa kapungot or dibakaha, dili paagi ang balaod sa dili tugyan ang balaod sa inyo ang kaugalingong mga kamot aron lamang nga mupatay mo og tawo kabag tigabalgadas. Mahatagan na lagi nagkasulbaran ang kahiubos, kasakit o galigot-got, kuno galing ipaagi lang sa sakto, no? Alas sa isa, 12 na nga itong oras. Diretso pagpanaguban ako si Bagting 17 Florence Sofima. Hangtod ta sa alas 7 ang takna sa buntag sa makanunay. Magala sa inyo ha mga mahinungdanong pabagting o dibakha mga katuyuan. Ado na may mga reklamo kabagting kabalgadas. Ipadangat lamang sa itong text line 0938-2077614. Atong usbon 0938-2077614. Alang sa inyo mga mahinungdaning pabagting o dibakha mga katuyuan. Daghan mga panghitabo sa tuang nga nasud no? Nagingon ba? Nga diin ang atuang nasud karon human bitaw nga nausab ang atuang dunay kabag-uhan ang atuang Senate President sa Senado oh ang nahitabo kabagtig kabulkadas kay daghan pud ang nailisdan og mga chairmanship di ba sa kining atuang bag-o karon no bag-o karon nga kining liderato sa Senado kabagtig kabalkadas. So kining tuang sairan karon no kon kinsa na ba ang nagkupot sa mga bag-o no nga mga chairmanship gikan sa education og samot na usab sa atoang agriculture kung wa ta masayop di ba. So atong tanawon karon kung kinsa ning mga tawhana na ang napuli kahano nanabay napuli nini o dunay yakwan kining hugon-hugon pa lang no kay atoang kong nakit-an si Bam Aquino nagpagawas na magudto siya og statement no bahin na tong bahin ni ining kabaguhan sa chairmanship kabagtig kabalgadas ubos sa liderato ni senadora Alan Peter Cayetano. Kay musugot mog sa dili siya na magid moy bag-o nga kining Senate President karong panahuna human nga iyang napulihan si senador Tito Soto kabagtig kabalgadas. O dada, ang atuang uyon ba mo, Department of Education, sa atuang mga magtutudlo, nata nakitaan kagabi ang nag-shared post bahin ni ini, nga yung siya na, good luck sa education. No? Good luck daw sa education, matod pa niya. So ang si Bam Aquino, nga mauntay chairman sa education kabagtig kabalgadas, giilis dan ni Ruben Padilla. Good morning ni Jimmy Tizon. Magbuntag niya, sir. Oh. So, kabagtig kabalgadas, no? Si Bam Aquino, nga sulod sa pila katuig, pila ka mga kining presidente ang ning daog og lakip na usab gabag di gabalkada pila ka mga senate president ang nagadumala. Karon pag yun na ilisdan si Bam Aquino isip chairman sa education kabag di gabalkada og ang gipuli niini mao si Ruben Padilla. Uyon ra mo? Okay ra mo nani na. Sana lang daghan og mga nagpagawa silang sentimiento. May good luck matod pa sa education, no? Kay sa pamahayag ra ba ni dito nang gawas ng mga clippings ni Senadora Padilla katubitong giingon niya kabag tigbalkadas nga ang mga generation karong mga panahon na kay mga weak, oh, mga huyang matod pa ang mga kining generation karon basin daw niya og mahuyang na pud ning dire sa departamento sa edukasyon basin unya matud pa og nindot og mga programa alang sa education ang dili unya mapatuman og sakto, no, ilalom sa chairmanship ni Ruben Padilla. Ato lang tanahon po, di lang po nato ni desisyonan gilayon kabagtig kabalkadas kay Kwanman. Kining bag-o pa man, basin day, doon na ni siya mapamatudan, di ba? Basin day, o mahitabo nga ang kining maong yahang ikuptan nga, kining chairman na siya sa education, mas iya pang malabuan si Bam Aquino. Tanaw lang good na to. Dayon si Francis Pangilinan, nga maoy chairman usab, no? Kaniadtos agriculture, gihulipan po niya siya kabagtig kabalkadas. Oh? Daghan o mga gipang-ilisan. So, katong mga nangailisan, lara po to sila'y lain nga gikuptan nga kining komite. No? So, ina naman na, kanaba kung baga kabagtig kabalkadas, mahimong rotasyonal. Puli-puli ba? Kung basin di ay nga, human na kadre, dugay na taas ng panahon nga, ikaw gadala dani, so ibutan na po kasalain. Itong lain mo na po ipadadon, no? Kung effective bag yun, ana siguro ni kabagtig kabalkadas. Anyway, no? So, mao ni karon ang nakakuha og magganagadaya nga mga reaksyon ilalom sa kining liderato ni Senador Alan Peter Cayetano kay ngano lagi matud pa nga giilisdan maning mga tawhana nga effective matud pa sila nga posisyon. Oh. Taas na matud pa og mga kasinatian. So sa klaro nga pagkasulti, no, dili man gyud ka forever ana ang mga komite. Kay lagi sa ko nagikaingon sa unahan, dunagi once nga mag-change gani ang kining Senate President, dunagi kahigayunan nga ma-change usab, mausa man lain usab ang yang ibutang ana nga kining isip chairman ana nga komite, no? So di lang po nato dayon i-bash kabagtig kabalkadas, no, ang usa ka tawo nga gibutang sa Senate President. Kay basin po duna siya nakita nga angayan ana nga kining committee, di ba? Ana ra mana. So kung dili pud mahimong epektibo, no, anytime pwede ra pud na siyang ilisan sa Senate President, no? So ana na siya kabagtig kabalkadas. Kay na, mas nakanon man kung panahon na daghan lagi kay bright oy. Daghan kayo bright karong mga panahuna nga gusto gyud nga unsa man sila'y masunod, di ba? So muna nga paabot lang tanahon lang nato mapagani pag-appoint inyohan din yung i-bash og taman ayaw sa ato sa siyang patagaan og mga pila ka bulan, no, kay basin og naa siya pasabog kabagtig kabalkadas sa alas 6:19 natong oras. Oy, doon na po yung ihong karong kabagtig kabalkadas. Katulad daw ang interview ni Jessica Soho. Sabi taong bahin nga nga nung ning kalit o pakita si Bato din kalit po kahanaw. O gumikan matod pa kay gitawagan dahil siya ni Senador Alan Peter Cayetano, no? Nga kung mahimo kay mutungha siya, kaya doon ay mahitabo nga chains of kining kuan Senate President, no? Ano to ang rason kun ngano nga ning tunga siya kabagtig kabalkadas aron nga mahimong majority ang ilahang nga kining grupo o ang ilahang nga hutong kay siya matud pay mahimong ika-13 kung dili matud pa siya mutunga, so lupigon ra gihapon sila kabag di kabulkadas siya. So moto ingon pud ang uban nga duna gid siguro dai ni sila yung mga hidden agenda, no? Ang katubitaw nga nakahinumdum mo nga gipangulipas ni Pia Cayetano nga lagi duna sila yung contact ni De La Rosa. Unya sa dihang giangkon man pud noon ni kining Alan Cayetano nga dito din sa iyahang sakinan ni sakay si Bato aron nga makasulod sa Senado, no? So mo na kabag ti kabulkada sa mo na giingon nga unsa man ang mga hidden agenda nila ato ang sayra karong adlaw ba to magsugod ang kuan katong impeachment trial ni VP Sara, no? Karon to magsugod Monday 18, correct me if I'm wrong, double check na to be murag karon to siya, no? Ang the House of Representatives elected on Tuesdays, okay? Double check na to ha kung karon ba to ang kuan kining magsugod tong kang Sara bitaw nga kuan impeachment trial. Okay. Murag karon to ko ako masayop 18. Oh, mo to ilahang gikuan nga kining kuanon daw oh atangan atangan kun unsay mahitabo matud pa do na patay na ilhan ka bagdig kabulkadas ingon nga dako kayo nga kuan kun ma-impeach matud pa si VP Sara mahimong lucky guy o karon lagi o Monday Senate convenes as impeachment court on Monday oh karon ni siya ang inaandam na ang ilahang suuton kabagdig kabulkadas, no? Oh, andam na ang ilahang suutunon karong Monday mahitabo ang karong adlaw in view of the shall convene as an impeachment court on Monday May 18 at 3 p.m. in accordance with the applicable rules and procedures. Oh, anyang alas 3. Oh, magsugod ang kuan katong atoang mga senador nga isip mga kuan sila moy mo hukom, no? Sa bahin sa impeachment kang VP Sara, so karong alas 3 sa hapon. So, muna ikabag ng kabulkadas. So, matod pa nila, no, nga kung sa gayon daw nga ma-impeach niya si VP Sara, bulahan or lucky guy ni si Senador Alan Cayetano. Ano man, kasi siya may automatic mahimong vice presidente sa mubo nga panahon, di ba? Kana, kung ma, dutlan yun sa impeachment si VP Sara. Sa inyong lantaw, no, sa inyong lantaw, unsa gid kahidangatan ni VP Sara? Masama siya, ma-impeach ba ni si VP Sara o protektaran, no, sa kining iyahang kagrupo nga dili ma-impeach si VP Sara, di ba? Kidaghan ang nagtuo, 50-50 rather. 50-50 mangod karong panahon na ang nagtuo nga ma-impeach si Sara, din 50% po ang nagtuo nga di gid ma-impeach si VP Sara. Tungod lagi kay unsa man majority nasa ilaha kabagtig kabulkadas, no? So mo na nga unsa matud pay mahitabo nini nga dagan sa impeachment sa to nga vice presidente nga karon kay mahitabo nga majority naman sila, no? Matud pa ni Alan Cayetano nga yaha as Senate president. Kung unsa matod pa ang kining nasa balaod, kinahanglan sundon. Oh. Ipaagi gidaw ang ipatuman gidaw ang ugsa ang sakto nga balaod kay bagdig kabulkadas kana akong matinuod, no? Pero kung ugaling dili, aw nara pud na niya. Pero duna po yung mga kining political analyst ang nag-ingon kay bagdig kabulkadas, no? Kung nakit nananaw lang mo sa mga kining sakuan sa mainstream media, gingon nga while ongoing ang impeachment ni VP Sara, no? Pwede kini kabagtig kabulkadas aron nga dili siya ma-impeach matud pa, no? Gingon nga pwede siya nga mo-resign. Dayon madili na matud pa mahimong balido ang impeachment ni VP Sara, no? Kun ugaling kini ang muritero sa iyang pagka-vice presidente. So, matud pa na sa mga political analyst. Pero ang decision is naragyapon kang VP Sara, ha? Nag-iingon nga ang agad ni pamatudan ni VP Sara nga wagid siya'y mga anomaling nga nabuhat, no?
1: dili tinuod ang mga ninggula ng mga isyo, ang magipanglabay nga isyo kaniya. Kaya diri man gud sa Senado, diri gud pamatud-an ni VP Sara kung unsa gyud ka tinuod, tinuod ba o dili tinuod ang mga allegations, no? Kining mga gipang sangat nga mga reklamo against iyaha, no? So diri niya matubag sa Senado kabag tigbalkadas, kay diri sa Senado mo man ang kining sakto nga kining mutawag tag hukmanan. Diri na sila sa Senado muning unya ato mahibaw-an, no? O yun man, kanon sa kanil ipatawag si VP Sara aron nga matubang, kana kon matubang pod, basta niya lawyer na pod mo ipatubang gihapon, di ba? Anyway, pato lang ng kining tanawon later, no? Kunun sa giyodagan ni ini, basta na po doon na po yung mga pasabog karong adlaw ba, no? Doon na po yung mga pasabog ng mga kining mahitabo sa Senado. Stilan na giyod. Nag-iingon nga, daghan matakig problema ato Pilipinas, pero ambot, natabunan. Ang flood control issues, nawala, no? Ang corruption issues, ambot na lang. Nanaroon nakafocus na yung impeachment gayon. Anyway, inyuha man ang choice, no? Kamu may nagkuhan, kamu may nagpili sa mga angayong palingkuron, so wag ito mahimo nini. Andili, mga maniid na lang, isip mga yanong lungsuranon. Anyway, kabagdig kabulkada sa itong pagbalik, ito ang kining, akong ipabati diha kaninyo, ang pamahayag ni Arta Secretary Ernesto Perez ato sa gipahigayon nga na-assigning sa Memorandum of Agreement or Understanding rather sa ARTA, no, or Anti-Radio Tape Authority kabagtig kabulkadas ni Adtong Adtong Sabado nga diin na matod pa sa kining mga opisyal nga daghan na matod pa sila og nahatagan og solusyon or pagtagad human nga nakadawat ang ilang buhatan og mga sandamakmak na mga reklamo mahitungod, no, niining mga buluyagon nga ahensya sa gobyerno nga magsigig pangayo og bayad aron nga mahimong mapadali ang ilahang pagproseso, no, sa ilahang kining mga kwaon nga mga dokumento. At ang ilan sa pagbalik, diri pa gihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan, alas 6:27 na sa buntag.
2: Mula man sa katawhan, o dapig sa kamatuoran, pag-ibigan sa pagkatatawhan.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlo yung patinig ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung ikakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Ano ang karpet? Ako sabukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Kaya po, ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanong na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
6: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong sulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako siya sa hospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
12: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik, pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
13: Ang

0: 九万八定定。
1: Alas 6:31 na itong oras, kabag ni Gabalgadas, balik na rin sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan sa kanunay na bagan o saka sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimuta nga CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, o saka obstetrician, gynecologist, nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Dahil pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olobancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran. Pwedeng mo tawag or mo text. Cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, gabagdig gabalgadas, ang Iliana Bivio College niabag usab sa tuwang pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan na. Alang nga niya itong magkatawhan na. Maginikanan o mga tinunan nga gusto ng maskwilag kulihiyo o baka senior high, pa-enroll na sa Iliana Bivio College. Ang Iliana Bivio sa kapribadong tulungaan nga dunay ubos nga tuition fee. Pag pwede kang makapili sa mong klase, morning class, afternoon class, or evening class, wala na yung rason na. Aron nga dili ka makatungha sa imong pag-eskwela. Ayaw kalimot ha, Iliana Bivio College, the builder of future leaders. Ingon man, kabag ni Kabulgadas, niabag usaw sa ito ang pagpanaguban, alang niya ito nga gusto nga mo trabaho sa abroad. Gusto ka ba mo trabaho sa abroad? O di ba ka ha? Gusto sab nimo nga mahawa sa kalisdanan ang imuhang pamilya. Hala sige, adto na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nagkinahanlan og mga domestic helpers alang sa mga nasod sa Dubai, Saudi Arabia, Qatar o sa Kuwait. Mga kabayanan nga nagpagidaron og 24 nga adto na sa 43 anyos. First time or ex abroad with or without passport as long as physically fit ug willing mo nga mo trabaho sa abroad, welcome kayo mga mo apply kabag tigabulgadas. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nagatanyag o libreng akomodasyon, libreng pagkaon, libreng transport kompletihan. O ingon man na libreng passport o libreng medikal. Ayaw galimot, gabag di gabalgadas ang GPM 88 Manpower Services Corporation. Alang sa mayong kaugmaon na sa imuhang pamilya, apply na ang ilang buhata na himutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. O diba ka, kontaka lamang si Miss Jacqueline Cabahog sa cellphone number nga 0927-362-1908 o diba ka sa 0962-211-6023. Ayaw galimot, alang nga sa mga kababayanan nga nagpagidaron o 24 nga ito na sa 43 anyos nga gusto mo nga mutrabaho alang sa mga nasod sama sa United Arab Emirates, Dubai, Saudi Arabia, Qatar o sa Kuwait, apply na, pinaagi sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas 6:35 na itong oras sa Kabagtig Kabulganas. Padayon ta sa ito ang pagpanaguban na diri pag-ihapon sa bagtingan sa katawhan. Ang buntag di ay ni Impalmado Tatsky, lakip na usap, good morning ni Aljo Namukatkat sa Uban Pag, good morning. Okay, Kabagtig Kabulganas, ito nang ikaingon ka ganina, nga kanina itong adlaw nga Sabado, pizza 16 sa Mayo, gipahigayon na ang ease of doing business, no? Katambayayong usab ang kagamhanang probinsyal. O, dito kinagipahigayon sa pavilion na Dao Pagadian na City, Kabagtig Kabulganas. Tumong ni ini no nga aron nga mahimo nga one stop shop natong nga mao nga adlaw sa kaadlaw nga kalihukan. ang tanan nga mga government agencies nga mamahimo nga mga katawhan mo transact sa ilahang nga mga buhatan, no? Ilaha kining gihiusa og ingon man nakahigayon usab ang news team, kauban usab ang atong kabanan sa media sa pagpakighinabi kang ARTA kon anti-raid tape. Authority Secretary Ernesto Perez sa pagpakighinabi kaniya short interview alang sa iyahang kining pagpaklaro sa nasangpit nga kalihukan og lakip na usab kun unsa bay mga lakang ang gibuhat kabag tigabulkada sila nga buhatan mahitungod sa mga adunay pipila ka mga government agencies nga hangtod ning kasamtangan duna paghapoy isyu sa ining untag bayad, no, mangayo og bayad kabag tigabulkada sa aron nga mapadali ang proseso ang ilang nga transaksyon. Ani ang pamahayag atong pamation ang short interview lamang kini ni ARTA Secretary Ernesto Perez.
0: Mulaban sa katawhan mo dapig sa kamatuoran pagbibigyan sa katawhan.
2: We are celebrating the Ease of Doing Business Month as declared by the President under Proclamation 818. This is the first event that we're holding together with the signing ng memorandum of agreement that makes the province of Zamboanga del Sur as a provincial one-stop shop. The first to be signed outside Metro Manila, the second after Bataan. So we thank the governor, and this will really promote the province as a center for business, because ito po yung kwento, yung provincial one-stop shop governor. This is a recommendation from the Asian Development Bank study to promote ease of doing business, but to give a role to the governor, kasi right now kanya-kanya yung mga LGU, mayor. So if we have the governor under yung mayor's directing na ma-monitor yung status of project, this will really speed up the process. Yung mga tumatawag, hindi natin maiwasan, pero makakaasa naman yung mga tawag na mga reklamo

Bukol, di ba? Doon ay uban ang pinaka-worst kabagtig kabulgadas, mismo ang ilang empleyado, maoy mangunay, maoy mudawat sa bayan. Di ba? Inguna na ba, sumuna nga karong mga panahona, ang gibuhat kabagtig kabulgadas is pahugtan, no? Pahugtan ang pagpakigbatok sa ingon nga matang nini nga klase nga kining pagpanlimbong sa mga katawhan kabagtig kabulgadas. Sa muna giingon nga mahimutang patas diring dapita, no? Kinahanglan nga kung unsay mga gikinahanglan, kinahanglan nga kung unsay mga inyong programa or mga services, kinahanglan ka na mo'y inyuhang kining sundon, no? Dili nang matawag ta og palayo ninyo nga inyuhang ipatigbabaw, ingno ninyo, gusto kag madali, hala sige, bayad ani nga kantidad, no? So ayaw na ninyo buhata ha, kay kini gipahugtan na karon ang nasangpit nga pagpakigbatok. So ato ning kini nga i-monitor kung napila na ba unya ang madawat nga reklamo sa tuang kini kagamhanang probinsyal bahin ni ini, no? Kay lagi matud pa ni kini nga Secretary Perez sa ilaha nga buhatan mismo daghan gayud sila madawat nga mga reklamo, no? Mauna nga ilaha gilayon nga gibhatagan og unsa man dinalian nga pagtagad. Pero mao lagi na, no? Dili po diha dayon maaksyon nila kabagtig kabulkadas tungod sa kadaghan sa ilaha nga kliyente. Aside ni ini, no? Mayon tag ipaagi pagihapon og due process ang tanan, di ba? So kinahanglan nga masunod pagihapon ang due process. So usara gyud ang makapakgang nining fixers or anti-red tape kabagtig kabulkadas, no? Unsa may makapakgang nini? Ang makapakgang nini mao ra gayud ang dili ninyo tangkilikon, no? Dili ninyo pahimuslan. Pero lagi kini pong mga Pinoy, no, ang bata ang mentalidad pud sa Pinoy nga tapulan mo pila, di ba? Gusto nga mahumandayon. Muna nga dili gid nato pud ikatingala nga unsa man nga ning siaw ning matang o kining klase nga ingon ini nga palusot system kabagtig kabulkadas, di ba? Musugot mog sa dili, mamag-armutuo mog sa dili, mamag-inay tinuod, no? Nga gumikan sa tuwa nga mga mentalidad, ang resulta, dili na po dayon mo gustog mahago o kabagtig kabulkadas. So, paunsa nato mabatukan ang ingon ini nga illegal nga mga transaksyon, no? Dili gihapon. Dili gihapon mahimong magmalampuson ang kining kampanya sa gobyerno kung kanunay nato nga tangkilikon ang serbisyo ining mga tao nga ang ilaha hinuon, no? Nga ang hinuon ang ilaha, good raw po ang ilahang minguntag tumong o katuyuan. Unsaman, ang ilang tumong katuyuan, mapadali ang imong transaksyon, di nakagusto nga malangan. Pero ang luoy, kung buto noon, ang luoy katong nauna, nga naman. Tungod kay ang katong nagpila dito, doon ay posibilidad nga madatugan. Di ba? Kaya nga nung madatugan man. Kaya for example, ikaw fixer. Doon na kay kliyente nga gidawat. Di ba? Aha, mamudapita. Doon na mabuhay na nabantayan any government agencies? No? Nga, kung ugaling ni personal ka, nga nga ito sa nabuhatan, ikaw ning transact. Matingala ka nga ang naulahin ni mo, nauna pa. Nga naman, kaya dito, gidunol sa usa ka personnel nila. Nga kato, ilang usa ka personahe, usa nila ka, mahingon ta, o kining kasaligan kunuhay, doon na di ay gipasalupit dito. Di ba? Doon na gipasalupit, din pagkahuman, mao'y mauna, ang ikaw nga nauna o pila, tuwa dugay kaayo. Di ba? So, ingon ini ang ubang kalakaran o sistema sa tuang gobyerno kabagtig kabulkadas. Mauna ang kinahanglan at tuwa ning kining ubanan o atong suportaran ang kampanya sa gobyerno, no? Kay kuno galing dili makiwalay pagsuporta sa mga katawhan, ay useless lamang ang pagpaningkamot sa gobyerno kabagtig kabulkadas sa pagpakibatok nini nga maong dili patas, no? Nga
pagpanerbisyo sa tuang mga ubang government agencies. Puwera lang niadtong mga tarong, no? Pero doon na gayong mga dilit tarong kabagdig kabalkadas. Daghan gayog-gayog mga buhatan sa gobyerno, no? Nga daghag mga reklamo nga nadawat matudpa sa arta. So, munigingon nga ang ilaha, magbasi lamang sila kabagdig kabalkadas kung unsa ang mahimong unsa man ang mahimong madawat nila nga reklamo gikan sa publiko, no? So kuno galing wala sila kining ang ilaha nga madawat nga reklamo dayon pagkahuman kay ilaha dayon kanang mahatagan og pagtagad buot pasabot diha-diha mahatagag solusyon, no? Mabitaw tong kabagdig kabalkadas nga daghan og unsa man daghan og mga kinibitawng empleyado sa gobyerno, dunay usa ka buhatan sa gobyerno nga ang ilang gibuhat human bitaw nga ilahang nakuan ba na matikdan sa bag-ong liderato nga ang iyahang mga ginsakupan daghan og mga nalambigit sa pagpangikil or papangayog kwarta aron nga madali ang proseso, di ba? Ang gibuhat niya kabagdig kabalkadas iyahang gipang relief o iyahang gipang tangtang tong mga badlungon, no? Singunana dapat ang buhaton kung ugaling kisa yung mga badlungon kinahanglan nga pangtangtango na sa ilahang katungdanan or silang trabaho na nabitaw nga kusuki mangikil og kwarta, o karong panahona sa kapit o sa mga panahon ang resulta kay imuha pa jud Hinoong kining unsaman imuha pa jud Hinoong pahimusla ng uban looy pod kaayo, di ba? So sabta nato nga nanginabuhi po na sila kabagdig kabalkadas, di ba? Pero dili magud makatarungan nun nga mubayad niya na nga kantidad, no? Mahal nga ilang pangayo dahil pagkahuman kay kining pitos kaayo. Lagi po daw, kung mo'y libre daw ron. Tanan gi daw ron, kibayad na. Sige, bahala mo. Nag-iingon. Sa lagi daw kung maingon sa inyo, hagit po, sa kinatibukan, no? Kung ugaling, digit po mo musanong sa panawagan sa gobyerno, wagid po'y mahimo ang gobyerno, no? Walay mahimo ang gobyerno o ingon man, padayo na nga itong ingon-aning sistema nga bulok, di ba? Kay wala man. Dunay mga maayong pamaagi sa gobyerno, di man na ito sundon. Kay lagi, ang sundon kabagdig kabalkadas, kadtumang mga dili maayo. Kay gusto raman punta nga mudawat largo og unsa man mudawat largo sa makineng kuan dawat limpyo or magit pud na. Anyway, kabagdig kabalkadas, alas 6:53 na tong oras. Dari pagihapon sa tuwang pagpanaguban o isamta sa pikas bahin, aduna sa mahitabo na matudpa nga dugang pagsaka sa presyo ugmang adlawa. Posible nga subling musaka ang presyo sa mga produktong petrolyo nga mao ang diesel o ang gasolina. Hoy, naunsa naman eh. Matod pa, sa pagbanabana, posible nga musaka ang presyo sa diesel sa 2 nga doon na sa 12.50. Samtang sa gasolina, posibleng musaka sa 75 centavos nga doon na sa piso o 25 centavos o 1.25. Posible pa niya? Samtang muubos usab o 13.30 centavos ang matag litro sa kining gas o sa kerosene. Matod pa nga nagpabiling taas ang presyo sa krudo gumikan sa nagkagrabing geopolitical tension sa Middle East nga nakapikto sa kalibutan ng supply sa lana. Samtang suportado usab ang pagsaka sa presyo sa gasolina gumikan matod pa sa kakulangon sa supply o pag-ubos sa refinery output sa nagkalain-laing nasud. Huwag ito'y mahimo. Ang price adjustment
karon ning unya ni dapat ipagawas, no? Unya ni dapat ipagawas mga alas 10 kon pila gyud ang mahitabong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, no? So unya pa ni update lang na unya kon pila ang expected nga pagsaka kabagtig bulkadas para ugma kay kini siya kay kuan pa man ni kano sa pamanigi pagawas o gabi e pamanigi pagawas god o imo na gingon pagbanabana pa lang unya na gid ang final ani nga desisyon, no? Karon nga mao na ni sundon dayon ugma kay Martes mao man ang adunay kausaban sa presyo sa produktong petrolyo. Okay? Anyway, kabagdag kabalgadas, wala kayo yung oras. Salamat sa pakikuban ka na ako. Ala sige, patubil na mudaan. Kung di mo gustong mapiktuhan mo sa pagsaka sa presyo sa diesel o sa gasolina. No? Kay expected nga doon ay pagsaka. Hopefully nga, dirirata sa piso kapin. Di lang tapon, musaka o dako. Di ba? Kung musaka o dako, huwag tayo mahimo. Utong ragihapon tayo ng kalakihan. Dago salamat sa pagpakiguban. Kabagtig kabalgadas. Hantod na lamang sa sunod higayon. Sa doong tulaman nun ang bagtingan sa katawhan. Maing buntag kaninyong tanan. Alas 6:56 sa isa buntag.

0: Tamtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabatik siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Asaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang di ka sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you
3: very
2: much.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
2: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Samsung Lucia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanggap magugko sa andanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, pa-check up ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga wala daw kagawas. Ninginom ko Santon Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamatiron. Salamat, Santon Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon. Are you planning
9: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Si Bonting Balita Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdan lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabag tingog kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 18 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Nakita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC BBC Bagting Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, Ease of Doing Business Program sa Anti-Red Tape Authority malampusong gipahigayon.
2: PMA Cadet katagapagadian migraduar nga top 2 ug magna cum laude.
1: First, Seymour Acting Commanding Officer ni paambit sa duha ka mga punto sa CMOR Regiment Commander atol sa Shooting Fellowship kagahapon.
2: So, uluhan sa balita regional, 63 anyos nga labasera gipusil sa Cebu City.
1: 5 ka NPA patay sa engkwentro sa Negros Occidental.
2: So mga balita sa kaunuhan, Senador Pangilinan dili interesado nga mahimong Senate President.
1: Bicol Saro Party List Representative Ridon namahayag, suspendido nga senador dili makabutar sa impeachment.
2: So mga balita sa gawas sa nasud, Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo gideklara nga international health emergency.
1: US President Donald Trump nagpasidaan sa Taiwan batok sa pagdeklarar og independensya gikan sa China.
2: Sa balitang negosyo, DA gitugutan na ang pag-import og karning baboy gikan sa Spain.
1: Samtang sa uluhan sa balitang sports, D nagpabilin nga hari sa BKB World Crown.
2: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, sa tawo nga magsigig kasuko unsa epekto niini sa kahimsog sa panlawas.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, daydreaming specialty sa utok nga relax, it's normal.
2: Samtang sa balitang showbiz, Aura Briguela nangaway sa usa ka professor ngano kaha.
1: O kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namuang.
1: Ako sa si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7. Hatodong sab ka nato sa Pagadian Junior College.
0: BBC BBC Bagting Bagting Balita.
3: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini Wella system og Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Barnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadaan Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: BBC Balita. Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting og kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Nagkalain-laing serbisyo ang gitanyag sa Anti-Red Tape Authority kaabag ang kagamahan ng probinsyal kabahin sa Ease of Doing Business Program sa Pavilion Government Center Baguhay pa lamang. Gipangunahan ang maong kalihukan ni Secretary Ernesto Pires o gitambungan usab sa mga nagkadayang government agencies, stakeholders o mga negosyante nga nagpakita og suporta alang sa mas paspas epesyente o transparent nga serbisyo ngadto sa publiko. Tumong nini aron mapasayon ang pagparehistro sa mga nagkadayang government agencies, pagkuha sa mga nagunang panginahanglanon o guban pang transaksyon nga ngayang mapahimuslan sa mga katawhan pinagi sa pagpakunhod sa red tape o mapadali ang mga transaksyon sa mga nakalain-laing buhatan sa gobyerno. Ang nasangpit ng mga programa kabahin sa pagpatuman sa RA 1103-11032 o mas na ilang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 na nagtinguha sa mas hapsay o paspas nga paghatag serbisyo sa katawhan.
4: This will really promote the province as a center for business because ito po yung provincial one-stop shop governor. This is a recommendation from the Asian Development Bank study to promote ease of doing business, man, to give a role to the governor. Kasi right now, kanya-kanya yung mga LGU, mayor. So if you have the governor under yung mayor's directing na ma-monitor yung status of project, this will really speed up the process.
2: Bahin sa balitang lokal, nagdala og dakong kadungganan sa Pagadian City ug sa tibuok Zamboanga del Sur si Mark John Vincent Yu Katakutan, human siya nahimong top 2 ug migraduar isip magna cum laude sa Philippine Military Academy kon PMA talang dangal class of 2020-26. Ipaygayon ang graduation rites ni atong Mayo 16, 2026 sa Fort General Gregorio H. Del Pilar nga ginambungan usab ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., military leaders, dignitaries o pamilya sa mga nagtapos nga kadete. Nakakuha si Katakutan og daghang dagkong pasidungog lakip na ang Vice Presidential Saber, Philippine Air Force Saber, Spanish Armed Forces Saber o Australian Defense Best Overall Performance Award. Ang iyang kalabusan di ila isip simbolo sa kahusay, disiplina o matinud-an ng serbisyo nga nagdala og dungog, dili lamang sa Pagadian o Zamboanga del Sur, apan sa tibuok nasud.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gipaambit ni Lieutenant Colonel Ronald Dakawi, Acting Commanding Officer sa 1st Civil Military Operations sa Mahigalaon Batalyon, ang duha ka importanteng punto gikan sa Seymour Regiment Commander atol sa Shooting Fellowship nga gipahigayon kauban ang Radyo Bagting ug Bell FM kagahapon sa Kuta Dao, Pagadian City. Una niini ang protect diin gihatagan nini og gibug-aton ang kamahinungdanon sa media sa pagpanalipod ug hustong pagpadayag sa imahe sa kasundalohan pinaagi sa patas ug responsableng paghatag og impormasyon sa publiko. Ikaduha niini mao ang connect nga nagtumong sa pagpaligon sa kolaborasyon ali sa media ug kasundalohan alang sa mas epektibong pagpatuman sa ilang mga aktibidad o programa sa komunidad.
5: Sabi nga ni RC, yung mga media friends natin, sila yung tumutulong sa amin na i-project ang image ng Philippine Army kung ano yung mga ginagawa nila sa kanilang AOR. And sunod is Connect. So, yung media partners natin at Philippine Army, we have strong collaboration in terms of different activities ng Army, the local government unit, and yung mga non-government organizations natin.
0: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita. BBC, Balitang Rehiman.
2: Landing sa tabalanan ang 63-anyos nga tindera og isda human kalit nga gipusil sa riding and dandam samtang padulong mangumbra sa Puzzle Fish Market sa 3 de Abril Street, Cebu City, Baguhay lang. Giilang biktima nga si Elena Bascon, 63-anyos, taga Barangay Buhisan, Cebu City, samtang ang mag-uyuan nga mga sospek. Giilang sila si alias Francis Gunman, 38-anyos, taga Sitio Tubod, Barangay Buhisan, ingon man ang driver sa motorsiklo, nga si alias Ricky, 21-anyos, nagbuyo sa Sitio Tambisan, Barangay Tisa, Cebu City. Ang biktima nag-anggo nagsamad binusilan sa abaga o swerteng anaara sa luwas nga kahimtang. Daling respondihan sa kapulisan sa Labangon na police station ang insidente, apan daling nakasibat ang mga suspekin sa sakay sa usaka color orange nga Mio motorcycle. Apan wala pa'y 24 ka oras sa dakban dayon sa kapulisan ang mga suspetsado. Gisulta pa karon ang motibo sa krimen, diin matod pa usa sa gidudahan nga anggulo, mao ang posibilidad nga nadudahan ang biktima nga mao'y informant sa kapulisan na adto sa usaka anti-illegal drug operation.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, patay ang 5 ka mga miyembro sa New People's Army kon NPA human sa managsunod nga engkwentro nga nahitabo tali sa Molave Warriors sa 15th Infantry Battalion ubos sa 302nd Infantry Achiever Brigade ug mga salin sa Southwest Front Committee Region sa Negros Barangay Abaca ug Barangay Poblacion Kuayan Negros Occidental niadtong Sabado Mayo 16, 2026. Tulo sa 5 ka napatay nga NPA, gilang sila si Gilbert Colintong Tingsona, Rolando Anyo Dantes Jr., Commander sa Southwest Front New People's Army, o Jobert John or Robby Kasikong. Samtang duha sa mga namatay, ang padayon pang givalidate sa mga otoridad. Na-recover sa militar sa encounter site ang daghang mga high-powered firearms. Nakip na ang M60 machine gun, M16 rifles, M14 rifles, M203 grenade launcher, hand grenade o guban pang war materials. Samtang pipila ka mga residente sa lugar sa inkwentro ang gihiklin sa mga otoridad.
0: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita. BBC, Balita, Nasyonal.
2: Tanong gipangulipas ni Senador Francis Kiko Pangilina ng espekulasyon nga naglambigit kaniya sa giingong kudeta sa liderato sa Senado. Ug iklaro nga wala siya'y interes nga mahimong presidente sa Senado. So sa post sa Facebook sa Senador, miingon siya nga mas gusto niya nga mag-focus sa isyo sa seguridad sa pagkaon gaysa moapil sa pakigbisog sa liderato sa Upper House. Ang payag ni gawas human sa mga taho nga ang pipila ka mga senador, naning kamot aron bulihan si Senador Alan Peter Cayetano, pipila lang gaad la human siya gi-installar isip presidente sa Senado, puli kang Senador Vicente Soto III nito Mayo 11. Sumala sa report, ang pipila ka mga senador giingon nga wala makumbinser sa estilo sa liderato ni Cayetano ug nagduha-duha kung mahiusab niya ang Senado sa nahabilin ng mga tuig sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Si Pangilinan kaniadto gitangtang isip chairman sa Committee sa Senado sa Agrikultura pagkaon og reforma sa agraryo human sa pagbag-o sa liderato sa Senado. Samtang si Cayetano nakakuha og minimum nga 13 kaboto aron mahimong presidente sa Senado uban sa tabang sa suporta ni Senador Ronald De La Rosa, ginsa mibalik sa Senado human sa unom ka bulan nga pagkawala aron moapil sa botasyon alang sa bag-ong liderato.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, dili makabutar o makapil sa impeachment vote batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Ang gisuspenso nga senador sumala ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, usa sa mga miyembro sa House Protection Panel. Giklaro ni Ridon ang isyu sa dihang ipangutana labot sa posibleng mahitabo sa umaabot. Bahin sa posibilidad nga tugutan ang gisuspenso nga senador nga makabutar sa impeachment. Nagkinhanglan kini og 16 ka botos o 2/3 sa 24 ka kon 24 ka mga senador aron makonvict kon na ma-impeach. Karong adlaw Lunes kon karong adlaw gilauman nga magtigom ang Senate Impeachment Court alang sa hearing ni VP Duterte kinsa nagatubang og mga aligasyon sa mga irregularidad sa paggasto sa 612.5 million pesos nga confidential funds, pagpadako sa wala matino nga bahandi, bribery o mga hulga sa kamatayon batok ang President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Aranita Marcos o kani Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
0: BBC Parting Balita.

0: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic o Zed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Itong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow.
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
9: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw at to. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ato, nagkuhan, nagtig ako, naghihapal. Kaya nitawag si ating ngani na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nagtig ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pagtik na ako ng duha ko pa, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
10: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
9: Oo. Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
10: Ah, asin. Okay. Mm-hmm. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
9: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
10: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
11: Oo.
10: Oo.
9: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
10: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
9: Jocelyn Manlod, taga Pambuayon, Jacket.
8: Usa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
13: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
14: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
15: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraning Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko o nga ibati, pag tumagyod mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
14: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
19: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babae. Mag-Sed Celebrity Beauty Soap na.
20: Sed Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sed Marketing.
21: 106.0 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
22: Mayor Sammy Cole!
23: Mga higala, kumustag? Maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Siyempre pa, dili tamaglangan. Kay Musinyas, rabagin na si Dodds, basta dili makita ang iyang dagway. Nga hilabihan kagwapo, ang pinakagwapo sa tibuok kalibutan. Dikagubtan sa tanan! Yes. Wala'y makatupong, wapoy makalabaw. Dodds Marson, Dodds!
24: Yes, may gala, mauna, kumusta, og ba yung adlaw, kaninyong tanan, welcome usab sa inyong programa ang kakuhan, pinagi sa programa ni Mayor Sabiko nga asinso pagadian para ang tanag mga katawan.